0: mga igala. Makaingon gyud mo nindot gyud ay. Tama gyud ay katropang Arnel. Makaingon gyud mo mga katropa. Sige, alas 8:03, mayong buntag, Supremo Lapu-Lapu. Kana inyong kawalay batasan o kawalay respeto kang BBM, ingon siya, maotruhan pa jud na pinaka masama nga matinding dilubyo pareho sa mga taga Cebu. During linog, nag-adto si BBM nga pareho nimo kaway respeto katropang Arnel nga nangalumos ang mga naog nangamatay kay nabahaan. Hinuon, hulaton man daw mo ni Digong tanan sa impirno. O na ay nasaag diri. O. Asa man tong mga katropa na to? Mga katropa nga nagtan-aw ro sa YouTube, na diri karoy nasaag sa atuang mayo kay na ay nasaag. O. Si Supremo Lapu-Lapu. Abi ni mo bay? Kada bag isa bitaw sa isa sa sukdanan sa baruganan sa tao og mingon kag isog ka. Ipaila ng imong kaugalingon. Supremo Lapu-Lapu, usa ba na imong pangan? I-check ko na ninyo. O dili ba na, basig nakalak na po nag-profile. Lagi. I-check ko na ninyo mga igalag. Kisa na. Basig nakalak na sa nag-profile. Paila ba? Paila. Palihog lang. No, di ba tama? O, ba't problema na? Inon minimum, may respeto. Di ba po nakarespi-respeto imong presidente? Nya, matod pa ni Supremo Lapu-Lapu, mga igala nga. Kana daw inyong pag-BIBI ni BBM, maka kuang kuno kana bang mao na kuno'y rason nga mudaghan pag kunong kalamidad unsa man as BBM nimo Ginoo?
1: Ginoo.
0: Una tanan wa ko dito, igo ra ko nagtanaw ng video, no? Igo ra ko nagtanaw ng video mga higala. Mabasol ba gud nimong tawo pugson nimong tawo nga di ba sila ganahan? Kung ikaw, ganahan ka, pwede ka ikaw mo simutok utot ni BBM. Wa, jod mi problema, ana. No? Nya, huwaton man ko, yun siya nga, hulihinoon, hulaton man daw mo ni Digong tanan sa impyerno. Why problema, kung ganang impyerno, wala ka dito, okay na mi, ana. Pero langit naman lang, na ay sama ni mo dito, niya nas BBM, adi mi mo suko.
1: Pinawa!
0: Pero sila nga, si Digong ko no, kini ko no mga DDS ko no. Ako di man ko DDS ba? Muna pag mo-comment ko mga igala, tinuon nga pangalan, tinuon nga apelido. Sabi akong kahadlukan. Kaya o ba di, magtago-tago pangalan, Supremo Lapu-Lapu, Lapu-Lapu sa imong kigol. O, taga-Cebu, tingo ko no mga taga-Cebu na nanaw na ko ron. Kaya maoday ko no nga gawas nga gilinugan mo dito sa bugo. Gibaha pa yun mo ingon si Supremo Lapu-Lapu kay wa ba ko na mo'y respeto, mo'y taho na ng presidente. Nga, di po ba, di po na angay, tahuro na. Oh, mauday na ko no. Yakin is Jinsa na po kay naman to'y mga nakadawat o bugas, mga higala. Unya ilang gi, kuan? No, ilang mga higala gi, inalagis nga, gibas na gipag-ayos BBM. Mabasol, bagod ni mo ang tao. No? Di ka kabasol, ano eh. Sama nga girespetara na mo ng imuhang kahungog Supremo Lapu-Lapu kinsa man kang santilmo ha ka. Respetare sa ding amo ah. No? Kanang imuhang pagka panatiko ni panatikong BBM sus Ginoo ko. Kanang mga panatikong BBM ba mga dukirok yung nagutok ba?
1: Sekreto. Na.
0: Sultihan ta mo, way politikong nakalak man ang nakalak man kapangalan pagyod sa imong amahan no. O kaway batasan. Ay mo pang lak lagi. Unay challenge ato sa mga loyalista, mo comment ay mo pang lak. Kay kini bitong amo ang platform makasuod man mo. Kay wa man ni gilakan. Tanawa halos tanan. Mangaway mga higala ang anang labi na kansara. Tanawa, di ba mga account mga higala nga gibuhat ni aging simana pa. Unya. Muingon dayon mga higala si Auntie Claire nga. Ang daghan ko ng mga higala trolls ang mga DDS. Pero buyag lang. Mutana ako mga higala picture ni BBM sa Facebook. Unya, mutana ako reaction. Ang kanang gariya ko, haha? mga tinuod nga tao.
1: Pinawa!
0: Ay! Wala mo ka bantayan, ha? Kanang muriya ako, kuan ka, bahaha, bahaha. Oh, mapagaw na taan. Mga tinuod nga tao, kaila pag yun ako. Mga classmate na ako, no? Mga kailan ako, mga katropa. Napamangani mga pare. Diba? Pag Anthony mo sa heart, ka na nag-heart, ka BBM, diha ng laay kay ang uban taga Vietnam, ang uban may gala taga Amerika.
1: Uy. Pinawa!
0: Guwapo din ni atong presidente kay taga Vietnam ang giganahan.
1: Pinawa!
0: Ikaw, Supremo Santilmo, kinsa man kang panuwaya ka, suod man ka diri, no, amok ang pasabton. No, barugi na. No, hindi kayo, kayo mga trolls, oy, samo kayo. Nga nung manglakman mong profile, muna akong ganahan na mga, again ha, dili ko DDS, pero ganahan ko na mga supporter ni Digong. Nga naman, tinuod ng mga tao, mga higala, mo barug na ibaruganan ba? Pagmuingon sila, Digong sila, Digong sila. Wala kinaanglan i-hide. No? Pag abot ni mo mga higala itong loyalist ng BBM, pag ano mo, profile na kalak. Ano mang lak?
1: Secret. Pinawa!
0: Una-una ha, dito sila Cavite. No? Dito sila Cavite, si John B. Crimolia, gobernador na sa Cavite. Pag-abot ni BBM, magaigala, hinay kayong palakpak. O sa ingon ni John B. Crimolia, nakakita lang kayo ng Pangulo, ang hina na ng palakpak ninyo. Huna-huna, anak, baluarte na magaigala ni John B. Crimolia. Ultimo iyang mga butante niya, wasag ganahe. Diba? Okay raman na, mag-respetarayta, magahigala, no? Mag-respetarayta, mauna imong baruganan, wala problema na. But be true, mura man mong panahon sa Kastila nga magtago-tago mong pangan. Una sa tanan, dili mo gukdo nun. Oh, kay paborgod mo sa administrasyon. Kami ang, kuan nga naman, kini akong komentaryo, magahigala, akong baruganan o madonggan kong BBM, ano eh? Pwede ka na maingon kang matibag, dakparago ng bataan, samok-samok ranas people.
1: Pinawa!
0: Pwede. Mabitang ako, as much as possible, careful ko nga, ang ako mga higalang pamahayag, di siya libelous. Di man na libelous, pag maingon ko nga, kung ganahig presidente, libelous bago na. Libelous bago na maingon ta nga, bangag man daw siya, ingon ni Marcos, ingon ni Amy. Oh, ako dahil gaingon na si Amy man.
1: Pinawa!
0: Bangag man daw ka, Mr. President. Kasi ingon, ima isuon. Negative man daw imong rating, Mr. President. Kasi gaingon, SWS. Wa man dahil kapansin na, Mr. President, sa mga taos jensan. Kasi gaingon, naibidyo ay.
1: Pinawa!
0: Naibilos bago nangingana. Kabahin man na may galat sa akong pagka-Pilipino. Nga di ko kauyon. Kabahin na sa imong pagka-Pilipino. Nga di ka kauyon, mga igalas gobyerno. Kabahin yun na siya sa demokrasya. No? Kabahin yun na sa demokrasya, mga igalas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Inyo magitang inganiho na ng BBM na. Makita ni mong kalainan, mga igalas, sa pag-adto ni Sarah o ni BBM dito sa Jensan. Oy. Si Sarah, tuwa dito sa namatyan. Si Sarah, tuwa dito sa naghilak. Tuwa dito sa tao, si BBM, sigtanaw-tanaw ang building. Nag-estimate na siguro, mga higalag, pila na po y-
1: Pinawa!
0: Tinood na. No? Muna'y kalainan ninyo. No? Kamong mga, kuan? Kaya kung di pa mo mga binairan, ayaw mo pang lock profile. O di mo mga trolls, ganong mang lock mo profile. Kabaw ka, ka ng mga ubang mga mudapig, digong mga higala. Wala mailhi, may higala ni Sarah. Sag ako. Dugay man kuan ang Dabaw, mga higala, ni kaisa. Never ko nagpa-picture ana nila. No? Dili. Kaya naman, di ko gusto may gala identify ko kuan. No? Kung sila ang nasa tama, sila atong dapigan, mga higala. Pag sila ang mali, oh, atay mahimo. Ato ginang awayon, sad. Mali man. No? Pero mangutan na ko ninyo nun, karong panahon na tama ba cash BBM? Kay tama siya, napigan ako siya ba? Bisa kung saon ni mag-ingon mga igala, wa siya kalabutan ang mga panghitabo. Example, impeachment, wa siya kalabutan? Ayaw mag-ilara. Nga naman, sa Pilipinas mga igala, presidente ang pinakagamhanan. Kada mga igalang kang saliko, wa siya ilabot, ayaw siya mag-ilara. Nga naman, kahibaho mangguta mga igala, nga di ka mamahimong chairman sa Committee on Appropriation kung dili ka mga igala aproban sa presidente. Kahibaho ta na, wala ilaro ninyong tao. Nga, magpabuang-buang lang inyong presidente, murag way sa...
3: Istorya, hepot, ginagawa.
0: Luwa lang, istorya. Mas mabilib ko atong statement ni Digong. During that time, mga igala, nga, kasukasuhan ko na, i-impeach sila si Lenny. Unsa ingon ni Digong? Lay off, hands off. Ay mong pagsigig, do not mess with the system, with the democratic system. Gipili sa tao ng... gipili na sa katawahan ng tao diha. Gibutara na nila. Respetuan na. Pasayon? Paminaon? BBM? Kadungog baka? Wa pag-ibaruganan, paling-paling pa. We will not cooperate in the ICC in any form or shape. Pag-abot ka ron sa ICC, adi ah.
3: Istorya, hepot.
0: So, Supremo Santilmo, gusto ka nga mo bilib ko anang imong presidente sa ingana nga way baruganan? Kana presidente nga mo barug dito atubangan sa United Nations unya mutulo ang sipon?
1: Pinawa!
0: Kaya ng presidente nga gusto kong maminaw kay gusto kong makasabot pero ang akong madungog kay tuktuwak.
4: I talk to my tuktuwak ok, I talk to my where the
0: daw be kumbinsiha ko no ko kay Pilipino man ko. Sige daw ambot ni mo
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunod di apa mga comments sa kuan YouTube si Dioscoro Brizo dali lang daghan ba diyan ni si kisa man ni Jimmy Hunyo morning sir watching from Oroquieta City good morning Noni Ignacio good morning sir from Digo City Davao del Sur walay ayo ang admin Marcos karon God bless Unsaon na nato sila Supremo Santilmo? Ato na silang kasabat? Dioscoro Brizo, unsaon pag naay amor nga walay kaluoy, wa na may buot in tao na siya. Mo gani. Linda Abiera, ganyan talaga ang buhay, sir. Si Tatay Digong noong ang saya-saya natin buong Pilipinas, pero ngayon, ang lungkot-lungkot na ng Pilipinas, sir, minsan masaya, minsan malungkot din. Ganun talaga yan. Leonardo Abiera, maayo gununta, sir. Panahon sa eleksyon, wag tango ng vote buying. Maunay nagdagdimal sa atong nasod. Mudawat man sang tao, God. Mausan ay problema ba kay mudawat man sang tao? No? Si... Ganyan talaga ang mga adik, sir. Why, wow. Sino bang adik, sir, na matino? Di ba wala? Wag yun. Si Prince Jonas Iniego, katropang Arnel, duling man na siya. Patakalag istorya, wala man na siya kasabot sa iyang isulti. Ato siyang respetaran kay musimot siyang lubot ni BBM. Oh, wanya una-una, aba nga. Ingon siya nga. Kamu nga wag respeto ni BBM. No, abtun pamugdugang pang dilubyo. No, kamo kunong taga Jensen di at taga Sarangani nga, wa mo naman si ni BBM, bumbuang masiguro yung tawahan.
1: Pinawa!
0: Unsa na yun BBM, Ginoo? Pag sure di ako kay magbikot ah.
2: Bullseye!
0: Ha? Pag klaro di ako kay maglanat ang putot. Oh, Yobs Adreser, Supremo imong BBM ang lord sa mga drug lord. Koreanong Hilason, di ba Ateneo mang ka-graduate boss? Atenista? No, I am not Atenista. Dili. Ang amo rang curriculum mo gikas Ateneo. Graduate ko sa St. Peter College Seminaris Butuan. Mga katropa. And of course, ang akong theology is from America. Isalay akong gamiton kay kapoy na ng uban. Ikan sa Anglican. No, Koreanong hilason, di ba? Dili ko atin lagi. Sir Arnel, nakalakman ang profile trolls na, ba? Wala eh. Alam na natin yan. Bien Ahinita, nakadawat og maleta. Jimmy Cataluna, ka... Uy! Di basta-basta, salamat kayo. Tawangi daw, Gab, itong bisitas tatay. Niya pasod la dahil kaya kung himamaton natay nag-donate karon.
2: Bullseye!
0: Si Noli, sani? Nolis Garbo, tunay ang tao, ang DDS supporter nga loyalista ang adik, puro naka-lock. Mau gani. Muna ganahan ako mga egalas mga nagasuportang digong ba? Naibaruganan, no? Dili kinahala mang lock o profile. Dili, sir. Sir, pangalan yan eh?
5: Din Luna.
0: Uy! Basta-basta, ikaw man din eh. Salamat kayo.
5: Nagatag ko mga sinina. O may nga 2 kilo man sigurong bugas to. 100 niya. Personal gina ko, sir, kay parang matutaan gina ko yung
0: istasyon. Kita na dito. Naka-sipon dito na.
5: Nabilin.
0: Ay. Gab, picture na isa may gabi. Kanain mo picture niya. Send na ako niya saya.
5: Nako isa aking yata si mo isak si Pepe. Ikaw lang pahinog ng tundan.
0: Ang tundan? Okay, bilhin na ito na dito. Kaya dito naman ako nag-standby. Okay, picture na isa may. Kanain lang mga katropa, ha? Di alasan mo kayo magpa-picture sa may. Salamat kayo. Thank you. Salamat na ni.
5: Thank you, sir.
0: Nice meeting you. Kita na kita sa... nakita na kita sa personal.
5: Wala ko ka comment sa cellphone, sir, kay nadaot ang amo ang cellphone. Paayo pa na ko.
0: Pero naglanog-lanog gihapon dito.
5: Sige lang kung minaw sa radio po.
0: Salamat kayo, sir, din. Luna.
5: Ikan to kong duty. Pag-abot ko, nangingog sawa ko nga. Ako, i-personal na ko. Ito, wala ako mag-motor kay Nadlock. Makukawa pa mako yung license. Nag-bike ako.
0: Sige, thank you.
5: Thank you, sir.
0: Lamat. Ingat. Sige, alas 8:20 na. Sige, kanto ng pahinugod. Salamat kayo.
2: Bullseye!
0: Alas 8:20 na, may kilantag na sa itong bag panagumanuman. Mag-commercial sa siguro, tagab. O, paminahon sa nato ni si Anticler.
2: Bullseye!
0: Paminahon sa si Anticler? Ingon ko mga higala at gagahapon nga. Di ba si BP Sara ni ingon siya bagay soon nga. Kining kagubot mga higala sinado. Apilo na nato ng Pilipinas. Bahala na si Supremo Santilmo de Masuko. Problema na ni muna, Santilmo, kisa ka, Supremo. Oy, Sir Rehino Compuesto, mayong buntag diha sa may Daan Bantayan, Cebu. No, niya, kini si Sir Rehino, nakadonate sa ni magaigala no, sa ato ang katropa, katropanihan. Katropanihan, no? Katropa bayanihan para mga higala sa nalinugan, no? Ikaw diha, Supremo, wa kay plano mo donate? Ha? I-donate na imong bag-ang.
1: Pinawang!
0: Ayala nang kigwa kay di ba? Di ma, di ta kakwarta na. Kanang bag-ang ni mo, kasi bulawa na, pwede man nato na. Pwede po, di ako'y tanggal ay imong bag-ang. Kumo na kumo'y tanggal. Pwede na kayo. Pwede na yun. No, maing buntag inyo niya tanan mga igala. Ang uban, pasensya na inanako mag-rate ng uban. Basta salabat kayo subagtanaw. No? Okay, Daryl Amor, good morning from Bohol, Majung Buntag. No, Kasilingan Vlog. Neil Antonio, no, maing buntag, Drash Valio, mayong buntag. Sir, gidakob man daw si Chabit gahapon. Shout out, March, ang pinakagwapa nga katabang na mo. Wow. May kanang di basta-basta ni sila dress kay katabang pa lang pang Miss Universe na. Basta-basta. Ha? Kalayo ra nang mutya ng Dabaw. Sa katabang nila si March, no, katabang ni Dress, di basta-basta pang mutya ng ano yan, mutya ng tawag ani kining Malacañang. Mans Iyak, Boy Juan, Sanchez Laguras, Maing Buntag, Supremo Lapu-Lapu, pasalamat troll ka. O, alagay. Masudan lagi kita. Yalah, sagdan na sila. Sagdan na sila. Sayang ka itong oras, anak ba, no? Patol ta ng mga di tinuod ka tao ba? Mura ta mga igalag na masangil nga ang engkanto mo initago, may igalas itong susi. Kabuang. Joby Perez, mayong buntag, nakasulay na mag-Santon plus gold, mga igala. No, ay gin mo kalimot nga kining atong lawas mo raman atong puhunan mag-Santon plus gold yun ta para ligon ta kanunay. No, di ta daling mataptan sa sakit. No, labi na kay daghan ta, marami tayong ginagawa, mga katropa. Ako karon bisihon ginako akong kaugalingon. As much as possible, basta kaya pa sa lawas. No? Balanse, no? Kabataan, atong mga kuha niya, napayamong simbahan. No? Basta, kaya pa ah. Ngayon naman, ang adlaw, magod, siyong tanaw ba? Okay, mag-isara atong buhaton, pero ang adlaw, dali kay mahuman? Hunaw-naon, good ni Moro, naminora mo di, alas 8.23, nakapamahaw na baghaan mo. Kaya ako, wapa po. Ano ba? Nya, mahibaw na lang ka. Uy, hapit na dahil mahuman ang June. No? Nya, kung naapaw ang tatay, kuha na to, himo, makaingon ta na ta mga igalag. Nahuman na, accomplish na. No? Kay, murag ang 5 years, awa, kilatan ro eh. Muna kung kuhaan ka ron nga, kung unsay pa'y pwedeng himoon, himoon. No? Ano man, di naman nimo mabalik ang panahon, no? Di na nimo mabalik ang panahon. Kung si kaya nimo himuon karon, himuan na ron. Ayaw ugma-ugma ah. Kay kanang ugma-ugma may gala maabtan ka na, abot na lang na po ka tuig, adyo ka kahup. Ayaw kuan karon na. So ang atong lawas ang ginahanglan ng mga higala og kalig-on, no? Mag-Santon plus gold ta mga higala. Dako kay nagtabang abi nimo. No, daghan ka nakamatuod ni ana mga katropa. No, di na siya, di na siya, kuan, nanas butika, nanas Mercury, nanas Watsons, duawa ninyo. Nanas TGP, nanas generika mga igala. Gisaligan na siya. Pagka naakaan ang mga tindahan, nabot pasabot, ang imong produkto mga igala, dili, basta-basta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang Santon Plus Gold, mapalit sa damay gala sa tanang mga butika sa inyong lugar, nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si Rona Sirarzo, Moises Omaf, Moises is watching from Arkansas, USA. Malingaw ko sa malingaw ra ko maminaw ni mo sir. Gasamok-samok ra na si Supremo lapo-lapo. Yan na tupansino na si Santilmo. Sagdi na siya. Nan, di ba mga igala, Sir Arnel, Santon Plus Gold, diha ra ko mag-order sa Shopee. Leonardo Abiera, yes, pwede po na sa Shopee o Lazada. Naana siya mga katropa, makapalit ka na. Basta, pagitao ni mo ang tatak nga, yes to health ha, ayaw patakag palit. Kanan na itatak nga, yes to health. No, kay basig, kabalo na ka sa online, mabito na nga, naay online, but ako, muingon ko, much better, palit ka sa butika, kay sigurado, no, mga katropa. Alas 8.26, ingon may gala si BP Sara, nga kinilaging kagubot, labi na sa Senado, ang dahilan si BBM. Oh. Ato maminawon sa tubag ni Auntie Claire. Ya mo commercial sa dayon ko ha. Paginhawaa sa ko ninyo. Alas 8:26 na Auntie Claire imo na.
2: XFM Katropa.
6: Okay, ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang komunoy. Habang ang pangulo ay patuloy na nagtatrabaho.
0: Oh, diba?
6: Para ayusin, mabigyan ng mga tulong.
0: Muna kong nakabasa sa script daan yan, oh. Diba? O sea, habang ang Pangulo ay patuloy nagtatrabaho. Trabaho si mong kagaral. Katong ni Atobog, Amerika, trabaho man ka ito. Nagdadabog 120 million nga budget alang kunos campaign. Kaya gusto ta magkakuhag non-permanent seat diha sa buy seat mga igala nga UN. Kaya ba mag naon sa to? Na imoy natiway ang kwartas Pilipino 120 milyones. Ha? Ngano man, wala gigrant sa UN mga higala ang non-permanent seat nato diha. Gihatag sa UN ngadto sa asa giatag? Ngadto sa Kyrgyzstan. Ngano man? Nganong wala pa sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas kuno mga higala, Marcos pagid ang presidente, unya sa panahon siyang amahan, has ka kuno naghanag human rights violation o tua.
7: Secret.
1: Pinoang!
0: Yan ba ang trabaho para sa'yo, Auntie Claire? Nagtatrabaho ang ating Pangulo. Pangutan na daw si Auntie Claire. Kay, pas nga ning ba, may galang Auntie Claire ang bugas. Pilay kilos bugas ron.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Yan ba ang nagtatrabaho? Ha? Pila magaygalay litro ng skrudo? 80, 70 Nabalik na ba nag-udit na din mabalik? Wala na. Yan ba ang nagtatrabaho mo? Diba? Ingon ko ninyo, alams na yan. Oh, habang ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ya, rari. Galambi rin ang agi ni Muria.
2: Bullseye!
0: Hawa na!
1: Hawa!
4: I talk to my will be...
0: High blood ko ano yung mga bakakon, may galang ang mga tao. Ano yun, Agab?
6: Para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino...
0: Pinawa! Habang kuno ang Pangulo ay nagtatrabaho para mapaganda kuno ang buhay ni mo, Lingaw TV? Para mapaganda ang buhay ni mo, Dion Ibarra? Para mapaganda ang buhay ni mo, Nida si Chico? Nimo, buhay ni mo, Daryl Amor? Para kuno sano? Maadyo na lang, ma. Alibyuhan ni atong gibating, kapitos, gagusla. Muna ingon ni Auntie Claire karon nga, asya ko nung hagua sa Pangulo kay... Grabe ko nung niyang, jamunay pahuway? Jamunay tog? Oh, anong jamunay tog? Ah, 24 oras na. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, gumanda ang buhay nyo? O, kamo dia, mismo kamong mga loyalista, be, kamong mga supporter ni BBM. Brato ang palaliton, Ron, brato. Nindot kinabuhi, Ron. Asa man dahi ka pwede graduhan sa imong trabaho? Ha? Dito sa resulta. Dili dito sa istorya. No? Pag mayungon ka, pinaganda namin ang buhay ng mga Pilipino, dapat ako Pilipino. Basik Indonesian ko, eh. Di ba? Dapat pag ingonin mo na, Claire, ang trabaho sa Pangulo, pinaganda ang buhay ng mga Pilipino, dapat tanan na nui na ron mga higala, wala na, mga hayahay na ni. Hayahay, herbal oil. Napito ito, ihaplas ka, hayahay, gab, no? Hayahay herbal oil. Wapak ka mahaplas eh. Hayahay na daan yung humina. Kuhaan ka ng halang kaayo, extreme. Lami ihaplas niya sa ba-ba ni Auntie Claire.
1: Pinawang!
0: 8.31! Mga katropa, isa mong hawak ka. Muinom sa kong Santon Blast Gold. Kaya mahay blood ko ni Auntie Claire. Isa mong hawak, commercial sa takadali lang yan. Oh, ay mga hawa mo ha. Oh. Di ay naka-flash gyapon sa screen mga katropa ang atoang pwede man naman dako gab no. I-click kuan para diha ra mo send para sa ato mga higalang katropa nihan no, kining donation drive mga higala no para sa ato ang mga nalinugan no, labi na dito sa Glan. Abuto na to mga higala ang gatong wa pa'y makaabot nito rin yan naman, putol ang karsada, mga katropa. Tama-tama nga, madako na tagmatigom, masumpay ng kalsada, mga katropa. Alas 8.32 na, kajut lang!
2: Busay, kauban si katropang Arnel Cortez. Busay!
8: Nay mga bana, nga bisag bagura na nga lang ang ilang asawa, mga mang na!
7: Exciting call? Exciting!
8: XFM.
7: Ka-exciting, oy!
9: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo! Sinaong taon tingga sa bunga?
9: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
10: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya dagan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa

0: Rent a Car Tagum. Sa DMs, Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
6: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipas.

0: Pasay kay sa sunod na akong nagpa-check up nawala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C ug Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgon ako, pareng Lodi, oy.
4: Bao ba? Usa man din ang imong damgon ay pare.
3: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
4: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
3: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
4: Oh, o siya may problema.
3: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
4: O siya ila siya.
3: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting nga yun.
5: Exciting!
1: Busay! Kauban si Katropan Arbel Cortez. Busay!
6: Oras may gala doon na kita ay 41 minutos na pasado. Alas 8 buntag. Balik may gala sa Dumbag para kumanuman sa tulumanong Bullseye!
7: Bullseye!
6: Asa naman ito mga katropa diha, no? Na natay napatay na bilin diri. 511 ka mga viewers na to sa YouTube. O gadiri sa itong Facebook, di apay pila man eh, 39? Sige, salamat kayo ninyo, ha?
7: Thank you!
6: Now, diri na tayo magahigala sa dugang banato, mga katikaran. O, di ba, ingon ko ninyo. Alam na natin yan eh. O, ipasiatab na sad na ni Auntie Claire, mga higala, nga ang Pangulo niya magaigsoon, grabe ko no ang pagtrabaho. Grabe ko nung trabaho, oy. Para lang yun mapanindot ko nung magahigalang kinabuhi sa matag Pilipino. Ang bagutana karon, Pilipino man mo. Ninindot inyong kinabuhi.
8: Istorya hepot,
6: Pino. Ha? Ninindot ba ang inyong kinabuhi karon mga kaigsunan? Kay kung wala, abasig din mo Pilipino. O kang kinsa ka, o kinsa ka nga Pilipino, ang ninindot ang kinabuhi karon. Ang kinabuhi, ragyan may galangan nagnindot ron. O hayahay kayong paminsar. Kato nakadawat mga higalang malita. Di apay usa o. Ingon man to mga higala si BP Sara nga kini mga higalang ilakaitano lagi nga faction o gatsalian. Ang magtuo kuno mga higala nga kinibang pakana ni BBM tanan. Si Sara ra kuno mga higala o si gatsalian. Ay, si Sara ra kuno o si Kaitano. Unya kami. Kay ang mga Pilipino kuno mga higala matod bang Auntie Claire nagtuog yung kuno mga higala nga dili si BBM oy rason aning mga ka hassle sa atong nasod. No? Paminaw na to kanang ikaduhang video gam. No, ikaduhang video kay gitalo-taloan na siya sa reporter, no? Ni kwan ko siya nga oh tinuod na ang nagtuo lang nga si BBM oy hinungdan aning tanan si Sara ra yung si Kaitano.
8: Pinawa.
6: Mao? Samantala, dali ragod be. Ibalik ragod na to. Sige lang kanila sa si Auntie Claire sa Auntie Claire, Auntie Claire.
1: XFM Katropa.
9: Para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira. Binabag.
6: Sige ka, padayon.
9: Ang naratibo. Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman.
6: So si Sara na po ay dahilan?
9: Kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment.
6: Aha! Yan!
9: So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.
6: Okay, Gab. Palimanan ko, Gab.
9: Ang pauli...
6: Naatay bisita, Gab. Oh, matod pa maghigala ni Auntie Claire. Ultimo itong pagtakas ni Bato, ipasangin na ito niya kang Sara kay Tano. Ang pangutana sa nahitabo may galang shooting sa Senado, Auntie Claire. Ang nadakpan ba, supporter ni Sara o NBI?
5: Salud, sir.
6: Salud, sir. Muna yung pangutana na ito. Ang nadakpan ba, Auntie Claire, supporter ba ito ni Sara, si Mel Oragon, o iya tong tao si NBI? Pataka na malagang istorya ang sus kalamit na lang yun, may galalaparuho. Naduol-duol palagi. Sir, may buntag ni mo na, sir. Pasensya na ka, sir, kay Muraga, na kayo nakabuilo ko ba? O sa'yo pangalan, sir?
10: Nathaniel Kudera.
6: Dari ka, sir, para makita ka sa ato ang di na ka magpakita sa kamera. Sige, salamat kayo, sir. Mudonate ka para sa ato ang para... muna nahutdan mi karon, sir, naasa ko anang among unsa ni ang tawag ani ang stock, naasa clinic. Tagaasa man ka?
10: Sa Durian.
6: Ang clinic nato naasa kuan Ganti Road tapad sa Mr. DIY. Wala na pud mi kape. Oh, wala na pud mi kape. Ang naa diha kapsul. Oh, kapsul. Oh, no problem. Dako na kayo ng tabang, no? Bisag kuan, no? Salamat kayo, sir. Thank you. No? Salamat, sir. Og amping sa kuan. Okay, basig atangan kan Auntie Claire diha. Dako. Sige, sir. Salamat, sir Nathaniel. Alas 8:48 na, di ba? Oh, gibalin ang naratib. Matod pa magayagala ni Auntie Claire. Oh, kisa man itong mga kaalyado, pangutana lagi. Ang ako lagi pangutana. Naabayin mapamatudaan magayagala nga pakana ni Cayetano, no, ang kagubot sa Senado. Oh, kantong nagpabuto. Kantong nadakpan, kisa may nadakpan. Di ba ang nadakpan may gala taga NBI? Naklaro, ana!
5: Pinawa!
9: Ulit na kasinungalingan.
6: Kasinungalingan sa imong baga, Auntie Claire. Ayan, sunod video, Gab. Sunod video.
11: XFM Katropa.
6: Sunod video.
12: Response po, si House Deputy Speaker Paolo Ortega, nag-statement po siya kay
6: Duterte. Kani, Ogi, talo-taloan po siya.
12: Ma'am VP, respectfully, parang mahirap sisihin ang Malacanang sa gulo ng Senado kung karamihan sa mga bida sa drama ay mga BFF at political allies mo rin. Nag-agree po ba dito ang palasyo?
6: Natural!
9: Sa ating paningin, hindi lamang po ang palasyo maaari mag-agree dito. Karamihan po sa atin, nakikita po naman ang katotohanan. Ang tanging naniniwala na lamang po siguro na may kasalanan ang Malacanang dito. or kahinaan ng Malacañang or palasyo o ehekutibo patungkol dito sa nangyayaring gulo ay silang dalawa na lamang ni Senator Alan Cayetano.
6: Oh, tanawa ha, tanawa ha. Ang tanging naniniwala ko no nga gumikan sa kahinaan sa Malacañang mga katropa na itabo ning kaguluhan o kagubot sa Senado is si Cayetano na lang daw mangigilag si Sara. Kay kitang tanan ko no, nag-agree. Hoy, butmuot ka! Butmuot ka, Uroy! Kitang tanan ko no, nag-agree mga katropa nga kini mga higalang kagubot si Cayetano ra daw mangigilag may pakanaan eh. Be. Nya unsaon man ato ni karon? Gab palihog ko atong kang auntie gab nga nabulabog siya. Katong nabulyaso gab palihog ko ato gab. Kaya isunod na tong Auntie Claire be. Katong garali nga si Cayetano lagi kuno kawatano unsa ba diha? Karon nabulabog may galag ningon nga tingala bitaw ko nganong si Cayetano na mailang birahan. Eh siya may galaga. Gina siya sa nag-interview nga. Oh, ni kuyog man lagi ka diri. Tatawa na lang siya bagay soon. May unsa man ibe. No, kisa may kasulti anig tinuod mga higala. Kisa man po'y mubayad kunuhay anig mga tawhana mga higala. Be? Kisa po'y mubayad po'y kunuhay anig mga tawhana mga kaiksunan para daoton si Cayetano be. Oh, Malacañang, Auntie Claire, kisa mubayad anin nila. Bayaran gaya po nini. Si Sara o si Cayetano lang magbayad sa kuan? Siya lang gaya po'y mubayad og realista para ralihan iyang kaugalingon unsa na si Cayetano buang. Sige daw, Gab.
11: XFM, Katropa.
6: Dahil lang, ibalik na si Ante. Katong kagahapon, Gab, nga naipit si Ante. Nabulabog. Nida si Chico, good morning, sir. Ingon ang loyalista ni BBM. Hinungdan ko no sa linog sa Jensan, mga Duterte. Na, nangayabag na yun. No, nihilihok tao ng Cotabato Trench, bay? Mogin na ikuan. Na high blood ko ni mo, Ante. Ingon si Jocelyn Ali. Kini o, mga katropa ha. Tanaw ninyo, di ko mo judge ha, di ko mo istorya, wa ko'y conclusion. Kinsa kahay gabayad aning ante, mga igsoon, para daoton si Cayetano, muuban sa rally nga daoton si Cayetano. Do you think kasi Cayetano rasay magbayad og realista para daoton niyang kaugalingan? Ambot man. Sige daw, sige, ante, sige ti. Di ara. Resign Alan Peter Cayetano. Ayaw namin sa kawatano.
5: Ayan nga pa yung pinagtataka ko. Bakit tinitira na nila si Cayetano? Eh, nasa...
10: Kasama
5: ko na ila. Hindi ko alam yan, sir. Sinabi yung
13: pwede. Gerti na yung time. Gerti mo.
6: Padamay ka, te. Sige. Do you think, mga higala, si Cayetano rasay nagbayad ani mga batawana ni Kuyog Mugrali o niya ralihi ko ninyo? Hanggaw!
14: Ayaw!
6: Tanaw ni mo, Auntie Claire. Dito, ma'am. Palihog ko katropang gab. Tanaw ni mo, Auntie Claire. No? Si Cayetano rin mubayad og realista para ralihan niyang kaugalingon and only to find out mga higala nga si ante di ay kwasad siya kabalo mga higala. No? Kwasad siya kabalo mga katropa. Anong gikuyog siya dito? Kwarta ra lagi giapas. No, sa inyong tanaw, do you think, mga higala, nga mugasto si Cayetano o gastuhan niya ang tao para lang ralihan siya? Ma'am, salud, ma'am. Opo, ma'am. Mayong buntag. Okay, rani mo makita sa camera? Okay, diri ka, ma'am. Pwede ka muling ko, diri. Ako kang interviewon kadali, ma'am. Diri ka agi sa akong likod, ma'am. No problem. Diri ka sa akong likod agi, ma'am. Alas 8:53 na, mga katropa, ang takna sa morning. No? Natay bisita si ma'am, no? Unsay pangalan?
15: Mr. Singh.
6: Easter
15: Sumusot Singh.
6: Taga-asa man ka, ma'am, Easter?
15: Taga-Tagum.
6: Asa particular is Tagum?
15: Sa Sueco Compound.
6: Sueco Compound. Unsay atong tuyo diri, ma'am?
15: Magkuan ta ko, mag-donate lang ko sa nahitabo sa Jensan.
6: Sa Jensan.
15: Luoy kayo, no?
6: Luoy kayo sila.
15: Makita, sakit imong dugan pa, makahila ka.
6: Ang target na mo nga tuon, ang katong glan, yun.
15: Oh, glan,
6: yun. Oo, kay, ang glan karon, kung adto ka glan, magbangka.
15: Oh, kay wala may sakyan na.
6: Wala, naputol man ang tulay. Naputol ang ilang tulay. So mo ni amo gi-target ka na kay-coordinate pod mi.
15: Kuan man ko nimo subscriber, man ko nimo sibog tanan sa live nimo.
6: Ah, salamat kaayo.
15: Mo man kay na pod nag-live man ko nimo.
6: Ah, nag-live
15: pod. Kapon ba ko diri niya ang anak kay gigamit pang sakyanan kay na amo sa anino nag nag-ibot og ipon dentist
6: na. Dentist. Okay.
15: Ako sing kiyatod man diretso na lang ko diri.
6: Ah, thank you kaayo ma'am Esther no. Og salamat. Kini imong tabang among ipasalig nga kani makaabot yun ni no ngadto sa mga nanginahanglan labi na kay amo nang gi-coordinate among kauban pod nga istasyon.
15: Okay pod maghatag sa nina.
6: Yes ma'am, no problem.
15: Una pa mong dito pridaghan pero ako putong kano no amo sa tong amya.
6: Oo, one week pa man among okay, kuan. Kay karon ana may anam-anam nagabot nga tabang dito so at least naamang gyud ang uban ana di man gyud maapod, di man gyud na sila maapod kay bisag sa gobyerno karon.
15: Katong wala na ayon gobyerno nato di sa pasalig. Ningkamot nanta sa tong kaugalingon.
6: High blood pud ta ma'am kung atong una-unaon. No?
15: Sumaad pud to kagahapon kang Marcos nagbabay-babay sa airport git.
6: Wala gyud ni wala ni tagad sa iya. Nya naigi panghatag karon nga bugas katong
15: kahi bro ba to
6: tinuod murag halo black pwede ito
15: ko lumak ayo gani dai ko banda sa manila
6: nagduda ko basin og pangbalay to dili to pangkaon gahi man kaayo bitaw ma'am ma'am Esther salamat kaayo thank you ma'am. Mga katropa no makita ninyo ani ay gi-donate si Ma'am Esther Singh ma'am no. Sa ato ala sa ato ang katropa bayanihan para sa nalinugan. So with this na natay mga 16,000 no mo ni ang listahan and then still counting. Salamat kayo ma'am ha.
15: Thank you,
6: ma'am. Oh God bless po. Thank you ma'am. Sige.

0: Alas 8:57 na mga igalang Dagna sa morning. Salamat kayo kang Ma'am Esther Singh, no? Ang ito ang subscriber and listener po mga igala sa Bullseye. Thank you, Ma'am. Thank you. Alas 8:57 ang Dagna sa morning. So, maningkamot ta mga igala. Atong tabangan ang ato mga kaigsuunan sa Jensan, no? Salig ta ato sus tong gihatag nga bugas. Abi nimo, di man mga igala pagkuan. Pagkagaba ba yan ning bugas kay bugas guna. Pero purya gaba lang yun. No? Ginuo ko, gibundak ba yung wagin na buskag. No? Sumurag na sumuraan naman po itong ilamang yun ang tanggalag moist hinoon kay para dilip-dalip madaot. Pero ang istorya karon abinimo mo ba'y? Sa mga taga Jensan, no? Abinimo mga isoon. Ang kini mga higalang kapila daw nila kilisan, no? Kapila nila mga higala kilisan, abinimo mga katropa. Di, lisod ginaw. Di halos makaon, katropang Gab. Alas 8:58 na, mga igalang Dagna sa bundag. Gab, ato siyang tawagan ang Jensan, no? Mga kaigsuunan. Si Linda Albatiera, no? Joscoro Brizo, Nelson Padilio, Sir Muambag ko na ako'y bongo nga single cab, pwede na ako ipagamit. Ako lang mag-drive, chat lang, taga-Asuncion ko. Sulbad na atong sakyanan, Gabriel, na natin sakyanan. Pinaa si Sir Nelson Padilio. Nga anda mo pahulam, unya siya mismo ang mag-drive. Sayahang bunggo nga single cab. Paingon dito magahigala sa General Santos City. Okay, sige, salamat kayo niya na, Sir. Punta ka ko, ang akong number is kanang GCash number. Bawasad na akong number. Personal number na ko na. 0991-537-8509. No, mo na akong number, Sir Nelson. No, 0991-537-8509. No, mauna ang ako ang number. Okay, sunod si Mana pa manunoon tamang lakaw. Kay gusto na ko nga dili alanganin ang paglakaw hanay kay kining kwarta nga gi-donate ninyo no gikan sa tumang kaigsuunan kami nay mo palit ani kami repack ako ani ato ning palit og bugas and kini magaigalang canned goods unya kung duna mo mga ma-donate pa diha mga kaigsuunan dadalang na diri sa atong istasyon na diri mga igala tapats Bulgari Lodge, ibabaw sa Standard Insurance, naa sa Domingo Arcade. No, nadiri mga igalas Domingo Arcade, dapit ni flyover, mga kaigsuunan. Kung imo gid ning sukdon, murag atbang magid mi aning UCCP at atong atbang gyud gab, no? UCCP o kanang tapad niya. Ha? Usa man. UCCP na. UCCP o na may cross. Si Jen Muragas, maing buntag, sir. Basig, masaag pod mi masaag pod mo diri sa Barangay Mabuhay diri sa Jensan naapod mga tabanganan diring dapita og mga bugas ipanghatag purya gaba daw mas makaon pa daw ha Ginoo ko BBM ang bugas nga mong gihatag pati iro ko no mulingo-lingo mao ba ni ingon ni Auntie Claire mga igala nga nagtatrabaho ang pangulo para sa nindot niya sa Santil mong karaan, mga higala. Alas 9 na, mga higala, buntag. Kadali lang kaayo, mga katropa. No? Commercial sa Tagab. Tagaanin mong sit A di ha. Hindi mga higala ito, magpanagumanuman. Of course, atun kaninyo, mga higala, sa Sunzone Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Kung gab sa takay na ay gi-chats GM. Oh, mubalik ko taon-taon mga katropa. Ila sa mga hawa kay daghan pa kay tagiskutanan. Oh. Ya, kato mga gusto mga igala mo donate, no? Padayon lang. Mga katropa, nadi ang atong number, GCash number, atong BPI o atong other bank account mga kaigsuunan, no? For cash donations na siya. Any amount mga igsuon. Ma 20 ba kadiha? Ma G's man kadiha. Ipadala na kung gusto ka. Kung kinasing-kasing ha. Pero kung wala yun, mga katropa, ang imong pag-ampo, igo na. Di wala'y pinugsanay ni ato ah, mga kaigsunan. Alas 9:01, kadyot lang mga katropa. Eh, mutimpla tag, dali lang ni. No, Santon Plus Gold, kadali lang yun. Mga katropa, no, kuhaan sa ta. Magkapi sa ugadali o Santon Gold Coffee Mix. Bullseye! Bullseye!
1: Isali-sali mo ni Escapel, ya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kauban si Katropan Armel Cortez.
0: Oras may gala. 7 minutos pasado alas 7. Hindi magkaigala ka itong bag panagong manuman natod ganinyo sa Sanchon Vitamin C. Dali lang be, yun yan na lang kinapamang ko'y kuwan.

0: Alas 9:08 na, mga igala. No, ang Shantown Vitamin C, Alkaline Vitamin C, mga igala. Alkaline Base Vitamin C kini. No, dili makahapdos sa imong kutokuto. No, lami ni mga igala, labi na sa mga bata karon. No, nga naga-eskwela na, di natutugutan nga masakit ang mga kabataan, mga higala. Anyway, padayon ta, mga igala, sa tubag panagubanuban. Kay ato isumpay, matubalagi ang tikler nga, ang mga pakanaan eh, si Sara Raman kunong si Kaitano. Pero, ano man may gala ni nga, tanaw sa dato ng ikaduhang video, be. Makaingon ka ba nga? Imposible sa gayog. Dili ni sila mga igala, why blessing ni presidente? Oh. Kanang video, ika sunod na nagap. Kanang sunod niya video. Nagkita sa Jensen, si Gatsalian o si Bujidi. House Speaker Bujidi. Mga katropa. Although, ilang ginapilit ba? Ginapugos nila nga. Ang kinimagahigalang... sa tawag ni ini magahigala kini bang House of Representatives and the House Speaker karon nga si Bujidi mga igsoon is independent kuno no from kini magahigalang palasyo or sa Malacañang pero ngano man og independent pa ning tinuod bay nganong di man sila kaimbestiga sa flood control kung independent pa ning tinuod bay gala nganong di man sila kaimbestiga sa ilang kanhing speaker Bullseye. Ang ilang kaning speaker, igagaw mga higalang BBM. No? O karon, matod pang Gatsalian, my partner. Partner na kuno niya mga higala, ang taga House of Representatives. Yes, of course. Iyan man ang partner, pero sa ito pa di ay, iyan na yung giangkon mga igsoon, iyan na yung giproklama iyang kaugalingon nga, iris na yun si Kaitano, siya na yun mga higala maoy Senate President. Oh. Nakita ni sila si Jensen kay nanghatag po kuno sila, sa imagine na guna gab pila sila kabuok 12 unya nagdonate sila kuno og 1 million gikan sa ilang sweldo pila ra may 12 sa to pa 1 million ra gidonate pila lang ha pila lang in tawo na mga katropa wa kaabot 100,000 ilang giamot nga kwartahan na nila
1: Kauban si Katropan Armel Cortez.
0: Oh. Awa daw ni
1: XFM Katropa.
2: Looking forward to working with the House of Representatives. Galing din ako sa House for 2 terms. At ito, matagal ko ng kaibigan to.
0: Ah!
2: 2001, magkasama na kami ni Speaker Boji, kaya excited ako makatrabaho.
3: Pagkita tayo sa Sona.
2: Kita tayo sa Sona.
0: Oh. So siyagin mo kwan sa Sona? Sige, padayon gab.
2: Thank you. Looking forward to working with the House of Representatives. Galing rin ako sa House for 2 terms. At ito, matagal ko ng kaibigan to. 2001, magkasama na kami ni Speaker Boji, kaya excited ako makatrabaho.
0: Okay.
1: XFM Katropa.
0: Si Boji di, mao mga higala ang House Speaker. Niya, wala nila ba, ginapakita nila sa media nga independente. No, dili mga higala, di ni magawungan. No, di ni magawungan maigsuon sa presidente. Pero ang pangutanan ako bay, nganong mingaw mangyod ang House of Representatives kung ang atong hisgutan mga igsuon flood control scandal.
4: Bullseye.
0: Naabay ni Barug diha nga nag-ingon, imbisigahan nato ang atong mga kauban. And note ha, nga naay mga kongresista nga gi-identify mga higala sa ICI nga mga kontraktor nga nun di man lagi na nila kaya mga higala pahawaon. Di man lagi nila kaya mga higala kasuhan. No? Kisa na may badaog-daog nila. Si kuan lang? Katong si kanhing wa naman gito. Gitanggal naman gito nila. Bay, tanawal ko sa mga mangtas ni mga tawhana.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Gitanggal nila mga higala si Kiko Barsaga? No? Nga... Gumikan lang kay niingon si Kiko Barsaga nga mga buaya sila diha sa House of Representatives. Gumikan lang kay gitawag ni Kiko Barsaga nga crocodile farm. No? Crocodile farm ang kini mga igalang Kamara de Representantes. Mora to. Samantala, bigala, katong gi-identify sa ICI ng mga congressman na kontraktor pa nga nakapahimulos mga higala sa mga kontrata nila sa gobyerno, kwarta sa gobyerno, gi-identify to sa ICI. Doon na ba'y nahimo mga higala? Oh, karon. Mayingon si Antic Claire nga, Wala ni, wala labot ang Malacanang ano, ilang gatsal yan. Partner na gani sila ron, oh. Abi ninyo ang tao ragi inyong gilimbungan, no? Pero sige lang kay abi ninyo bisag kun sao ninyo glimbong tao nakamata naman gud ang mga Pilipino. Og mauna ay nagkatinga nga bisag asa na, no? Bisag asa na muadto ng pangulo, no? Mo reflect gyud ang iyang negative 15, ma feel gyud niya na ang kabugnaw. Bugnaw pa simod sa iring. Nga pagtagad mga higala sa tao ngadto kaniya. Alas 9:13 na ang tagna mga higalas buntag. Ingon si Zio Jin Uyanggurin, boss, kita ka sa mugshot ni Chabit Singson, naapil sa napriso, makabayad kaya si sa piyansa si Chabit? Eh, of course. Pila raman ang mga higala. Kung sa patong kasong Chabit, cyber libel? Ay, sus. Gipakita lang tong Chabit, mga higala, nga kining atong administrasyon karon pwede kang ipapriso kung magsigi kag panaway. Mao na klarong istorya dia. Oh, pwede kang ipapriso kung magsigi tag panaway aning administrasyon na ni. Pero bahala na ipapriso basta musulti tag tinuod. Ila ba dayong ikasakit, ikasuko ba nila mo yung dissatisfied ang mga Pilipino? Bullseye! O di maningog ang mga Pilipino, himuha ko ninyong tingog sa mga Pilipino, mga higala. Bullseye! Andam ko ni barugan ang akong trabaho, mga igsoon. O, may mo sila, ah, Mindanao raman na, pasagdi na sila. Bullseye! Sagdi bitaw, pero hunahunaan ninyo. Kini mga Bisaya, mas taghan pa ni kaysa ninyo. Oh, kaya kini Bisaya, di bala, di lang bayan ni Mindanao. Hunahunaan ba yan ninyong Bisaya? Bisayas o Mindanao. Ha? Muna i-imagine na ninyo. Bullseye! Bullseye! O kini mga tawhan na kaya mo padaog og presidente. Kung samutan bagay, pasok o ninyong tao, ambot lang. Bullseye! Bullseye! O, si dawat sa tag-report, Gab. Walay report na itong mga kaubanan. Mingaw ang palibot. O, si Lai Kanglar. O niya, wow siya na ito ang balita sa Senado ron. Basig, unsay mga katikaran dito kay... Karon mga higala, June 12, doon naman ito'y ginaingon nga posible mga higala nga mga lihok protesta. No, karon mga higala nga adlawa. Okay, gani ang Malacañang karon mga higala giputos og barbed wire. Giputos og barbed wire. Abi ba nako na antikler og gimahal sa katawhan ng imong presidente. Nganong giputos man ninyo pag-ayog barbed wire na. Oo, ang wala ba'y activity sa city? Sa flag ceremony? Wa ba, Gab? Siya to sa landawat. Standby na na. Naka-standby na na. Alas 9:16 na ba'y galadagdas muntang kadyot lang. Dawat sa kong balita, mga katropa kay paling QR dari mga higala sa Tagum City Public Market. Gipatuman na. So, unsa man eh, mubayad tabi. Pwede na GCash? Alang, iskan na lang, no? Pwede na magdita magda mga higala kwarta. Oh, kwarta, kining cash di ay. Magda kag cellphone na lang, cellphone. Alas 9:16, detalyes balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report.
3: Katropang Arnel, official na nga gisugdan ang cashless payment system sa paling QR PH Plus sa Tagum City Public Market. Kini human man ang pusong gilusad ang maong programa ni adtong Hunyo 11, 2016 o gahapong adlaw katropang Arnel. Magatod ang programa og mas tayon, paspas og luwas ka paagi sa bayad og wan pang transaksyon sa merkado pinaagi sa digital payment platforms. Gipanganaan ang maong aktibidad sa LGU Tagum pinaagi sa City Information Communication Technology Management Office o City Economic Enterprises Office. Yan man ang Department of Interior and Local Government. Itambong usab, katropang Arnel, ang acting area director ng City Rence B. Villanueva sa BC Mindanao, Regional Office isip representante sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan man ang mga iwa service providers nga partners sa maong programa. Sumalapa nga ang maong lakang kabahin sa palayong tingwa sa LGU Tagum alang sa pag-digitalization aron mapalambo masod pa ang sa publiko sa modernong paagi sa pagbayad o inklusibong servisyong pinansyal. Mayroon doon sa milabay ng adlaw, ipadalom sa orientasyon sa o orientasyon sa digital financial literacy ang tanang vendor sa nasangpit nga palingki alang sa papatuman sa cashless payment. Samtang dili pa kayo sa katropang Arnel, atong gibisita mismo ang Tagum City Public Market. atong gikumusta, atong isuta dito ang nagkadaiyang mga pwesto. Ubay-ubay na, katupag Abdel, sa mga nagpatuman sa paling QR. Pero tanan halos tanan ini, nakaoyon sila sa maong paagi kay matod pa nga dilis makalikay sila no nga mapike sila sa mga kwarta aning pagbayad sa ilang mga customer nya makalikay sab sila katropang Ardel nga kay masubra ang ilang sukli oga sa pika, oga makalikay sa nga masubra pud ang ibayad sa ilang mga customer oga ilang lang hagit ani katropang Ardel no kining internet kay kung wala matod pa internet dili manayon ang transaksyon sa online ni pagbayad pero duha gihapon ila pamaagi sa pagbayad kining cash to cash o kining online payment pinaagi ning paling QR mga katropa
0: pero lar abi nimo kailangan ang mga tindira ana mo double check
3: yes kana katropa
0: kay nganong ano inyani na kay na may tirada sa uban nga edit katong kwan ba edited na dai itong iya ganing sana ayang kuan ko na mag-screenshot ko no hay unya oh na anate na screenshot na nako unya tungod sa kabisi kay daghang mamalit moingon tong kuan nga oh sige tanaw di na niya tanaw bag nisod bag ito sa iyong GCash kay hasol sa baya na magsigang check anong nisod na bagyod kay mo sirado baya ng GCash yun og iya ha kung walay activity no usahon ka na nila no nga naabay nga na nga mga modus yun katropang lar.
3: So, ganina katropang Ardel, sa tuwang pagiginabi sa mga vendor, isa kanal ang daw ilang hanggipang hawakan na ilang lang i-double check ang pagbayad ining maong ilang mga customer. O ganina, ang halos tanan isdaan katropang Ardel, wala pa nagpatuman, pero ang karnihan, ang palibot ni ining mga sari-sari store, nagpatuman na ni ining QR o paling QR, sanglit gahapon pa pa ni ipatuman katropang Ardel. Ang uban usap, nag-observe back, pero ngato ilahang masulti nga dako ilang pasalamat sa LG Tagom nga gipatuman kining paling QR sa palingke aron nga naguna nila nga gustong malikayan kini laging kadaghanan karon katropang Adelo nga duna nay mga peke nga kwarta uban pod mga mudos aning kulang ang mga pagbayad o isa pod ani katropang Adel nga makalikay sila aning kanaganing hand to hand o cash to cash nga pagbayad nga malipat sila sa usahay sa paghatag og sukli nga to silang mga customer.
0: Okay.
3: Ikan diri sa gawas, alas sa Negosyo ng Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lahar sa Niol, XFM News.
1: Live report.
0: Daga salamat Katropang Lahar do sa report. Now, ang problema manguna na ba kay kung naay peke nga kwarta, naapoy peke nga screenshot no sa kinikunuhang bayad. Unya, makiglalis ng mga scammer, may ngunya, wala na, nasend naman. Oh, nasend naman ako. Yan sa imuha nga, kuan. Yan, basig wapa naabot yan sa imuha. Oh, kay naman ko yung ana. Ay, laro na yun ka. Yan, pagkauman dito mga igala, wagi na eh. Oh, ipakita sa imuha nga, kuan ko naman, screenshot naman yun niyo. Dapat careful mo, ana, ha? Ay, aminin mo kini mga mangingilad, no, daghan kay silang mga pamaagi, mga kaigsunan. Alright, tugang pambalita. Isunod na ito si katropang Philip, no? Jen Santa Todod. Drug suspect na sikop sa bypass operation sa Kapalong. At ang seran kompleto ni Talis Balita Katropa mo sa Balita Katropang Bungal Capri sa report. Live report.
5: Nasikop ang usap sa ginudahan na pigpayo sa bilad ni Ladroga na nahimutan sa dito sa Kapalong Davao del Norte na ilan sa pagkakas ng kaalias ayan at ulit si bypass operation. Nagipahigayon sa tapulisan sa may barada ng Kapalo Davao del Norte. Ang operasyon kabahin sa pinis na dipukusgan na simultaneous anti-Pino and protection contra Pio na din hindi panguluhan sa pinis si Palong Municipal Police Station na ganusab sa pag-operativa di ka nasip sa Davao del Norte Police Intelligence Unit at Ikan Company Regional Mobile Force Battalion 11 o sa West Davao del Norte Police Provincial Mobile Force Company nakit na sila di ka nasab sa Iliya Davao del Norte. Ipunuhan sila ni Police Major Brian Lapatalinog ang VP karon sa Kapalong PNP. Na-recover gikan sa suspect ang mga kapiliti garuda ay sila sa libidang hanggang sa ako. Nakuha usap ang mga drug bar. Man, nakita sa sila hanggang cellphone, nagamit ang illegal transaction. Tumalap na sa kapulisan, nagamit ang alternative recording device kung ERD. Araw namang masiguro na itong transparency o kapagsunod sa mga gigya sa Korte Suprema sa operasyon. Hindi siya, gilayon ka ng matubag-i-martahan o i-bentari sila at sabalang mismo sa suspect na sa mga saksi na di-kinhanglan sa balaod matod pa ni Police Major Patalihog, ang kalampusan sa operasyon resulta sa pinisabigon nga pagsamig sa operasyon talos o sa kapulisan. Gani ang ihang ipasigdaw sa pinaagin sa pagpatumang informasyon sa illegal na mga pagpatumang sa pinigag droga. Dali sa pinibasa, chief of regaling ang mga komunidad na atanon ay magmatod ng lindot na informasyon. Samtang sa pigas bahin, di pala gadigay na humanasab ang pag-presinto karun rin sa may Asuncion Municipal Police Municipal o Municipal of Asuncion, may kalamigitan ng ilang isaulog ang 128th nga anibersaryo meaning Independence Day sa Kalayaan na ang kanang nga ahinsya sa gobyerno sa lokal nga gobyerno nasyonal ni Duyog binikaron sa baong nga kalihukan at ulang nga pagsaulog sa Independence Day mga sa tropa. Manukad lang magbikan sa tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong
0: tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong Hindi may igala balita to ganin nyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement, batok mga igala sa mga viruses and bacteria. Ang Premium D3 mga igala, adun ay VCO, Virgin Coconut Oil, Moringa Seed Oil, o Vitamin D3 200 IU. Usa ka soft gel mga igala nga makahatag ganin mong instant energy unya anti-cancer pagyod ni mga kaigsunan. No, ang Premium D3, no, gamagya pong ka mga higala sa Yes to Health. Mapalit sa nagunang butika sa inyong lugar, nationwide.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, alas 9.24 na. Ato may galang, nagya pong sa ato ang screen ha, ang atong GCash number, BPI number, ang atong GoTime number, mga account number, mga higala. No, as of now, no, ubay-ubay na sa dag na tigom. And then ipalit na to ni mga kaigsuunan o bugas, mga dilata para sa ito mga kaigsuunan no, nga nalinugan dito sa Jansan o kag, sa kinimagaigalang Sarangani. Ni ato ang help drive or donation drive nga nagkanayon katropanihan or katropa bayanihan. Nandi kita maglangan, may galang kayo mangumusta sa ta. No, nga to sa ito mga kaubanan, mga kaigsuunan na ito daga Jansan. Ubay-ubay mabong mga nag-signify din may galang taga dyan nag-comment ng mga taga dyan saan sila nagtanaw sa tong YouTube live. No? At sa tabukan karon ang General Santos City naka-standby karon may galang sa tong linya live and direct from General Santos si katropang Philip Oligario.
4: Live report.
0: Yes, katropang Phil, kumusta?
6: Katropang Arnel o mga katropa na to gikan sa Tagum, ganyo din sa Dagpayan General Santos. Hinay-hinay na natong masinatian ang development o improvement sa syudad sa General Santos. Human nga, hinay-hinay nga nang balik na sa operasyon ang pinila ka mga establishmento o trabaho sa Dakbayan. Pero as of now, ano nagyapoy pipila ang under red tag based on the evaluation sa CDRRMO o sa City Engineer's Office katropang Arnel.
0: Mm-hmm.
6: Based sa ilang information, pag red tag ang imuhang establishmento, doon pasabot dili pagyutugutan na makabalik sa operasyon tungod kay aduna gyapoy dako nga bahin ang nanguba sa establishmento.
0: Mm-mm.
6: So doon ay mga dako nga mga tindahan sa mga sakyanan, mga mall, hospital ang dili gyapon makabalik katropang Ruel o katropang Crisper, katropang Arnel.
0: Mm.
6: Pero sa pahayag ni Dr. Bong Dacera ang labaw sa CDRRMO, may mga ospital na o supermarket ang open karon para sa public, para ka makapalit silang ilang konsumo sa ilang mga parimalay.
0: Katrabang Phil, until this time, ma-feel pa bagyapon? Na pa bagyapon yung mga aftershocks?
6: Yes, kagabi, katropang Arnel, ano nagyapon yung mga aftershocks na nasinatian, bisan pa man sa Tibuok, adlaw, kagahapon.
0: Mm-hmm.
6: Apat din karon may mga aftershocks, mga hinay o kusog ng mga aftershocks. Moabot o kapin 0.5 ang mga magnitude ang masinatian dinhi sa General Santos City, labi na sa mga kasigbit na probinsya sa South Cotabato o sa Sarangani Province.
0: Okay. Pero as of now, Katrabang Phil, sunod na ako pangutana is kining diri karon sa Glan kay nahibaw-an nga maudi ay ni ang isa sa pinaka nagrabihan. Oh, masulod na ba, pasabol na ba ang mga dalan katropang Phil from General Santos City to Glan, Sarangani?
6: Yes, katropang Arnel, mao ni ang mga pasalabaton nga gi-anunsyo gahapon ni Governor Ruel Pacquiao sa Sarangani Province tungod kay ang naguba nga Sapu Masla Bridge sa Malapatan going to Glan is open na. Actually, Martes open pa siya, Katropa Ruel. Pero kung gusto mo lang host going Saglan, Hantod Barangay Kapatan lang ka.
0: Mm-hmm.
6: Ang Kapatan is ang entry point sa Glan niya, dito po kasagaran nagapangolekta ang mga taga LGU o ecological fee niya. Sa mga niaging adlaw atong gibisita, sarado pa siya tungod kay gina plaster pa sa DPWH, pero paghahapon ikumpirma sa gobernador na abri na gyud possible na going sa poblasyon.
0: Mm-hmm.
6: Ang poblasyon, Katropang Arnel, ang labing apektadong barangay sa Glan Sarangani Province, kundiin ang ilahang old city hall o old municipal hall rather. Uh-huh. Nagubagyod siya. May mga ospital usab nga nang guba, o ang labing hagit dito sa ilaha is ang pagkuha sa mga patay. Kaya as of now, dili pa gyud sila makapahigayon o rescue. Mm-hmm. And retrieval operation dito. Kay ang mga bakho o mga gamit nila, kulang sila sa krudo.
0: Ah, okay. Na ilahang sa ito pa, Katropang Pil, na pa'y mga tao nga posible na tabunan pa, nga kuhaunon pa?
6: Yes, exactly, Katropang Arnel. Si Mayor Toto Yap, Mayor Tata Yap, brother,
0: di
6: sa isa niya kagahapon sa pagbisita nila, Katropang Ivan Polonan dito, nga may mga expected sila nga mga natugpaan o na nahulugan o mga natugpa nga mga gambalay, pero as of now dili pa gyud sila kapahigayon og operation. Kompleto ang ilang manpower, pero in terms of kagabitan, mga big or heavy equipments o vehicles, dili pa gyud nila magamit, sa Katropang Arnel, kay kulang sila sa krudo o kulang sila sa mga mapakaon sa mga manpower dito. As of now, dili pa gyud masugdan ang ilahang operasyon. So paghahapon, maagihan na giuna ni Governor Pacquiao nga masulbad ang or maprovidean sila og mga krudo para masugdan ang operasyon. So katong mga gikan sa lain-lain lugar, ng mga taga PFP, mga taga Navy, Maritime, Coast Guard, niadto na sila karon, going sila Taglan para magpahigayon na og search, rescue and retrieval operation.
0: Mm-hmm.
6: Initially, adunay 20 ka mga expected nga patay, Katropang Ruel, based on the data sa Coast Guard og sa social workers Taglan. Pinaagi ni og gikan kini mga dato sa pamilya nga as of now ginapangita to mga miyembro nila sukad nga naglinog katong Lunes, nga wala kabalik sa ilang mga panimalay. So expected nga mga 20, pero as of now dili pa gid siya confirmed.
0: Mm-hmm.
6: Tungod kay apatil batod pa wala makita patang lawas, dili ikumpirma nga patay. Oo. Katong nga 20.
0: Sa ato pa kung kung ato siyang i-construe as patay na to sila, although pangitaon pa mangyud na, no, mamangyud ni protocol, missing lang na sila karon kung tawagon. Sa ato pa kung makonfirma na, Katropang Pilip, murag musdaghan pa og casualty ang Glan kay sa Jensen, tama?
6: Exactly. Karon mukabat sa 17 ang patay, confirmed na patay si General Santos City.
0: Uh-oh.
6: Dito, 20 pa man. As of now, nasa 28 ang confirmed death within Sarangani Province, na kung madugangan pa ito sa Glan, posibleng nga mutaas pagin ang ihap niya, Katropang Arnel. Kato ang updated report sa mga authorities. Niya kagahapon, gibisita nilang Senator Wing Gatchalian, Senator Irwin Tulfo, Senator JV Ejercito, o Senator Mig Zubiri, ang Jensen o ang Sarangani Province. Lain po ang rota ni House Speaker Boji P na ni Anhi sa atong mga affected areas. Dala-dala sa mga senador, katong ilang unang gisaysay na 1 month sa larisa mga senador sa Gatchalian na katong 12 kabuok. Sa usan nila kabulan, gitong atungaan matod pa nila ang donasyon nga ihatag sa Sarangani o sa Jensen. Sa Sarangani kagahapon nakadawat o 1.5 million pesos, samtang ang Jensen 1 million na gitunol sa mga opisyal sa nasampit ng mga lugar. Tapos si House Speaker Boji P nagpandosab sa kay Congressman Sombian Solon o kay Congresswoman Sherlyn Banyas Tograles sa Jensen, ingon man kay Congresswoman Elmer Catulpo sa One Tahanan Party List nga papaspaso ng evaluation para katong mga pasyente nga nagapon sa gawas sa mga hospital ipit na makabalik sa sulod.
0: Okay. Katrobang Pil, ako last concern, no? Kay atua diri natay i-initiate diri sa Tagum nga katropanihan or katropa bayanihan para sa nalinugan. And as of this moment, doon na namin siguro yung mga 16,000 pesos nga hopefully mahimo ning 16 million eh. No? Muna among target katropang Pil, ni basta-basta magkuan sa may mag-mining sa midire. Ang among tirada, akong pangutan na rather, asa man ang inyong na-identify sa XFM Jensen, kung asa ang, isabay raman nato sa inyo, no, kung asa ang posible nga area nga atong, kanang lipod ka ayo lisod ba? Kanabang kay nanamay nag-kuan diri na ay nag- dili ni mo donate og sakyanan, mo pagamit lang sakyanan, no, unya na po yung mga mo donate og bugas. Asa ka katropang Pil?
6: Overwhelming karon katropang Rubel ang mga tabang nga nahatag sa sarangga.

0: Dripod sa area sa Barangay Labangal o sa Puting Bato sa Barangay Kalumpang. Apektado sila dito, katropang Arnel o katropang Heath. Kung atuan na ito ang Sarangani Province, sa Malapatan for sure, kagantong mga area, labi na katong mga soksook o mga sa ano na ba?
1: Mm-hmm.
0: Arnel, ang affected areas. Ang Glan, for sure, daghan naman na madawat sila katropang Rubén o katropang, katropang Arnel.
1: Mm-hmm.
0: Based sa mga data nga nakalap na ito. So initially, mao pa lang ni. As of the moment, ato ang gina-confirm balik kay Dr. Bong Dacera alabaw sa CDRRM o kung sa ito pwede na itong atuan na diretso ng mga lugar na most affected na as of now wala pang kinakadawat katropang Arnel.
1: Oh, sige, so sa inyuhan na lang na katropang Philip, unya, mo coordinate na lang mi pohon, no, o unsa pong adlawa, unsa bang adlawa ang posible katropang Phil next week nga manghatag ta? Na putol ka, balik kiktawag si katropang Philip Oligario. No, okay, para natay date mga kuan, no? Kuan nun, targeton. Kanon siya lang tataman mo dawat. Kaya mamalit pa man, unya mag-repack pa. No? Maybe next week lang taman, o Biyernes lang taman, para makapalit ani karon noon. Ubay-ubay man po, naman po yung mga mabuluntir o repack mga kaigsuunan. Sige daw, Gab, nabalik. Hindi na matawagan? Alas 9.36 na, mga kaigalan, Dagdas Bundag. Balikan ako ang kining linya ni katropang Philip Oligario, no, sa atong sister station sa General Santos City, XFM, Jensan, mga kaigsunan, headed by the manager, station manager, katropang Ruel. Katropang Ruel Dumantay. Sige, okay na to. Ato lang sila balikang tawag. Unya na lang po. Ako na lang mo tawag. Para sa confirmation lang. Ana, okay na? Okay na? Sige. Yes, balikan na to. Katropang Phil?
0: Yes, katropang Arnel.
1: Last na lang yun, katropang Phil, no? Kanos ang target sa Jensan, sa XFM Jensan nga muhatag o ayuda kay maupoy among sundon kay para pod ma-target na mo kanos alang mi kutob mo dawat diri kay para makapamalit pa unya syempre mag-repacking pa ubay-ubay pod nga trabahoon.
0: Ang nakuha na ko kay information kay SM Rubel Dumantay sa tropa Arnel, maki-coordinate pa siya sa mga partner agencies na mo para madugangan ang ayuda nga ihatag. So probably next week doon na siya ay makuha, doon na tayo makuha ng mga pondo o sinabang nanawagan na punta sa lain pa nato mga higala o guban pang katropa nato nga mag-donate usab o mga salina o guban pang mga goods. So probably next week katropang Arnel doon na ni ano dire may mga information na ta finalize na ang mga details na
1: pwede siguro makuha. Pwede siguro Sunday, no, makamanghatag na ta ng Sunday, next Sunday.
0: Pwede siguro ang katropang Arnel. Ato lang niya siyang i-coordinate.
1: At least kay dili kayo bugat ang programming sa Sunday, niya pwede punta makalakaw.
0: Yes, katropang Arnel. Pwede kayo.
1: Niya, Sunday man, so sigurado nga, katong mga tao, naagid po sa ilang balay, o ang uban siguro, wala na sa balay, kaya naman po'y balay.
0: Yes, katropang Arnel. Actually, ang uban sa inahan, may mga evacuation centers man. Pero, mas dipili nila ang ilahang balay nga po'yan kay pahadlok sila kawatan. Ang uban sila, dito na lang sa gawas na tulog ng plastar para makapahulay lang. Pero as of the moment, sa nakuha na pong information, most of katong mga individuals na naa sa evacuation nang uli na sa ilahang mga area.
1: May mga pangutana na dari katropang Philip ba sa atong mga tigpaminawan? Nga no daw wala pansin na si BBM daw sa airport daw?
0: Actually, gipansin manggit siya katropang Arnel do, gitagat manggit siya. Pero ano man, nakigahinabi, nakagkamustahay man na samkit nga presidente. Pero sa nakuha na itong information, may mga veterinary pa siya nga atuan daw sa Jensan. Actually, atuan pa niya ang South Cotabato after sa Jensan, si Governor Jun Tabayo. Pati diretso po siya sa may niyagi po siya sa Sarangani Province. So paspas lang ang iyang itinerary, murag half day lang siya din okay. Sa amo ang
1: lugar. Namang ko'y video ng gawas nga nagwarawara siya sa iyang kamot dito sa inyong airport. Unya, wala may naghugyaw na. Wala po'y nagwarawara. Wala.

0: ano ang nga itong mga kaubanan na unsa mo eh na po ng taga Jensen katrabang Philip nga ipapansin po din tao na nga itong presidente oh.
1: Ano lang ito katropa Arnel, kulang lang sa welcome committee.
0: basin ulay na assign no sa welcome committee.
1: Oo, kulangan sila katanan na naman sa command post.
0: Sige, nakasalamat katrabang Philip Oligario.
1: Basta na ang update, ikan din sa Dakbayan sa General Santos sa karong magpapiling healthy. Tumart na sa Santone Task Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario.
0: Live report. Dagang salamat ka tropang Philip Oligario, nanukan mga igalas General Santos City. Pansinasad lagi ninyo to. Nga naman po din taon nga, waman mo naglipara nga na ang Pangulo. Grabe naman yan. Grabe naman kayo. Bitaw mga katropa sa ato mga kaigsuunan di ha. Nga buot may gala mo dangat sa ilang donation. Nakaroon sa tong screen by ang atoang GCash number 0991-537-8509. Ang atong BPI 69262875-44. 69262875-44. Ang atong go time 0161-6171-82-2041. No, mga katropa. Or, katumaga kaigsuna na ito, sama ito mga tagomenyos ka kanina, no, nga, libre man sila ron, holiday, no, sila na yung nanakadiri, niyan hindi mga igsoon, no, nag-kuan, hatag sa ilang donasyon. Pwede nga, mubit-bit mo, 2 kakilong bugas, 3 kakilong bugas, no, inyo nang iputos mga igala, naamoy noodles, naamoy sardinas, pwede ninyo nang ipadala diri, mga kaigsuunan, mga sinina, nung kanang magamit pa ayaw po nang di na magamit kanang magamit pa kay ato ihatag nga to sa ato mga kaigsuunan nga nalinugan mga katropa no na masinamoy mga ekstrang tambal ba mga generic no kanang mga OTC or over the counter nga mga tambal no ato ihatag sad nila mga igsuon mga labi na tunay mga bata masinamoy mga wa na magamit mga diapers diha. I mean, wa pa magamit ha. Ayun ang ginamit na. Pwede na ito na magaigala mga kuan. Mapadala sa nila. Mga gatas. No, niya, salamat na naman tayo sa kenan. Si Sir Nilson Pardillo ba ito? Pardillo? No? Taga Asuncion. No, mapagamit man ito siya or siya mismo mag-drive. So, ang ato na lang problemahon na ni, ang atong ihato dito. No? So, na naman tayo mga donations. Mga katropa and ang among target yun actually is Sunday pa no mga kaigsuunan pero dili pa na siya final ha pero karon hantod sunod semana mga igala mudawat pa mi og kining donation ninyo mga kaigsuunan no alas 9:42 na Bullseye. Sa katapusan dili sa Kusmalita gab palihog kong pakitaan ang video ni Kusmalita gabi XFM katropa palihog kong pakitaan na kanang video mga igala Kusmalita ba. Grabe ni kadako nga pagpangawat nga nahitabo mga higala sa atong nasod and yet matinga ka nga ang pinakadako nga kawat mga higala daghan kaayo ang gadipinsa. Daghan kaayo ang gatabon unya mo nahug siya mga higala ba og kanabang dili ang ihisgutan no kay bisan mga higala diha sa House of Representatives. No na amang yung mga identified diha nga gitawag nilang mga congress mga contractor mga kaigsuunan wala man it seems that untouchable sila no diri karon magahigala sa Senado kanto mga tao pagyod mahigala nga lambigit nga gipanganlan sa mga Marines mga kaigsuunan mao pa sad toy magimbestiga sila rasad ang magimbestiga magahigala sa ilang sarili. Grabe kadako ni magahigala nga pagpangilad nga to sa mga Pilipino. Makita ni mo ning video, tanawaragod ni mga igala, naglaray ang maleta, giihap mga igsoon. Ha? Inya kaning mga malitahan ni ang unod, ani bay? Ang sud, ani kwarta, lisod sa kay sinina. Ha? Lisod kay sa sinina, mga igala. Makita ni mo, gikan sa helicopter, na ay gipang aswat mga igala, gipang karga nga to sa sakyanan. Bullseye! Naabay nawala nga pondo sa Pilipino, mga igala, o sa atong nasod, sa Pilipinas. Dili na na siya question. It is already been answered as yes. Na ay nawala. Pero ang pangutana karon mga higala, ang pangutana karon kinsabay na kapahimulos. Butang yun mga higala nga, wa dyo tayo matiti nga tubag. Nga naman, makaingon mangunta, magahigala nga ang institusyon karon murag nagkasinabot. No, ang mga institusyon karon mga higala nagkasabot. Nga ila yun tabunan mga higala, kining maong pinakadakong korupsyon nga nahitabo sa Pilipino. Naunsa man in tao ni? Ila ba ni mga higala ang gituyo kay sila sab nalambigit ni ini? No? Kay dili naman karon pangutana kung tinuod ba yun ang nahitabo. Nahitabo man yun na siya mga katropa. Ang pangutana ron, kinsa may mo imbestigaan eh? Labi na mga higala karon Independence Day man ta. Amin mo, ang korupsyon mga igsoon sa itong nasod, maoy nakapaulipo na to. No? Dirita dapat mga higala makamalingkawas. No? Dapat makalingkawas na mga higala sa kining talikala karon sa korupsyon nga maoy naggumon. Nga mao mga higala ay naghukot. No? Sa ato mga higala ang tagsa-tagsa ka mga tiil o tagsa-tagsa mga higala ka mga kamot. Aron nga dili mga higala mamahimong gawas nun o makapahigayon o makapadayon mga higala diha sa itong panginabuhi. Una-una mga higala, ang kawat dili milyon. Ang kawat dili lang bilyon. Niabot ng trilyon. O kining kwartaha mga higala, no, kung gigamit palang unta sa tama, napaingon palang unta mga higala sa tama ng mga programa sa mga Pilipino, dako o kahimuan mga higala ngadto sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Pero kaning mga kawatan sa gobyerno mga igsoon, huwag yun na sila mga higala maghuna-huna. Huwag yun na mga higala sila mag-isip sa kaugmaon atong tanan. Mao na ginaingon ni Rizal mga higala lagi kaniadto sa iyang nobela nga El Filibusterismo. For what is the use of independence if the slaves of today will be the tyrants of tomorrow? Magunsa man kuno ng kagawasan mga higala, unsa may pulos ang kagawasan kung ang mga dinaog-daog karon mao na sad ang mamahimong manaog-daog sunod panahon. Nahitabo ka na mga higala, gitagna ka na ni Rizal sa ilang panahon. Aha, mga 1890s mga higala o nga mahitabo di ay karon sa atong panahon. Kay ang atong kaigsuna mga kitang mga Pilipino nga dinaog-daog kaniadto, pinirisyo kaniadto, sakop ilalom mga higala sa usa ka nasod kaniadto. Karon kita nasad ang manaog-daog sa atong isig kaingon. Pinagi sa unsa kining atong mga tampalasan mga higala nga mga politiko. Bullseye. Fuera de los buenos. Kung maayo ka nga klasis magka-leader sa Pilipino, maayo, well and good. Padayon diha. Padayon diha sa imong kamaayo. Pero kung usa ka ka tambalo-lo ka nga klase mga higala sa usa ka Pilipino, Bullseye. Shame on you. Kauwaw nimo. Awa karon mga higala, daghan kay nakatangag nining malita pero ang mga istorya kanunay na lang pambalihon. Ang mga istorya mga higala kanunay lang isumbalik ngadto in taon sa mga Duterte. Ano sila man ang kanunay mga higala ang awayon? Nawa man sila mga higala malitang gibitbit. Kaya nga no mga higala na kini mga nakatangag og malita nga mao naman noon mga higala ang uban magpasakit-sakit, ang uban mga higala magpa maayo-maayo or mura nag mga santo. Ha? Muabot ra gihapon ang panahon, mga kaigsuonan. Walay butang nga mutiner, walay butang nga mulungtad niya. Ah, nining kalibutan na maigala, naay katapusan ang tanan. I am looking forward for that day of reckoning. Nini magatawhana, mga kaigsuonan. O kung muabot man ang mga panahon na, mga kaigsuonan, isag yung kusmoingon, tagam ninyo. Kita mga Pilipino, kita sad mga igala, dunay dakong kaakuhan. Puhon-puhon, maluoy mga igala mo sa inyong mga anak. Maluoy mo sa kaugmaon sa mga sunod pang henerasyon. Butar in taon mo tama. Kay demokrasya man ta, maugin ni isa mga igala sa atong gahom. No nga, panguyaban dahin ta sa mga politiko. Panahon mga higala sa eleksyon. Panahon sa kampanya. Kaya nga naman, nasayod sila. Nga guwata, og di ta mo butar nila. Di sila kalingkod mga igalaan ang lingkuranan. Unta, mahigmata na ta. Kana mga nakadawat karong malita, no? Markahe na ninyo na. Por favor, ayaw na yung tao na mga higala ninyo butari pa sa sunod niya panahon. No? Kaya kung kausata mailad, okay pa. Kaduha mga higala, mailad, murag makaduda na ta. Pero katulo na gani kaupat o magsigisigi na tagkailad mga higala, tanga na yun tanga klases pagka Pilipino. Wa na ko'y oras, mga katropa, no?

0: Ang ginaot ko mga katropa nga kining ato mga higala nga pagpanagumanuban kining atong pag syaok-syaok matang adlaw. No, dili ni mga higala mausik. Mutuhop ni sa inyong mga kasing-kasing, no? Mutuhop ni mga higala sa inyong mga huna-huna nga ang naggapos na turon ang kapobrihon nga minugna ra sa atong gobyerno. Ang atong nasod mga higala tugob sa recursos naturales, abunda mga higala sa mga natural resources. Dagat isgutan, pangisdaan isgutan mga higala, kumpleto ta. Muingon kag pag-uma mga higala, pagkaon, kumpleto ang Pilipinas. Naatatanan, buhong ta mga higala kung imong tanaon. Among the nations sa kalibutan kung mga higala, kung imong tanaon, gwapo kaayo ang atong weather. Dili ta mag-antos mga higala ni anang winter nga. Tagtulo ka bulan, way muturok mga higalang mga tanom. Ato adiri ulan ug init gibalanse pag-ayo. Nindot kayo mga higala ng atong nasod. Ang atong mga kabaybayunan mga higala kasuruyan ikapanghinambog. Ang atong kadagatan mga higala grabe, no? Pero tinaghana pag isda labas mga isda makuha mga kaigsoonan. Ang atong yuta tabunok muturok mga higala. Bisag unsay ibutang nimo muturok mga kaigsoonan. Pero nganong nakulang tas pagkaon? Nganong makulang tas panud-an? Nganong naglisod ang mga Pilipino mga kaigsoonan? Sistema sa gobyerno. Sistema ang korupsyon. Systemic korupsyon mga higala. Kisay nagpatuman kanang mga tao nga atong gibutang, kanang mga tao nga atong gipili mga kaigsoonan, kanang atong gisaligan, kanang mga Pilipino mga higala nga maunay nahimo natong mga amo karon, nga mauna mga higala naghupot, no? Sa talikala nga mo'y naghikot ka nato mga higala. Sa kadaghan sa programa nakabantay ka, dili sila manugot mga igsoon nga mudato ang Pilipino nga naman. Kaya kung malingkawas ta labi na mga higala ang atong una-una, liberate your mind mga igsoon. Kining atong una-una kung maoni mahimong gawas nun, wala na'y politiko mga higalang kawatan nga mapili. Ngano man ang Pilipino kamao naman. Una sa tanan, liberate your mind. Hatagig kalingkawasan mga higala ang imong una-una. Aron nga di na ta mailad mga higala niya na mga mangingilad ng mga kawatan ramang gihapon. Aron mga higala nga di na ta mahaylo niya na mga higala isa kalibo, dua kalibo, tulo kalibo, upat kalibo. Nga kwarta mga higala, nga usa kaadlaw mahurutra. Pero ang atong pag-antos mga higala, nga ato in tao nga tagamtamon kung makapili ta mahigalang kawatan ng mga lider, mulungtan mahigala sulod sa tulo katuig or more than or sobra pa mga kaigsunan. Kada gumikan kay ang tinuod mga higala nga nagpalisod sa isig ka Pilipino karon, dili laing nasod, dili China, dili Espanya, dili Amerika, kundili mismo ang atong mga lideres mga higala nga mga way mga kasing-kasing, way mga pagbati ang ila lang mga kaigsunan nga mabuhong ang ilang kaugalingon. Malaya mga higala ang Pilipinas, gawas nun ang Pilipinas, ikaw usab. Una diha mga higala, palingkawasa ang imong hunahuna.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Pusay. Wala tayo oras may gala magkaginod sonan. Atong mga katropa nga buot pang mo-donate, i-post na mo sa social media. Kani mga higalang ato ang mga accounts. Pwede pa mo mga higala mo donate any amount. Ha? Any amount will do. And daghang salamat kaninyong tanan. Sangan may galas kinatibok ang puwersa. Sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum City. O ato mga kaubanan sa gawas kibahin, atong sparring partner katropang Gab Alas. Inyong alagad sa kahanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat! Maying buntag, dalay ko ng Diyos! Mabuhay ang Pilipinas!
1: Kauban si katropang Arnel Cortez. Pusay!

0: Well, oras mga igala, eksakto alas 10 na sa buntag. Kamusta? May buntag o maayong pag-welcome ganyang hurot din sa to ang tulumanon. Kung ako ikaw,
1: exciting!

0: Well, mga maring, hala, plastan, hala kulob, hala hayang, kay kapon kay mong bugan, unya himulsuhan. Mga maring, welcome sa tuang panag-uban diri sa tuang estasyonal. Live, gikan diri sa studio, X, mga maring. Ako ni si Maring Inday Erika, diri guwapa, dali mister, sa pang di makapiansa, ang tungkol kay mga unayong silingan. Siyempre, kauban garong sparring partner nga, grabe naman kayo si Jeremy o si... Good morning!
1: Hi.
0: Asa man ko? Takara siya ka dili man nagod maoy mong microphone.
1: Asa man niya mong microphone ani di ay.
0: Sorry po, master.
1: Sorry po, sir.
0: Aras mga igala, alas 10:20 na sa buntag samtang ginaplaster pa ato ang microphone sa tuang sparring partner. Ang pinakakusgan, pinakamalalang mananap gikan sa Davao City. Nakaroon diri sa Dakbayan sa Tagum, gigaguptan kanina sa Tagum City Public Market. Wala lain, master.
2: Yes, salamat kayo maring Erika. Grabe nag-failed man gud migikan kanina mga ka-failed. Okay, siyempre, ato bang implement dito na kuan man ta kanina sa kuan ganang hantuhan sa to hantuhan kuan to sa to isa
0: hantuhan bill
2: hantuhan bills bang kuan cash bill sa to
0: paling QR
2: paling QR yes
0: ato ang follow up nga ilahang mga stepping din naa sa may Tagum City Public Market.
2: Correct.
0: Ug subay sa to na hipos nga mga impormasyon sa to ang pagduki-duki. Hanay o plastada ilahang mga stepping sa Tagum City Public Market. Palakpakan sa.
2: Oy, palakpakan ato nga taga Tagum Public Market. Bigay na kami kay mga gwapo din doon, apay mga gwapa, naay mga karning fresh na fresh.
0: Fresh from
2: the farm. Yes.
0: Sakto na mga maring. Hoy mga igala, ikaw mong kalimot di adlaw karon ng Biyernes. Thanks God.
2: It's Friday. It's only time na. No? So it's a Independence Day. It's a holiday.
0: Araw ron sa kuan.
2: Kagawasan.
0: Sa kagawasan.
2: Kagawasan.
0: Sa pagpagawas na.
2: So pagawas na mo diha sa mga pagkagawas. No? Isa ka haliparot nga grabe oy para mag
0: hello
2: muna mong itag kwarta oy
0: para ba sa oga ni awa baba
2: aba,
0: so ladies and gentlemen wala na sa gikan diri sa Bisayan diri sa may Magugpo North. Wala lain mga igala ang atuang sparring partner nga murag si Lady Gaga.
2: Aba, oo.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
3: Hello, no.
2: Aba.
3: Hello mga katropa. Welcome to me.
0: Welcome mga maring ato ang mga suki nga namati gigan diri sa Tagum City mabati sa takaron diri sa XFM Mati City.
2: Ang syempre live sa takaron no di sa my XFM General Salud City.
0: Hello mga taga Jensen, kamusta nga to ang mga nagkadayain nga mga lifestyle?
2: Kamusta to mga livestock di ha?
0: Og syempre mga maring live sa takaron mabati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sol. Sa lugar ni Ri.
2: Ni Ri og ni Ray.
0: Kisa nga Ri?
2: Si Ray katong Sura Vasquez.
3: Si Ray Pirarin.
2: Oh, isa si General Santos.
3: Lahi man to kang Ray Pirarin ko kay R.E. man to.
2: R.E.
0: Takilin na lagi siya.
2: Ano, takilin mga ka. Maroon lagi ka ganang guan.
0: Maroon ka nang na miss tanya na gushan.
2: Kanakaneng
3: busugi ko maringoy.
2: Aba.
3: Lami kayong turtang talong.
0: Siyempre mga maring live sa takaroon mabati diri sa XFM Bukidnon Kaway-Kaway.
3: Oh yes.
2: Yes.
3: Labi na diri sa Quezon, Maramang, Valencia, Malay-Balay, o diri sa imuhang lugar.
0: Sa Ipagsugod.
3: Yes.
0: Ay, mga igala, naglangkob sab sa 23 ka mga barangay dere sa Takben Stagom. Hi, hello. Kumusta sab sa mga taga Davao de Oro, mga taga Davao del Norte, mga taga Asunción, taga Kapalong.
2: Ay, na di atong amigo na to sa Kapalong. Si
3: kinsa man na?
2: Si Kinlibuna, nagraminaw sa to, ha?
3: Yes,
2: napatuloy. Unya kay, dito man panulong si Bungal Gabriza, naman daw siya sa Kwanron.
0: Sa
2: Kapalong to si Bungal Gabri.
0: Asunción.
2: Padong naman na dito. Sa Kapalong.
0: Pila
2: na lang katikang na. Dito naman ka, siyempre, dito pa na yung area of responsibility. Apil pa na sa iyang EOR?
0: Yes, iyahan ang EOR.
2: Aba, bato na kayo din na namuban sa tuwa kaya na siya sariling bangag.
3: Ay!
2: Na nalisalag na si Katropang Bong.
3: Unsa man nga bangag?
2: Sili, kaya diyan man na ginakuha ang mga iyang mga balita.
3: Ay, yeah.
2: Kaya kami may din sa...
3: Sunada yan iyang portal.
2: Sa XFM, diha, mga area of responsibility.
0: Basi nakuhaan po siya, Maring, kay ikaw na may mapuli siyang bangag. Mare mo ko anak ka man di sa arma na kang destino pa.
2: Ah kay ay di ko panagsara ko diyan kay kuagay humo kay timber. Natakda naman tato na adog jinsan, oy.
0: Tagos na siguro.
3: Tagos.
0: Ato siguro kumusta na pag-adto niya sa jinsan?
2: Mr. President, pasalamat dyan ang mga taga-jinsan. Kaya adto ka. Uy, pasalamatan na to si Baby M, no?
3: Yeah.
2: Si President Bongbong Marcos. Tapos, kaniya, akinasing-kasing kita nga nagpasalamat ni PVVM.
0: Kumusta siguro sa iyong mga assessment
2: dito? Mr. President, nakita lang ko ang imong video. Kuan ba? Nakita, Tagalog na to.
0: Sige, kaya Tagalog mo na siya.
2: Nakita namin yung video mo na in-interview ka. Parang ang, ano bang masasabi mo na nga? Nakita mo yung sitwasyon doon?
4: I talk to my,
2: Ah, okay. So, ano ba siya? Okay, gidaw kayo.
0: Wait, katot siya, gudaghan kayo ditong kuwan.
2: Mga ayuda.
0: Sa, gawa sa food packs, doon na po siya yung mga cash assistance nga gidunol dito, ah.
2: Mm-mm, ala, grabe, uy.
0: Ato siya sa pangutanon kung sa iyang mga kuwan na sa masulti nga taliwala sa kuwan. Nahatod gudaw ang tamang pangutan adaw.
2: Sabay mo nga dito, kuwan, Mr. President. Ay, nakita mo gina mo, Mr. President. Ngahatag ka dito ang kining ayuda. So, sa magi mo nga masulti anak nga, nakita mo gina mo ang sitwasyon giyon.
4: We
2: not very well said. Very well said, guys.
3: Mao dai dili, mao tang dili tikson sa kuan ani.
0: Apil.
3: Di ta mapil sa Di kita mapil sa Pliskon.
0: Salamat ta kan nga tuang mahal nga pangulo.
2: Mr. President, thank you kayo. Mabuhay ka.
0: Kasi yan ang ginawa ng ating mahal na pangulo at
2: aba, aba, ate, ate Claire, ate Claire.
0: Gaya ng sinabi ko, ang ating pangulo ay gumagawa po ng mga inisyatiba para tulungan po ang mga biktima sa lindol sa Jensan.
2: Aba. Mau ba, Ate Claire? O niya, Ate Claire.
3: Si Ate Claire na di.
2: Ate Claire, Ate Claire, kadang
3: nga. Di mo na kong si Dilima.
2: Ate Claire, kadang nga. Ang sama na pagkakuanan na nga. Kuan man daw kayo rin doon. Wala siya, pagtugpan niya rin doon. Wala siya, wala gilino. Wala siya na. Kuan, after shock, wala anak.
0: Kaya nang sinabi ko, yung linog kasi umalis nang dumating
3: lindog
0: siya doon.
3: Lindog siguro, eh.
0: Dangon tani oy.
3: Kaya na lagi si SM in the Maria. Oh, so karon na komentaryo na dasat mo.
2: Kaligin si in the Maria. Kani siya gusto ka ng kalinaw gyud ba? Kanang dili siya gusto ka ng mga peaceful nga pamuyo. Ay, shout out tayo ni.
0: Sige, go.
2: Aba, na, niya mo kabinta. Aba.
0: Una ta magsugod nga mari sa to ang programa ato tayo pasalamatan na to ang mga binatik ayon nga mga stylist.
2: Mm-hmm.
0: Pasalamatan ang Ken's Barber Shop na ginumala sa usa ka banggitang uyutar. Nga si Ken ta. Ken Tagupa.
2: Ken Tagupa Bayuta Warriors. Uy, ano si Guano? Si, uy, aba, ano siya? Si Maricel, si Rimutigi Maricel, siya, hi Maring Erika, alam na.
3: Alam na, alam ha?
0: Pero program mapatila na
3: kuno si Mari. Program mo ngay pinagdaan.
2: Ato ning atanaon nato. Isto konta ni sa Facebook page.
0: Ikaw ba dinsilo? Unsa man gusto ni magpausab?
2: Magpausab jud ka ha.
0: Salamat po diya dari ang imo ang style
3: yes. Today. Yes. Nagapasalamat po ko sa kuang hair and style. Yung na si Miss Gabby, Gabby Boutique Parlor and Garments.
0: I you looks like gorgeous.
3: Sarang ba?
0: You're gorgeous super.
3: Yes. Thank you so much.
2: Ay, salamat kayo, maring Daria, no? At least karon na-realize ni mo.
3: Nalagi ka, anino si mga di, maring.
2: Ganina, gani, oh. maring Daria, at least karon maring Daria, nakikana ko na...
3: Ayaw nga, sige, problema. Dako kayong bukto, magigigo niyo ka
2: karon. Karon mo na experience nga, nindot gini ning mabayon. di ba? Uy, ganakay ko sa bukto ni maring Daria, dahil kayo murag palo-palo.
0: Ako, gamay mo na ako, uy. Hindi kaya makuhaan si Edgar Arnie, hindi kayo sa mahadlok.
2: Kana okay.
0: Gamay ning ako,
2: Uy, kanang bukto ni Marin Dariano, kaya pwede na ko na siya imong salbabida.
0: Mulutaw gina siya.
2: Mulutaw na.
0: Uy, walay laban ang mga balo dito sa Barangay Luban.
2: Kaya yeah.
0: Yan.
3: Mga na pagligo ka niya mga isda ng lagyo mo ng
2: lagyo. Ang iho ano yung ang pating ano yung kabalok ka itong killer shark. Nahadlok sa iya ha. Nihin ko nang shark. Ilara ko tits ko anukos ka.
0: Pwede mga igala, ganito ang paghatag kalingawan karon sa ere. Hato ni kanato mga maring sa mga produktong gigama sa Yes to Health sama sa...
2: Yes, wala lain ang Santon Plus Gold. O siyempre, ang Santon Vitamin C.
0: O siyempre, sama sa...
2: sama sa Santon Gold Coffee Mix. Mix ni ay.
0: O sa ito ang kapsula nga gikaintapan sa mga kalakin ang kinipapagahay sa ilang mga tabali doy kini ang...
2: Ang Turbo Melly Lancer. Oy, ganagay si Boss Lito.
0: Sa okay,
3: goods daw ko. Ay, ano kang, okay na? Goods kaayo.
2: Goods kaayo.
0: Murag, nakaangay sa timplada, mga maring, sa to ang turbo. Oras, mga maring, ano na tayo, 31 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Ay, maghawa din sa kaya, tangi ato ang Merites and Friends.
2: Yeah!
0: Kiting kanta, hatod ni kanato mga maring sa...
2: Siyempre sa Turbo Mail Enhancer.
0: Og
2: sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Og sa...
2: Sa Santon Vitamin C.
0: Exciting!

0: Exciting!
1: All right, all this time and all these years and all joy to the world. All right, sige.
2: Well, na mga maring, welcome sa to ang special segment.
1: Kauban ang mga special child.
2: Kini ang
1: The Marites and Friends. Aba, kanina sa itong pagwalunog chika niya.
2: About ano, Maring?
3: Ay, wala pa kong kalaan, Maring. Wala pa kong kalaan.
2: After that,
1: I
2: would like to announce.
1: Aba, baby.
2: Ay, mga Maring, ha, parang yung gapunta, nagapanuktok sa mga kasing-kasing, sa mga bungbong sa kasing-kasing, sa to, mga suki, ng mga binati, ng mga tigpamina, all over the Mindanao.
1: Yes! Ay, maranagag si Andrew B.
2: Kasi Andrew B.
1: Andrew Bayot.
2: Bayay, bangas ka. Mga Maring, ha, alang nga to sa mga tungod sa nasinati karon nga katalagman diri sa may sa Jensan.
3: Yes. Sa Glan. Sa Glan.
2: Ato ang gituktok ang kasing-kasing sa to mga suki nga mga tigpamati nga bisan ginagmay lang kumatigom na siya dako na kayo ng siyang kampo, mga Maring.
1: Kure,
3: dako na kayo ang tabang.
2: Kato na mga ika-donate mga Maring sa manining mga clothes. Mga sanina ka na mga kuan ba? Ayaw lang pilig tibak sa buhay. Mga sanina.
1: Buhay lang tibak pero
3: yes.
1: Kanang mga grabay skid mark.
2: Yes, kanang mga canned goods.
3: Bogans. Noodles.
2: Sama na ana. O syempre sa mga gusto sab mo, kanang ganin mo donar, pinaga sa ilang mga cash, mga Maring.
3: Yes.
2: Makitaan sa to ang flat screen TV.
1: Yes, asa man be?
2: Ang mga GCash number. Ang BPA number.
3: Yes, ang go timing.
1: Aba.
2: I-announce ka na. Kana karoon naka-flash.
1: Yes, forecast donation sa katropanihan sa Nalilugan.
2: Yeah.
1: Aba, ospa lang ko ha.
3: Nalilugan.
2: Aha. Katropanihan.
3: Daot imong mic.
2: Tarungan na mga bayot.
1: Sige.
2: Mga bayot, pagali mo, mga upugin mo'y ayo.
1: Ay be, ospa lang ko may forecast donation mga katropa, no? Sa ato ang katropanihan sa Lalinugan.
2: Yes.
1: So, ang J-Cas, aba, J-Cas na ito, no? Send lang diyan kung na may mahatag ng mga cas. Ginagmay lang, ha? 0991-537-8509.
2: Huy, naya, para katong mga naminaw sa radyo, di baka kuli makuha.
1: Abi, os mo na ko, abi. 0991-537-8509.
2: Ang siyempre sa ito ang BPI account
1: 6926287544 I repeat 6926287544 in exact order.
2: Ang siyempre sa ito ang good timing.
1: Sa good timing 0161718220411.
2: Ang siyempre mga Maring, I would like to announce to you all the people of Mindanao. Na tayo natigom karon nga cash mga Maring mukabat na sa 20,896
1: yes.
2: pesos.
1: Aba.
2: Ang natigom karon mga Maring. So,
1: kinisya.
2: Inyong laoman nga akin atong naip na hipos nga tabang maabot kini dito sa hingtungdan sa biktima sa linog. O sa mga gusto diha mo padangat mga Maring sa ilahang mga ipaabot ng mga tabang sa manini mga bugas, tubig o mga canned goods.
1: Yes.
2: Halaan himo diri sa to ang building sa XFM Tagom na minamimutang diri sa may EMG building. Block 1, Lot 4, Villa Magsanok, mali ako nabasa. Uy, ang gisak ID, mga dinis siya, Maring.
3: Oh, sabi na nga, lahi. Tingala ko ng Villa Magsanok.
2: Lahi, mga dinis siya. So, namin karoon ato ang
3: second floor.
2: Active na lugar na to namin diyan sa second floor, Domingo Building, National Highway.
1: Uh-huh.
2: Tapad lang yun sa SM Mall of Dago.

0: Kung gawin ka sa Davao, atubang ka sa Palay Omar, sa Tuo.
1: Oh, diri pa sa Tuo, yes. Ikan sa wala, besides sa Bulgari.
0: Besides sa Bulgari.
2: Tapad. Hindi ka gusto beside kay Tapad yun.
0: Yeah. Gani,
1: is it man, iya, gani yan. Huwag ka na minaw.
0: Gani, doon na yung mga nagpadala, gani yan, diri, ano, na yung mga saging, gihato, diri, gani yan sa Tuo ang mga...
1: Ano siya itong saging maring?
0: Tundan.
1: Ah, tundan.
0: The best kaayon na siya, katong mga...
1: Itong banana type, gila siya ang saging.
0: Yes, nagkuka siya.
2: Lain mo itong lai banana type nga sa tulon.
0: Pagkuha na kung usama rin niya, isukod. Anak ko mga gala, welcome.

0: masih gak ada yang ketawa gitu. Masa lagi surya kali tak pakai nanti kan. Itu kayak berapa pak-pak yang pintar.
1: Kenapa kan sih ya?
0: Kira bagi surya tak bang Uya, bang Bapak.
2: Sekutu sih ya.
1: Kenapa tadi aku sekurus atau maring air? Bonti ayah, bonti
0: ayah, bom, ye, ye. Bonti ayah, bonti ayah, bom, ye, ye. Bobo kakak bola.
1: Bonti ayah. Murah na yung kasuko sa imo.
0: Sige lang, kasi lang. Okay na lang siya kay. Ako may makakuanan na niya. Ako ba na siya ang kwalan? Sorry. Sorry po.
2: Mga mani, kinato ang Marites and Friends. Sa tuding kinato mga igala sa herbal nga sabon. Kinato ang Clear Skin Beauty Soap. Usak herbal nga the best kay makatabang sa
3: yes.
2: Inyong pamanit. Kaya makabaton ka muli. Ay, ay, piskay nga pamanit daw sama sa baybay sa Boracay. Mag-nus-nus na sa Clear Skin Beauty Soap, mga mani. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibok, Pilipino.
3: Yes.
1: Grabe sa baybay sa Boracay. Kay gini na maring
2: puti
1: sa ato bunbun puti kayo
2: kanagay ko imong kutis sa mura bunbun sa lupon
1: na color gatas
2: asa libuganon
1: ayaw ayaw puto sa libuganon itong na kayo puto oy galain na baka itong kay lapo
2: gani no but anyway ikaw na palik alig sa Marites and Friends
0: ikaw na sabi
1: wala kong kagawas gabi maring kay kusog yung ulan.
2: Ikaw,
1: sa'yo
2: mo.
1: Kaya siya kinaghan kayo.
0: Sa din eh siya. Kailangan ko ni Marindaria. Marang ka na nga. Kailangan ni nag-istorya si Maring Erika. Marang na si Koban ngalimbukon. Kaya mga,
1: Okay.
2: Yeah,
0: yun
1: yes.
0: Anak yun, maupun.
1: Gani.
0: Maupun. Kana yung mga istorya Willy Bong. Mau lagi.
1: Unsa man ikaw lang siya siguro. Oy.
2: Unsa man ay. Pamato din ay mong check up.
0: Kabalo ka. No, nay. Nato mi kog lamay.
1: Lamay?
0: Lamay.
1: Sa istorya ng lamay, nay patay.
0: Yes.
2: Hulo ka, kabalok lamay.
0: Ano na ko dito sa lamay, kabalok ka? Grabe na yung saka personahe dito.
2: Uy, mga...
0: Yung saka personahe dito ba? Grabe kayo ang iyang suspicious kay siya purma.
1: Oh.
0: Ang iyang atake, ang iyang mga kuan, ang iyang mga style o mga moves niya. Kuan yung kay suspicious yung kaayo eh.
2: Spell daw suspicious.
0: Anong madudahon, makaduda ba? Kana makaduda ba? So ang yung mga liyok, di ko kayo ingon nga kuan, pero pino ang yung style?
1: Oy.
2: Mura ka na ang mais nga number 14, ana.
1: Mm-hmm. Or salihan nga number 1,000.
0: Oh, mura gina na, sus pagkakita na ako dito na is lingkod siya.
1: Mm.
0: Pag lingkod niya,
1: uh-huh.
0: Apa? Pagkatotod, nagtimpla siya kapi.
1: Ay!
0: Oo. Kabalokan ko siya yung timpla nga kapi.
1: O, saan nga kapi?
0: Santon plus coffee mix.
1: Wow.
0: So, sa pagtimpla niya sa Santon plus coffee mix, naglingkod siya. Pag apot na pagkatotod, nikuha siya og suman.
1: Uy!
0: Suman?
2: O, saan nga suman? Pilit? Balang huwi.
0: Katong pilit.
1: Oh, pilit.
0: Kipangutahan na siya itong tigulang. Anong pilit? Anong gusto magkakaroon ng suman? Sige man siya balik-balik. Ganyan siya nga. Dali lang ko sa suman, ti, kay kanyang biskuit, abog. Aba, pilihan ka ayo. Bado siya kanalang toothpick, kay mamilit ba ng ano, kanangal.
1: Uy, pilihan po ng kanahan?
0: Oo. Muto, pilaridagan sa istorya. Sa sige niyang lingkod, daka na kayo og mga dahon sa saging dito nga.
1: Nagtapok na.
0: Nagtapok na.
2: O, daka siya nag-ubay-ubay na.
1: Uy, daka kayo dahorot.
0: Pagkatatan, abot ang iyang kauban usa. Nala siya kauban.
1: Na.
0: Nag-istorya sila. Kabalang ka kung sila nag-istoryahan.
1: Ano saman?
0: Primero, madjong.
1: Uy, sugal, sugal.
0: Sige sila istorya ng madjong ko na, kaya asa ko ng mga madjungan.
2: Taga-asa na sa taga-bisayan.
0: Taga-bisayan, o. Torapod, o. Nangototasan ang baba. Uy, kaduga yan, no? Nagkuwag kapitong isa, yung kauban.
1: Uy!
0: Ang nakangilngig, anak, mga maring.
1: Ano siya na maring?
0: Kay ang nagkuwa siya o isa ka budbud pilit.
2: Budbud pilit.
1: Budbud. Ano siya sura na budbud? Lahi pong suman.
0: Suman ba? Budbud pilit ba? Suman ba?
2: Suman
1: yapon.
0: Tigpilit na pilit pala siya.
1: Pilit na.
0: Kabalok ka? Ang gato ganing na yung mga limos, gitsahan niya di doo gatong panit.
1: Uy!
0: Pero tinagahan na milit ang mga papel.
1: Mga papel. Uy!
0: Oo.
1: Maro-maro na ito siya.
0: Maro-maro.
2: Basta-basta.
0: Ano itong ka-inspirasyon na ito dito? Unsa man ta ni maruan pata maru-maruan pata.
2: ni reklamo ang mga kaispirasyon.
0: Reklamo ang mga kaispirasyon.
1: Kuyawan niya to nga istay.
0: Karon. Ginasita siya dito sa tagtungon. Mm-hmm. Pagkawas niya, kabalo ka kung sa ingon niya. Iya ko nung gikuha ang katong napilit nga kwarta dito sa katong panit nga saging. Mm-hmm. Kaya ilabay ko niya ang panit. Ibalik ko niya dito ang kwarta. Ay! Ang pangutana, anong padulong siya sa gawas?
2: Ay.
1: Adilit na mabalik.
2: So ato siguro pangutanaon si Mr. President unsa iyang assessment.
0: Mga gani niya, Mr. President. Unsa iyang assessment ani Mr. President?
3: I talk to my where the
1: lahi siya itok to my mande ay
0: ingon siya
1: kinsa man si talk to my
0: kay kato manggod kikuha to naluto tong pilit ipatuktok to niya sa iyang manok
1: ay mo ni
2: ipatuktok to niyang humay
0: ang humay
1: humay di ay
0: talk to my so ipatuktok niya sa ang humay kung wala na himong budbud
1: ato di ay
2: last na ninyo ni Joti ha
0: so mao to
2: o sige
0: maura to oy
2: maura
0: to ay
2: tingis makain ang imong check ka oy.
1: Ay, mo kade marina, di ka marina.
2: Wala po
1: di ay ka. Mas pinis na imo, ha?
2: But anyway, kada mga ana bitaw na mga mangiana nga mga insidente do nagi mga maro-maro dali mo respeto bisag sa abuloy sa yaha babuloy sa taypa
1: nanawag na sa
2: kinsa man siya na
0: sa nanawag
1: may ganin ni ako kay naka airplane
2: so airplane mo kay tawag balik ka tawag sa BPA
0: ana naman ni siya
1: wala na stress na tawag kung dagway on he ubos na bigas nga bill
2: basta dito na pura sa messenger mo ko. Mobile messenger.
1: Ayaw lang sa siguro.
0: Kawala na dito sa messenger.
1: Number lang.
2: Kuwan siguro na yung mga kuwan di messenger.
1: Ano di ako ang mama marin? Kasi siya magod ako ang kanang
2: kuwan. Ano siguro i-public
1: MOPs? Kasi tawagan na kanang kumiker.
0: Imo mama?
1: O siya magdagan kayo sa message sa
2: iyo. Itawagan sa.
0: Okay. Kina-stress na di mo mama.
1: Ako ginamaayo ginapirmahin. Madamay ko tatanan.
2: Pwede naman naman rin itong oras alas 10:48 na sa buntag. Kung siyempre katato ang Marites and Friends. Uh-huh. At tutok na ito mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Kung dali ka makalimot pagawas ti mo. Ay nakalimot ka. Doon naman na ikaw'y asawa.
0: Uy! Kana.
1: Bintano na. Ay para.
2: Yes. Di ka makalimot.
1: Oh yes. Para makabright.
2: Niya makabright. Niya makahinundom ka. Ay. Imbis imo nang iduso. Ay. Minyo man ako. Uy.
1: Uy.
0: Kalang inigsampak sa kwaan. Kalukalo.
2: Uy. Ako nila ni siyang ibuton ni kay
0: Santon
2: Plus Coffee Mix.
1: Ang problema na ikaw ay kalo.
0: Automatic. Mabalik. Tuloy mo na ikalo. Uy, naman ikalo.
2: Kakuhan ka na. Lutang maring nga kay Wat mo kay Bala. Ginuk-duk lima ang tumay para mulapad. Kanang pag-kuhan
1: para madasok.
0: Muhaplong.
1: Huot siya pagdasok.
0: Manakla.
1: Ano ni mo ba? Ang iyang lubo.
2: Sa itingok inagbira.
1: Pantakla.
2: Maro-maro ka, manaswito ka.
1: Anap ko kayo yung kumingi. Hawag ka ayun dahi.
2: Sweet ba? Anyway, ato ang sayron mga igalang ato ang pinakakuyaw ng mga dila diri sa XFM. O niya, tawad ito ang pagbalik sa ato ang tila greetings. Pansadi pa, usa kaawit sa diyan nagpahinungod sa mga taga-pirido.
0: Ama, Dribil, katong dito sa Loyo, pwede na mo mo kuwag sabon, na-request na. Pasensya lang mo ha, kaya guba ang shower, balibaldi sa taron.
2: Uy, nisubay siya kung anong kuanday ba, nisabon ko kani adto.
1: Uy!
2: Kapit na napakan akong kumingking, uy.
0: Mga ba? Ang kuya dito kay...
1: Ah, sige na, pistinod siya. Ano siya, halang-halang daw.
2: Nisabon siya.
0: Nisabon siya.
1: Halang-halang. Alam, hindi ka halang.
2: Ako, pagbiran ako kay daw sama sa gipa ako, Taiwan nila akong gabi.
0: Ayaw ba? Sige!
2: XFM!

0: tropang o mga katropang kasolid na ito ang Alamino Rumoraza.
1: Yes, yes. Yes. Uh-huh. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes. Yes, yes, yes. Bom tiaya, bom tiaya, bom, yeah, yeah.
3: Bom tiaya, bom tiaya, bom, yeah, yeah.
4: Bom tiaya, bom tiaya, bom, yeah, yeah.
5: Bom tiaya, bom tiaya, bom, yeah, yeah.
1: Mga maring, welcome sa tuang gipaabot sa Tibok Mindanao. Kini ang Tila Gritty.
0: Kanan.
2: Ano ba? Ano ba? Ano ba?
0: Pas-pas kay Bubang Anila, ha?
1: Dahil nagkita ko lang itlaan kay Kuan na sagap-sap lagi. Ay,
2: Kuan to marin ka naging salaan ka na isutuba.
1: Raga, bagong gimawiran.
0: Kala mawer gyud gani nga dili tong nylon dito nylon nga mawer katong bakal
2: gyud kasi kit ato maring
1: katong blade gyud
0: yes,
2: dili ka gusto sa bakal blade gyud
1: katong bladed weapon
2: blade.
1: Yes oy ka
2: bladed
1: weapon ana maring mahadlok jud ko ana magtan-aw kana nay mag magmawer basig mulagpot ang blade maigo ang ato mo madungagan ang gisi ba
0: may sir okay ra dito sa maduy madoble ang gisi dai
2: ay masumpay
0: sa masumpay na lang mura na naga mura ini ko bang utot ka wala na
6: ah
0: tama ko to ta kala
1: oya na na na mga pagkapin
0: ah na mga risiko
1: yeah. Bueno, kini ato ang usa ka segment mga maring ha. Hatod ni kanato sa Turbo aron nga mas malig-on pa nga ato ang pagkakita.
0: Yes.
1: Ilang taog Turbo matag ana-ana. Mga misis baya mga marino kay dinhi na namuluto og lamig nga sud-an sa ilang mga bana basta kay di na mogahi ang mga tagbadilo.
2: Oy, ano din na?
0: Ang mga center stand pag-ayon magina mga center stand maring kay.
1: Sakto, correct.
0: Kabalo mo ang center stand dili mo tindog ang motor kong ang imong center stand huyang.
1: Labi pa kana imong kana imong side stand mura og ganang kwan.
0: Yes. Yes.
1: Kanang
2: Kamu naman doon ang nilabayay. Magsigara pa kung yeso ko. Ngayon po gaya og muno ko.
1: Yes, Maring. Ang sa'yo masulti, Maring, kanang
0: yes.
1: Nakasuway na ka na ng katurbo.
2: Yes.
0: Nakasuway na ka.
2: Ako?
0: Ato na kayo, ako na kayo kagtiyan.
2: Katingan na kayo.
0: Ano sa kanay mo tiyan?
2: Ang pinag ang turbo para sa tamadido. Yung sa tiyan man may dako.
0: Ay, abinang kong mayuman na o gipikos.
2: Gigitanggalan ako ang akong guard. Gordel.
0: Gordel.
1: Yung ultrasound siguro na. Basig, kung ano, kada triplet.
2: May tingog man, Marin.
1: Masa tingog?
0: Ice, ice, baby. Aba, aba, aba. Aba, aba.
2: Tanawa.
1: Ani-ana, i-comment na sa ito ang comment section, mga maring, ano mga minsan.
2: Yes.
1: May nakingiti lang.
2: ang first owner biya diri kay si Rodel Opinaldo.
1: Sa ingo ni Rodel?
2: Good morning, mga from?
1: Insa daw? Sa ingo niya?
0: Tingnan lang patila.
2: Good morning, from Villa Paraiso, Bisan, Billy.
0: Sa patila siya.
2: Siguro.
1: Mga silingan niyo na sila, mga maring.
2: Silingan na kone si Rodel.
1: Isa pa'y nakadiri ha, si...
2: si Mata Mitch. Uy, si Mata Mitch.
0: Ni Mata Mitch. Nagpatila pa lang siya. Sige, patila niya niya.
2: Na, hi, Idol Tanini. Kanunay naghulat sa inyong programa. Mag-uol ko o wala ko'y makita nga Tanini. Uy!
0: Aba, malingaw yung ko ninyo ay makatawa ko ninyo.
1: Gabi na kamutila, oy, imo, masuluhon na nimo, lain na bit
2: ka. Lain man po si Matamits, kasulo man po.
1: Kasulo di ay?
0: Bebe.
1: Bahala ka, ikaw rin tila o nang kamatamits, oy.
0: May dapat rin si, kung ano eh, Maricela Rimato, Rimato, kay Maring Erika.
2: Alam
0: na. Unata ka maring.
1: Wala lagi ko. Imo
0: gihardo.
2: Imo gihardo.
0: Kira isa o. Kisa pa na si Babske.
1: Kisa pa na siya.
0: Si Babske be.
1: Basa-basa.
0: Shout out maring. Maring. Imo muna ako ni Babali ni Maring Darya. Tilapin
2: na grabe, gila. Uy, mura bang ka lang,
0: Juan, mura ka lang dahon sa patot.
1: Hindi lang lagi kayo taas yan nila, pero lapad.
0: Lapad, parang labakara, parang labakara.
2: Lahit, parang kayo ng lapad.
1: Sige, napagawa sa
2: labi. Oo, di ba na, nasa ikuan, Japanese tunnel?
0: Oo.
1: Kila rin ang biktima, ana.
0: Ada ba si Rodel? Good morning from Bilya Paraiso. Bisayan Bilis.
2: Balik-balik pa rin mo na.
0: Si Inday Marie.
1: Sa ingon.
0: Ay, di na ito nitilapan si Inday Marie.
2: Ang garan, naghulat.
0: Magpasalbahan ka. Si Din Luna, guwapahag yun ni anang nakauna ba. Hello ma'am, kinsa ba? Ikaw siguro ay para. Imo na ko ni ba? Imong naog bi, momo na ko tilay ho. Ana si Alvin Goko, patilae ko mga maringa. Darwin Dulatre nga ako nga patilaan.
1: Kisa pa.
0: Ano ba, ops, Maring Erika ra ang mutila ni Astin. Ano ba, Maring Erika?
1: Grabe makamutila, oy, ma. Mahunhun man sa.
0: Asa?
1: Mahunhun.
0: Walay Maring.
2: Laras na din siya ay.
1: Pero ang down nito ang mga viewers nga i-share po na ito ang live today.
0: Bitaw.
2: Lain na din si Remy Togi ay. Oops, mga maring. Walay lain mo tila si Erika lang.
0: Isulti na ako na Osbar. Saka na ako ni Emma.
1: Maring, ako ama na, Maring.
0: Si Emma, nininit. Patrangay aplon, Maring.
1: Paan lagi ka, mamunay lagi ka.
0: Patrangay lahi kayo, murang lahi siyang taste.
2: Basta dito nalabay ang panit sa kuwan, sa sagin.
0: Dali, murang siya ka ng kuwan. Murang siya, sana ka ng saka na, kanang sa kuwan ka ni Birma. Sa si mga nana?
2: Bermuda?
0: Dali, kasi pagkaon ba nga lagi ba ho, ganin mo ganahan ba?
2: Durian?
0: Biryani, marami. Marami ba nag biryani?
2: Basi ang color po.
0: Oo.
1: Basi giluto ni insan.
0: Ay, gigan ba nag muskinsin ba nag?
1: Paki-share mga maring ato ang live today kaya sa ato ang pagbalik ha, doon na tayo live nga live nga drama inyo masaksihan ka roon nga diri alang pinakatalag sa ong lingaw mabati sa ito ang programa nga
0: naway maring inikan
1: maring mamunay mapao
0: ay abin akong si kwa din si Maricel Rimotoke kay maring inikan ay ako
1: Ay, ay,
2: kailan liyapan si Tia Daria?
0: Mas kailan ilay tanini?
1: Excited!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Well, mga maring, balik ta atong oras, alas 11:06 na sa buntag. Og taod-taod, mga maring, inyo naman saksiyan na ito ang live nga drama. Hapan sa di pa, mga bayot, ha? Oy, sa mga kuan diya, sa mga namati ka ron sa Facebook Live, sa YouTube, o dapat sa YouTube, wala, no? Sa ilahang mga radyo, diri sa may Agusan del Sur, Mati City, Davao Oriental, taga Bukid nun, o kuman pa nga mga lugar, atong tuktok ko ninyo mga kasing-kasing, mga maring alang sa tuwan, yes. Kining gitawag, o... asa gito, katong atuan.
2: Katropanihan sa Nalindugan.
1: For cast donation sa Katropanihan sa Nalinugan dito sa
2: General Santos City, yes. Of Glan.
1: Alang sa mga gusto diha nga magpadala og cash, mga maring, ang atuang GCash number is 0991-537-8509. Huwag siyempre ato ang BPI account number 6926-287-5544. Siyempre ato ang good time is 0961-7182-2041.
3: Yes! Angke!
1: Sa mga gusto sa mapadala sa ilahang mga gustong ipa... kanagan yung mga gun goods.
2: Yes, gun goods. Mga tubig. Mga yung mga sinina di ang nandili ninyong gamiton.
1: Isag pila lang good. Eh.
2: Oo, dako na kayo ng tabang, yes. Dito sa ilahang.
1: Oo, oh, ihato diri ang mga maring sa second floor. Domingo Building. National Highway, yes. Beside lang sa SM Mall of Dagom, yes. Tagom City, Davao del Norte, Philippines at 8100 about.
3: Competentes mga kaayo eh.
1: Okay, aron sa madasig ito ang mga viewers, mga listeners nga maghatag sa ilang donasyon, doon na tayo natigo mga maring nagkatidad o get 20,000.
2: Yes.
1: 896 ka pesos, mga maring.
3: Apa na rin sa mga Bitey Mel?
1: Sakto. Mel.
3: Correct.
1: Ayan. So, nito maglangay, mga maring, kaya ano to ang live drama. Ani-ana.

0: Alright, no? Bakal ito, sugda lang anong bugnong lugay nun si Alano Pabilo. Grabe, oy. Sa kay Pabilo. Pabilo, bakal ito sa kanyang super lulog, super lola, no? Ayan, sila sa asaman ni sila si Richard go request.
1: Ano siya? Pwede yung request. Tilae po mi dire sa highway.
0: Highway
1: 23 Barubo. Richard Gomez. Artista ho.
0: Si Dodong ang natulong ang nagtabisay ang laway nga si Michael nga nanubil sa motor. Thanks mga maring. Sa Tetski Guapo. Kami dire sa Marsman daw. Dili na walay uso ang patila dito. Is OP. Sorry, is OP ka ng standing position. Si Louis Teresa Jordan Villarreal. Villarreal, mabal. Shout out from Jensen Mark Anthony Villarreal.
1: Okay.
0: Okay, sige. So, mag-istorya na itong tinood, Vic. Eh, mauna gano'y tinood yes. Na drama. Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagyukbo, pagtahod, ganinyong tulong. Labi na gyud sa mga suking tigpanubay ning inyong ang tulumanong kung ako, ikaw, Maring Erika, Maring Daria o Master Indetanini. Ako si Godofredo. Nagpuyo ko diri sa may Madaom, Tagum City. Master o Maring Erika o Maring Daria, nagpadangat ko diya sa inyuhang sibyaanan diya sa XFM. Kay gusto na ko matagaan ko o ka ng kaupayan ganyang akong problema nga nagkabiba ni akong abaga karong gabi una. Kasi pang upo ba kay mapiska ng ako ang kwandre, ako ang kalimutaw. Master o Maring Daria o Maring Erika, gawas nga, murag ipang TV na mo diya. Nagproblema ko aning ako ang sitwasyon karon. Kaya gani ako ang sitwasyon karon Maring Erika, Maring Daria, o nga Master, ito rin, kapoy na kayo mong tulong, sigbalik-balik na inyo ang pangalan ba? Bahin gani sa kong kargada karong mga panahon na. Ako magod, Master, Maring Daria, Maring Erika, ipangalaan mangugus ako nga amahan og duha ka klase nga mga mananap. Ipangalaan ko sa akong inahan og kabayo. Kanang mula. Makabot na kong mga pito ka bulan kapin. Lahi na po'y gusto sa akong inahan. Rabbit na po'y kuno. Muna nga nag-combine ang kabayo kang rabbit. Master o ga Maring Erika o Maring Daria, mauni nun ako ang problema kay wanay mo. Kanabang muatras na ang mga bisag mga ka-inspirasyon. Muatras. Da, para masamta ninyo. Sugda to sa silugdanan, oy. Para inaan yung mga may tabo, be.

0: Guna peredut anak.
1: Pak.
0: Dia kaki kas kasilias.
1: Ini gua pergi. Pada aku mengalami kelibukan.
0: Tidak. Kenapa yang mengalami kelibukan? Kenapa kau kakak sebuku? Kenapa namai risiko si pembetis?
1: Murah ini. Pak. Pak. Serius apa pengutahan aku ini apa, Pak?
0: Oh.
1: Aku pada na problema mo ko niya ko ang ingon pa lagi sa mga eksperto ang dili ko normal nga butang abnormal ko no. Dili man normal ako ang ba. Unsa man gi pangala niya sa ko apa nga pati dako ang man kung kargada ba?
0: Bitaw Godfredo anak.
1: Kasi di ko makauyab ba ning ako ba malibog. Mahadlok pag kauyab ko minyo ko ikaw ko masawa na ko. Kita kani pa oh. Ah.
0: Kamalo ka Godfredo. Pa. Agbayan ta ka samtang mag-istorya ta.
1: Iagbayan ko di mo pa.
0: Godfredo. Kato panahon nagsapa ka sa imong inahan. Ang imong inahan nag-antos.
1: Unsa?
0: O ako nag-antos. Kay ang iyang ipangalaan na usa ka kabayo nga mula.
1: Ba? Mabot-basabot nga kini karong mo ni akong ni... Kini akong kargada dito ni nakuha ni sa pangalaan ni
0: Tinood ka na anak.
1: Buhi sa kabayo.
0: Tinood ka na. Gani ang ako ipangalan sa nanta kay kamalukan kabayo nga kisang kabayo ang giyang ipangalan. Ang kabayo ni Leon Guerrero.
1: Pa. Wala po ni mupog ni mama pa eh. Ano mo nga? Ayaw lang ng kabayo, kanding lang.
0: Ayaw na ma. Iho. Godfredo. Samtang nagsurisuroy ako sa may bayon. Nakakita ko sa kababae nga nagtungtong sa dakong bato.
1: Pa.
0: Abin ako magpakamatay ang kanahan imo manayang inahan.
1: Bangas ka pa.

0: Buang nga ni Jerry.
1: Ay.
0: Ako ba? Na problema ko.
1: Nga doday, Brad.
0: Na problema ko ba kay... Bao biya ka. Bisa pagkita nang imong garon Jer, sa ko adyo layo ra kay na wala ra na wala na ka 18.
1: Mao ba Brad? Nahibong bitaw ko Brad kay. Kanang imong ha Brad. Nakita gyud na ko Brad.
0: Silip ko ni mo Jer.
1: Sorry Brad.
2: Ayaw na ma.
0: Ko Jer ba marmaro ka Jer ya. May insulti ko si mo kamigo man ta. Good. Ako insulti gyud na ko ni si mo kay
1: Brad.
0: Amigo man ta. Jer. Unsa kay kung
1: ngano? Ako gikuan ni mo, Brad. Nakatilaw na ba kag? Natisting na ba na ni mo, Brad?
0: Wapagani na ko masuway no, kay madlok lagi ko, basi...
3: Hello, Gudo! Gudo Frido!
1: Brad, nasi una, Brad.
3: Hello, hello, Gudo!
0: Bayo ta sa kag...
1: Una...
3: Uy, Gudo! Nakamanagan lagi, Gudo!
1: Mulakaw sa ko, Brad.
0: Ay, Jerry,
1: sorry,
0: Jerry,
1: sorry,
0: Jerry.
1: Brad.
3: Uy, Gudo! Kumusta man ka, Gudo?
0: Oh, ayaw kong kakasamakit ang sa mga tao, uy.
3: Ala, lain lagi ka. Ima man kang giwakli, Gudo.
0: Gusto,
3: sama talaga. Ala, lain lagi ka. Hadlok man ka maulawan.
0: Una, una. Ayaw,
3: uy.
0: Ayaw pag-anak ka.
3: Uy, Gudo! Ula, unsa kaya ko nahikapan, Gudo?
0: Ayaw.
3: Ala, gababag, gababag.
0: Taka ra magabang hikap, uy, flashlight man na.
3: Ay, flashlight ah. Nganong init man.
0: Sige man.
3: Bangas ko.
2: Ayaw, di ba?
0: Ikaw ba? Hindi na magkadri. Sumuka ni mo,
3: uy. Uy, gimingaw na ko ni mo, Gudo, uy.
0: Gimingaw mo kasi ko. Nambalay tayo kaagi, huwa man.
3: Uy, lain lagi ka, Gudo. Ano mo, iskap-isnam na kakaroon ba?
0: Ayaw, siguro suwayan ako niya kung kargada ka niya.
3: Uy, Gudo!
0: Nagatlaon mo niyong bayutan eh. Suwayan ako niya. Makakaya ba niya siya kung kargada?
3: Uy, kumusta mo kagudo? Uy, pahikap siya mong...
0: Uy, ikap pa.
3: Uy, kagako, kagako!
0: Niloka, uy.
2: Ayaw na ba?
0: Ayaw, patag ako hikap ba? Kaya, masig na yung mga tao ba?
3: Magbaktas-baktas siguro na ito, Gudo. Kaya ibro dito. Kaya ibro nag-awaaw kayo, Gudo.
0: Asya man taad to?
3: Ay, kamalo na ka. Dalay mo. Dalay, Gudo.
0: Karon, isuway na ko ni. Isuway gina ko ni. Karon, kinaan naman ito ni Smingaw. Ilang smangga.
3: Gudo!
0: Gusto man juga kamu suway?
3: Uy, Gudo lagi!
0: Ani, ana.
3: Ay, Gudo!
0: Gao!
3: Kada ko, Gudo, bro, bro, panel!
0: Kaya ni mo?
3: Ay, Gudo!

Maring Erika o maring Daria o Master. Ako yung suwayan yun ang bayot dito nga dayo. Mga itong bayot, bayot pa ito dito sa kuwan. Dapaw ba niya ni Abot dire. Si Una, ako yung hinala dito sa Lanos Mangga. Daghan kayo nagkakitagibaklan ko ni akong amigo nga si paring Jerry. Nga, mura ko na kung rabbit mo kuwan daw, musakyon. Paspas ko na kaayo. Muto nga, pag-istoryahan namin ni paring Jerry, inani mga panghitabo.

0: Brad.
1: Hmm.
0: Matoy Brad. Grabe kayo ka mo karate, Brad.
1: Sabuti mo karate.
0: Brad, kanang nakuha nga ko, good Brad. Katong gidalani mo tong bayot nga si Una, Brad ba?
1: Ay, but...
0: Apoanga, Brad. Oy,
1: Jerry, gibaklad ko ni mo.
0: Kita kayo na ako. Grabe nang andiis man, Brad.
1: Uy, anong mamaklad man ka, Jerry? Oh.
0: Sorry, Brad.
1: Ikaw, sabi yan ang mamaklad ka na yung mag...
0: Wala, Brad.
1: Ay, basig doon kay. Basig na picturean mo ni mo. Ayaw, ipusa.
0: Malubat ko atong panahuna, Brad.
1: Ay, mabidyo ganit ka ko ka malubat.
0: Brad, pero nakita gud na ako, Brad. Grabe ni mo. Gahangos man ka, Brad. Mura kag napil og panran.
1: Jer, so buto sabot ni mo, Jer, nakikita ni mo kung unsagad ako ang problema kay mo gikiproblemahan na ginako. Ultimo ka tong si una nga katyabaw oy murag nakuan.
0: Brad, nakakita gyud ko pag-ibot ni mo, Brad. Makaingon gugu, Brad. Grabe mo ra magkamuting kahoy, Brad. Katong hybrid na kamuting kahoy, Brad.
1: Itong
0: ba?
1: Makahilo?
0: Itong makahilo.
2: Ayaw naman.
1: Mo lagi na ko problema karon, Jer. Kaya, wapan ako ni masuway siya. Bye. Ang ikabalak anak ko ba sino magkauyab? Buwagan ko makita ni nga ko ang akong kargada nga oversize mga ayaw.
0: Brad, naku ipagaila ni mo, Brad.
1: Kinsa man na?
0: Tagapirido, Brad.
1: Tagapirido?
0: Hitsas kaayo, Brad. Sorry, Brad.
1: Basi mo po sila nito niya.
0: Brad, diha man ko dagaan ha, Brad.
1: Ay, sige.
0: Kita ka niya kung purma, Brad. Tara man niya kung pantalon, Brad. Law-law na kayo, Brad.
1: Naka-sputing ka? Oh, sige. Karusan man ito eh. Karusan man yung pinailas ko ha.
0: Brad, kaungang mani, Brad.
1: Ato na yung suwayan. Suwayan ito. Ipailailas ako, ako ba, problema siya ko ni Jerry, kaya basi hindi ko maminyo, bag, makakita niyo kung kargada na ako.
0: May! Oh,
1: kita ka niyo, pakita ang tagaw.
0: Brad! Grabe, Brad!
1: Mm.
0: Kung napanay dunggan, Brad, mura naman nag-itoy, Brad. Sorry, Brad.
1: Ay, sige, ato na to. Atong suwayan itong gingon mo. Tara,
0: Brad!

0: Mana ni? Mana ni tadi?
1: Mana ni, Brad? Mingo pakai Brad kayak elastris pemas haput. Sampai pilihan
0: tahun nanti, Brad. Tadi, mau syat-syat tadi.
2: Hello!
0: Oi, nah, nah, nah.
2: Hello, hello, sir.
1: I die ke nang... nama iku Andri die ke nang imnu nun die?
0: Eh, kena bahala dia jari ke... Aku di muka suito tadi.
1: Adai kan
0: tak ada aku dari aku.
1: Nama yang gini sang mani dai ketung lai di ketung lai buli now dai.
2: Nak asih.
1: Sigi dai. Nak nak kai ka uban dia dai.
2: Aku dai si.
0: Adik ko ni mo ke batik kag naung. Adik ko dik jer dia mitai lang lain.
1: Sorry dai.
0: Pintah hak lain pintah pintah pintah.
1: Sorry dai.
2: Cek. Ari pintah aku apa?
0: Kita kita lain.
2: Nang apotan.
0: Lain aku di mga aku under, mga bully mo din yung mga aku under.
1: Brad.
0: Oh. So, paghambog niyo.
1: Mati ko yawag yung dibugpur ma, Brad.
0: Ay, asa man paghambog niyo nga kayang mo sa gubang niya kong kargada?
3: Hi.
0: Uy. Kagwapan niya. Ay, Brad, istoryaha, istoryaha dia, istoryaha dia yun. Ikaw istorya.
1: Ma'am, mayong...
0: Sama ka, isto siya rin.
1: Maing hapon, ma'am.
3: Ah, hello. Ako de si Kuan Maricel.
1: Ma'am, ako de si Jerry, ma'am. Ang kauban, ma'am, si Godofredo.
0: Good morning, miss. Ako de si Godofredo.
3: Good morning. Maing hapon.
0: Kalumoy si mong kamot. Lumoy kayo.
3: Ako de rin. Wasti rin, magugod rin.
0: O, sa'yo mong gisabon. Lumoy lagi mong kamot.
3: Ah, clear skin soap.
0: Bantong radi ay. Sus kahamis yan. Paa. Nag-short siya ka na yung maong gising-gising.
1: Brad.
0: Kaya ganyan.
1: Brad, ako isultin mo, Brad.
0: Saan?
1: Pag manunod mo kwarto, Brad, paun ako dito sa kilid, Brad.
0: Mamaklad na po ka.
1: Sali na good, Brad.
0: Sige. Kailan pagsaba, ha? Unya, pila mo na siya.
1: Kamu rin pagsabot, Brad. Buuna lang ko dito sa kwarto, Brad.
0: Sige, sige.
1: Kasi ito ka ba ni Godofredo, no?
0: Yes, Godofredo. Si Jerry ito siya, Jerry.
1: Ngayon ito siya sa piyot. Lagi ito siya nilakuan.
0: Ay, kayo kamo ito. Stress mo ito siya. Ganun. Hindi na ako mag... Hindi ko pareha siya ng uban ba nga. Dahan pa kayo magbaskot-sikot ba?
1: 3-5. 3-5 lang.
0: Walay discount, ano?
1: 3,000.
0: Grabe po. Mahal na po. Saan mo na imuhang kargada di?
1: Wakay kwarta?
0: Ano? Pwede mo hangyog tuet?
1: Sige, tuet.
0: Ano yan? Sige, okay. Sige. Okay rin si mo ng prisyona.
1: Okay rin. Okay rin. Problema.
0: Sipay lang ngayon na to. Tara.

0: Ya.
1: Sige.
0: Ano mo ta diri inyong
1: wala ko nang panty.
0: Bantor kay leg baho.
1: Ha?
0: Ayaw ko ba kanang humot kay sabon.
1: Mo man ni sagol mo ni nay alcohol pulbo sa sagol na bago ni diri. Ang baho diri. Mga sapatos diri nga.
0: Makakaya kay isa sa ko ang garganta. Suwayan na doon eh. Okay, pipribihan na ni. Daghan na siguro na suwayan. So, wang-wang na siguro ni. Diri, piplaster kay ato na ning suwayan.
1: Sige na, sabi may dugayan din ato. Manidahon sa, bago pantidan. Ako, pamilya ko'y pantidi ay.
0: Pamanta mahuman, unahan sa nakog do smell. Unya ng et.
1: Pamanta ka to et, ha?
0: Lagi. Sama diskumpiada, mangga, oi. Sige na, sigla nga. O sabi ko una-una ron.
1: Sige. Maplastar ako diri. Sagri na sa VIP room.
0: Ipagawas na ako kung kargada. Akong isanday diri sa bangko.
1: O sabi mag-isanday ni mo ka ng tenderloin sa...
0: Pamanda ay kini ako.
1: Ha?
0: Kita gani?
1: Imuha na tanan?
0: Kung sa pamanda ay may lain pa.
1: Ay, Gudo Fredo, imuha na tanan.
0: Nag-down ako, Dosmel. Nag-down ako. Ayun na, wala italikra na yun.
1: Gudo Fredo. Handos pa! Handos pa! Handos pa!
0: Onya.
1: Handos pa!
0: Sige pa! Mo sokol kaya niya sokol
1: di gawas nang imong ulo ni mo ba ang
0: ulo mo
1: liog
0: naman
1: dai ay ay ay ay ay ay

Mga maring, grabe yung kaayo mga maring. Kay pati itong taga-Pirido, murag ni atras yun ang iyahang kuan, ang iyahang ma chocolate bearing. Ang iyang adam sa apple, nagawas gini ang adam sa apple. Grabe mo, gudingin po rin buyag, gudingin akong kargada. Uy! Mila ba yan, mga simana, bulan, nahimo og mga tungas tuig, nakauyab ko. Yes, nakauyab ko. Ang iyang pangalan, ang pangalan sa kong uyab nga si Marie. Ug inani mga panghitabo.

0: Anong gidamang ko ni Mordi Aprido sa mingaw nga dapit? Uy, usubi ako no kaayong mga jatot diri ah.
1: Ito, nandiyatot ay, maramang tag 1980s. Ito, abin ni Mumar, nagpasalamat kay ko nga. Isugot-sugot ni mo, bisan og kinangati ning dili ko yung anak kahitsuraan. Pasalamat ko nga. Gimahal ko ni mo ba?
0: Nakabaw ka no? Dili man sab ka, isa di gugmaon kay sa imong hitsura. Gwapo ka, saktog barug. Pero nang hinaot ko nga ka nang dili ka para sa nang mga laki nga. Sa ila ni, kanang mga laki ko ni, hadati lang ko mag-mention nga kanang lakhan ka yung mga babae.
1: Dili ko parehas, ana. Parehas may ni CJ nga isa rag yun. Kanang mga stick to one, gid ba?
0: Salamat, ha?
1: Pero, maruyab naman kita. Buta na ko, mga... Kang buta na ko nga, tilawan ko ni mo.
0: Uy!
2: Ayaw, ma!
0: Lain ni mo, uy. Kanang, hindi sa taan na mga ana, uy.
1: Dili, magunta mga bata. Sige na, supayagod ko. Basindig. Basindig, kuan ba?
0: Bahala ka. Okay lang.
1: Okay ra si mo? Kini, suwayan ko ni. Hinuon, guwapag kini akong nuyap. Ang problema, kaya kini akong kargada. Ipagimaw ko na akong ulobi.
0: Huy, imuha na tanan?
1: Oo, ano mo day?
0: Ala, di ko uy, mahala ka. Di, mahadlok ka na uy, lang iyo, di ko kahadak ko.
2: Ayaw ka ma.
3: Mga Maring, mo na ko problema karon. Kaya mo uyab nga si Marie, ako ang gigitang, kanil ko musukot na gini siya, ako gini siya pag-asawa na pan... Pagkakita niya sa ko ang bunal. Sa kong alho nga, kaingon siya nga murang ka ng balanghoy nga gipanitan. Puti, pero kaingon ka, pwede gini noon nga, sakto-sakto gini. Bisag si Titi Queen ani o si Titi Princess ni magsilbi ani. O saan man ako ni nga musukot ni akong uyab, kay murang ka, yung ingon ba niya, kalas ko no kayong sa lumpas. Kalas ko nung kay glabnog, kay maglabad ko nung iyang ulo, anak kong iyak kong matistingan, kay mama mo inaingon sa iyang mga amiga nga nakatila o mga dagko kay mga tabadidoy. Masama man ako ni, tabangi ko din yung mga maringbi, baluoy mo, kapoy na kasi dadala ni ba, kay paminaw na ako kay kung maangko ni Marin ni ako ang tabadidoy, pakastan ko na ako ni siya. Maluoy mo, tabangi ko. Tininalang kutob. Godofredo.

0: XFM Tagum City. Alright, mo to ato ang kuno.
1: Yes, ato ang gibasa nga kaagi. Grabe, oy, dalang saon sa ning kaagiha oy.
0: Grabe kayo oy. Alas 11:34 naman dai nung ato aning kuanan bi, ato aning grabe kayo maring, no?
1: Sakto.
0: Naay mga inana nga mga factor, no? Ato ni isgutan kadali, no? Ato recap ta sa to ang sender mga katropa.
2: Oo. Kuyaw kaayo maring.
0: Kuyaw kaayo, no?
2: Kargana. Gingan kargana mga lapos.
1: Namang ipakatao ka nang giingon nila nga mga blessed kuno kaayo nga mga lalaki. Diri sa Pilipinas, naara siguro sa mga dagko kargana mga 30% ra siguro. Pakita ay good ta.
0: Ay, manino.
2: Hoy, ato sige ikaw eh. Patunayin.
1: Joke lang, atik lang.

0: siguro no, ay mga nay na sige bigyan nga bayot ah. Mm. Babaha nga kuno ya. Ang pungango kada nga gasket nga tanggal oi.
1: Wala ma oh. Wala ma-admit sa kuan sa bukas na ko sa regional.
2: May gayon
1: sa
2: ospital.
0: Oh, nabungkag yun ang balay sa pinig no. So, oh.
2: Kahadlok ana oi.
0: Ang ikaduwa katong isa ni gawas mo dito ang gitulak ang adam sa apple.
1: Hala.
0: Sa kataas gila limang gawa. Putot siguro gamay siguro kitong bayhan na to.
1: Grabe yun. Maraga.
2: May gani kay kabayuon mo ni tawag kabayuon?
0: Oo. Oh, kana.
2: May gani kay wala na baliktad. Ang rabbit, narabit siya.
0: Ay, ginoo ko grabe kayo. Ang karong nga grabe to isa katang kato si Marie.
1: Mm.
0: Mautoy ang niyang. Oh, oh.
1: Na problema sa kay niabot sa punto nga nahigugma siya unya kanang nakuyab siya kanang hitsuraan daw.
0: Mm. Uh-huh.
1: Problema lagi kay dili sa iya ha kay nahadlok sa
2: ipakita niya. Oversized the eye.
1: Kay murag na analisa siguro sa babae bang sus kung maigo ko ani murag di na siguro ma-interview. Ah!
0: Makaingin siya bang sa mani oy mama. Mm. Lai magani gi lusayan mag-uabot diri sa kuang batihis.
1: Uh-huh. Kana.
2: Grabe.
1: Hala ato siguro. Ay ato ding good morning di si Duk CJ ni Druda.
0: Ama si Duk CJ.
1: Good morning Duk.
2: Ingon ta si Kwan si Maricel ingon siya oy. Nakatawa ko sa tuit.
0: Ama
2: tuit daw.
0: Sa tuit.
1: Anya ay napadiri si Kuan si ay aba si Jovi Castillo si hi kang maring Cinderella parias guro na sa ako ang bana si Junalo dako upol gargada daro si Junalo ga pagutaya
0: tama
1: to di na mari
0: why screenshot di ha why screenshot
2: why screenshot para comment
1: comment sa comment section ang mga screenshot Kisa pa nanalabi kay...
2: Si Vincent.
1: Hi, good morning kang Vincent Mulya. Pa-shout out mga peri. Salamat kayo.
0: Si Din Luna. Manalay si Din Luna. Maayo mga... Maayo ana mga maring sana putlan niya gamay.
1: Mm-hmm.
0: Aba, o napun na siya siya punto, no? Alam mo si Alana Pablio. Mag-apam na lang yun na... Na siya mga maring kay para haog yun na kaayo kay kung diri na siya sa Pinay makasuhan yun na siya kay makadaot man na siya o kaugmaon oversized man man pero kung na nagugmahan yun siya ay asayaha nga actress
1: agwantahon
0: pwede rin niya sapsapan maura to maring daway lami. Salamat kaayo.
1: Hello oi, kanang kung sa mga saging o kana mga pinya kung sobraan kadagko dili pwede pang export. Pero kining kargada sa tuang little sender murag dito ra ni sa laing nasud makakita og mga
2: kuan. Dako kay san. Ang gwapo ana sapsapan, tama man to siya.
0: Sapsapan.
2: Sapsapan. Nga ibulad sa init kana murag binangkong.
1: Diya sa may kuan sa Tibalog.
2: Tibalog.
1: Binangkong sa Tibalog.
2: Binangkong sa Tibalog. Kanda, nasa kasada ni Pambulan.
1: Kana, himuon na ba daw na siya? Kung sa'yo, ginahimuan ang mga Tibinangkong.
2: Kana, muna na kanang kuan, kanang, sa kanang, ano, si Bilalan, gani?
1: Ay, kanang...
2: Gaw-gaw.
1: Gaw-gaw.
2: Kanang mga hari na mo.
0: Mo na siya.
1: Muna na. Kanang mga klas-ing, mga
2: klas-ing rin na.
1: Klas-ing, ay, muna na.
2: Muna siya, ang mga matling. Muna na siya.
1: Brown lagi na, lagom naman lagi na nasa highway, lagi buwan.
2: Maputi man na siya, kaya pagdukdok, pino man na siya, papino.
0: Maputi na siya, labi na yung mga aging mga dump truck. Ikaw rin maging mga dump truck, di baka mga luspad, di baka
1: mamuyawan.
0: Di baka mamuyawan.
1: Ay, nako. Sige, i-comment yan mga maring ang iyong ikatambag sa tuwang leader sender sa XFM. XFM 107.1 Tago mga Facebook page.
0: Mm-hmm.
1: Makita ang sabda mga maring sa XFM General Santos City Facebook page o sa XFM Mati City Davao Oriental Facebook page.
0: O sa asa pa?
1: Madungong sabta sa mga nagkariya nga mga radio stations?
0: Nationwide.
1: Asa, yes, yeah. Di asa Bukidnon.
2: Nationwide.
1: Mindanao.
2: Mindanao-wide.
0: Dili, kaya mamay, ako lang gustuhan, mag-nationwide naman ta. Kaya ang mga kwan dito, mga Tagalog, kaya magkana naman sila bisay, hindi lang ganag mga Tagalog, kaya UE. Dili sila ganaan.
1: Yan ang sabi nila.
0: Ayun na namin ang mga, marinig yung mga ano nila dito kasi napaka-UE talaga.
1: Gusto nila ng mga Bisaya.
0: Mga Bisaya. Kasi yung mga Bisaya talagang ang titigas ng mga Dela.
1: Like,
2: dalian mo dyan. Baka magalit sa gabi.
1: But anyway, mga maring alas 11. 40 na nga itong oras, mga higala. Ha? Hala, nalain mga mensahe diri ay gikan diri sa mga taga-mati. Nalain mensahe diri si...

0: Ken.
1: Na ba?
0: Ang rabbit kaya na mo patay og 20 ka babae nga rabbit pinagi rajod sa ana jug ay. Gawad yun yung rabbit. Uy. Ngayon pa si katropang Ken at si Bido dira sa may XFM Mati City Davao Oriental. Tinood yun, Maring? Pamatod yun akin. Doon na kayo mga screenshot.
1: Ikaw na. Picture.
0: Picture daw.
2: Basi tinood po na, Maring. Kaya mamatay mo na ng rabbit panguman o jug-jug.
0: Mabadi ay.
2: Oo. Burasa ka ng buyog ba? O di ba ka ng buyog? Panguman na ka ng igos sa paak. Yeah, o, mamatay.
0: Dili na baka tuslok.
2: Kaya mabilin. Kaya mabilin man to ilang tabadidoy.
0: Mabadi ay.
1: Mabilin.
0: O dapat kikuan to, gipreserve. Ang kuan. Anyway.
1: Ay, si Neymari.
0: Minaw siya.
1: Ano siya, pakiplay, himayang nalunak. Dili na itong what our friends are for?
0: Sige, Bill.
1: Ato na,
0: himayang na.
2: Basig na usab na.
1: Basig na usab na.
0: Ato na, taga-pagtagad o niya, taon-taon SM, kay ato na yung taga-kuan sa SM, basig din na na-hook up sa 2 hours.
1: Mga gani. Anong himayang lalunhak man? Sa may bot pa sa pagkana. Nakagal siguro siya ang inani. Domingo, maguna siya ba?
2: Nahunlak?
1: Oo, nahunlak. Himayang nahunlak. But our friends are for na lang ta, Inday Mary. Oy, kay, pang Domingo man ang imong request. Alata na dugay ka nga, kuan nga, idara na ka ba?
0: Mukhaan gina siya, mo request sa sarug at my worst. Ay, mga litis man to siya.
2: Anyway, mga bagong litis.
0: Pati baya ko diri akay nang umprami si Maring Cinderella nga nangumpra sila. Kaoban iya ang bana nga dako kay kargada po si Junalo.
1: Junalo. Abi oy. Ay ana ba si Inday Mary kung dili ni play di na mi mokap.
0: Ala
1: oy. Ay mao na. Sige lang, kaya ka malaka kay ang technician niyo, ang technician na mo rin, amigo man nila. Lira, mahukap lagi po na.
0: Sige, Dabi ka. Ay, mudawa ito, color.
1: Ay, sige.
2: Ay, color.
0: Color brown.
1: Baby, color brown o color red. Okay, sige.
0: Kung na ay color, mga maring, wala pa color, pero kung na gusto manawag, nga gusto mo tambag sa ere, mga maring, hala mo, mudawa sa mi kay, kisa na bagong taon dito, mudawa.
2: Kung saan, napagtawag mo na ito kay, number maring.
0: Ang ito ang numero is 0966-306-9569. Osbon ko mga maring 0966-306-9569 mga maring.
1: Mm-hmm.
0: So andam na ito ang linya. Giabrihan na ako. Apan sa dili pa mga maring ha. Ang ato ang programa di ay hatod ni kanato sa pinakakusog nga mga food supplement nga pampagahi sa tuang tabadidoy.
1: Mm-hmm.
0: Kinaan.
2: Turbo Male Enhancer. Kaya kung muluhod ka, gilin sa ako.
0: Matod ina.
1: Matod ina. Sabay na sa turbo, babe. Astorial doon siya, Maring.
2: Klaba waska.
1: Like, daon sa?
2: Klaba waska.
1: Na, ay, klaba waska. Daon sa pa.
2: O, ganang pangkuan siya. Pangpagahi.
0: No. Pero nakasuway ka.
1: Nakasuway.
0: Nakasuway na mula
2: ka. Wala na may mugahi.
1: So, kung may turbo, mugahi gina siya.
2: Yes. Pwede
1: ka
2: na siya ikalso sa bao-bao.
1: Kana.
0: So ito malikan mga maring ang kining kaagi samtang wala pa tayo color mga igala. Dili gini malikayan ba kay dunagi mga tao nga ani siguro nung kana ganing gigrasyahan sila. Kay dili nimo maikalimod ang mga bayot nga daghan jud nang andoy mga lalaki ana nga kana mudako ila mga kargada gani. Diri ara na sa Pilipinas ang daghan kaaya mga gipamaligya nga mga produkto nga papadako, papagahi. Diri na daw kay daghan kay diri ang magagmay mga kargada.
1: Aba, tama kay ang mga Pilipino kay ang size pagod ana nila. Diri kayo kuno sa mga marine kana nga dili kay dako, tama sa, lang. Dala sa mga 5 ana na mo siguro na.
0: Mobita na mga marine nga gamay ra kaayong ihap sa mga Pilipinong lalaki nga nakaasawag mga apam.
1: Oo.
0: Kay susoy pangingi kay ra kuno ta sa mura ra gud tagi toothpick pang.
1: Pero naay mga kwan baya daw kanang mga foreigner ba nga mga apam nga ganak mga Pinoy. Daghan ko nakita sa social media nga mga mga kwan mga
0: siguro wala sila in choice.
1: Wala sila oo.
2: Kay oh, na may natambag marin.
1: Ah, be.
2: Ana si Ismaila Sibiliano Asuncion.
1: Be.
2: Good noon. Pwede man na siya mo add to sa doktor, ipa-check up, kay basig na ay lotion na pangpakuyos. Anyway, true love na, dili basig sa kadakuan. Oh. Maayong relasyon, pamawab, watching you, 3 amping.
1: Oh, oy.
2: Palitan, dahil mo ito, matimuingon, nga na ay panghaplas nga pangpakuyos.
0: Dili ang kasigaran mga pang mga babaligya karon sa online.
2: Pampadako.
0: Pampadako regyo siya.
2: Ma Basig na yung pagpagamay.
0: Basig na asam.
2: Okay, yan naman sa'yo. Ipa-doktor daw. Mangayon sa resita ng pagpagamay.
1: Ato ka sa mga machine shop. Dito ka niya. Ipa-turno na nila dito. Kaya pwede mo na magamay yan. Niya makurba-kurba. Pwede. Makadesign
2: pwede
1: pa ka
2: sa bansuhan. Ismiral na. Garitso.
0: Pwede siguro na. Mga giring-giring.
1: Ipa-kuala ka ganang mga
2: patikib.
1: Sandiran ba nani mo?
0: Gusto ba niya mga katong pointed kayo nga tumoy ba? Murang dako. Murang ang punuan. Murang huwag ka ng kuan.
1: Na kay mga ijer diha. Pwede na magamitin.
0: Aba. Sige,
1: be. Sige, be.
0: Pwede saan na siya. Jeter lo Dubai. Sige, sige. Kamang alamion. Gala lang dyan ninyo. Uy, gusto ba mandi alamion? Good me. Kami ang lamion diri sa Tagum City. Dali na na imnan og unsa daw?
1: Metformin. Ang mataas na siguro sugar ni. Si Din Luna. Di, daki ra na imnan. Si daki. Ay, bahala ka diya. Be.
0: Oo, kisa pa'y naadiri ang mga maring kay gamay naman atong oras alas 11:47 na antak na sa buntag.
1: Sige.
0: Nagi mga nakoy kaila nga ingini hapit-hapit ani ang kaagi niya. Na problema siya kay kuan lagi kana laging kanang grabe siya ka gusto gi siyang mudako ang iya ha. Niabot na noon sa punto mga maringa na hospitalized na noon siya.
1: Aba, ay mga anak nga mga pakbor.
0: Kay yahamang gi kuan maring, yahamang gi disdisan gi pangsuksukan niya.
1: Kay mga gadget, mutangan niya mga aksesoris.
0: Iya gi pangsuksukan niya ang mga kuan, mutangan niya mga divider.
1: Aba. Mora na siya kuan niya. Ay, kana na kanag mga sabitanan?
0: Yes.
1: Oh, kalain ana oy.
0: Correct.
1: Mao na diha, no?
0: Wala na mo tambag diha mga mare kay.
2: Wala na mare.
1: Wala na oy. Si Linlin ang tanaw. Si Linlin, hi Linlin.
0: Si Linlin si
1: Linlin. Basta Lin. Oh no.
2: Basta ganahan siya mo tambag diha.
1: Ayo kay utro sa tambanganan.
0: Sige sige kuan unsa kay assessment ni kanani?
1: Ani Linlin
0: ni Bibi.
1: Alay kayo ay kay 48 na sige 48 na.
0: So ato na ning tambagan mga igala kay ikaw na po yung mutambagan eh. Kamay ka palik ka ni ganina.
1: Boy no. So, mo ito na. Mark, ikaw, Godofredo. At least, isa lang ako masulat. Congratulations. At least, hawak mo na ang beat, no? Ikaw mo yung nakakuha dali sa pinakataas. Siyempre, mahog na ka. Lalimang kaanang nga. Mura o kabayo. O niya paguman. Mura rabbit mo. Mo, kuan? Mo, kamalo, no? So, mo siyapol. So, ako ang matambag ni mo. Pamili lang yun. Kumbaga, hikti na lang nag-good morning towel, Godofredo. At least, na-stopper. No? Kaya, kung isulod mga nani mo, hansak ni mo na tanan, basing magproblema po ka niya. Wala pa mo na mag-isay-say ni mo rin yung usay mong panginabuhian. So, kung isay-say siguro ni mo yung panginabuhian, kung dato siguro ka, pwede na siguro na mapagitaan na nagpaagay. Pero isa na kung masulod ni mo, Godofredo, nga kung ako sa'yo mo, ha, if I were you, kung ako ikaw, sortiyata ka, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: May na mga maling, wala ko ikatambag. Kaya kitambaga naman ka diya. Ako na lang si Maring Inday Erika Hantod Lunes. Bohon, kita magkaoban. Ako si Maring Erika Dali. Gwapa Dali Miss Tay sa apan ni Makopian sa Antungod. Gaya mangunay o silingan.
2: Kinilangya pa niyong iyaan sa kanunay panabang. Titiya Darya.
1: Masa din ay tanini ang inyong ligod, Gabarong.
0: Nagasalamat, oan.

pa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Luberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaunahan po ang pagdiriwang ika-128 Araw ng Kalayaan sa Maynila.
2: CBBM, kinilala si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa Quirino Grandstand ngayong araw.
0: Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya interesadong agawin ang posisyon ni Paulong Bongbong Marcos Jr.
2: Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. tinawag na normal derm ang natanggap niyang sanctions mula sa China.
0: Bilang ng mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po mga katropa sa 55. Ayon nito sa Office of the Civil Defense.
2: Labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia dumating na sa Davao City. 3 persons of interest sa pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na tukoy ng CIDG.
0: Balitang regional, abangan mamaya ang pondo ng national government para sa Palawan State University, Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante, hindi muna tatanggapin.
2: Sa balitang international, Thai Princess pumanaw na matapos ang 3 araw na pamamalagi nito sa ospital.
0: Showbiz, BTS concert ticket sa Pilipinas sold out sa loob ng 30 minutes. Mga army fan humihiling ng day 3.
2: Sa balitang sports, alas Pilipinas, bigong makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Ah, katropa, pananghalian na po ng Biyernes, Happy Independence Day, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa niyo na po ang XFM News Nationwide. At live po tayo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, pinangunahan ng Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ika-isang 128 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila, kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mabayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok, ang makukulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkuling makiisa sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan.
1: XFM News Nationwide.
2: BBM sa Araw ng Kalayaan, iginiit na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila. Yan din ni Senator Francis Kiko Pangilip.
3: Namawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan at gamitin ito bilang responsibilidad sa bayan. Ito

0: 128 araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniform personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang tema ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inangunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahagi ng seremonya ang pagtataas ng otawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga o pag-alala sa mga bayani po ng kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan. Kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinigawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinigayway ang matawat ng Pilipinas at diniklara ang kalayaan mula sa pananakop na Espanya noong
1: 1898. XFM News Nationwide.
0: Senator Francis Kiko Pangilinan binigyan din ng sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report. Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangilinan ng halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwalian, nananatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pagunlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kalagahan po ng pinaglabanan. Ito'y sa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Sa ayaw araw ng kalayaan, ipinaalala ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagmulita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakutin ang El Polvorín at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply ng mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga Katipunero na nagsilbing kudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa

0: Mega Manila, X7 News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ng joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. At kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
3: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na gawin ang posisyon ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa lumakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Sabay po ito, igilit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Gayon na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at igirit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.
1: XFM News.

0: pa, iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD, umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan, habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Higit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxhargen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, talawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang dulot ng lindol.
1: Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student athlete. Matapos ang burol sa Davao City, uuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Baterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team building activity sa Aurora. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
0: XFM News Nationwide. Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng inibababa sa tatlo na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirma niya na kabilang sa mga persons of interest ang ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipakulaw noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng polisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Jensan sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
2: Balitang Regional.
0: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Inulang, mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026-2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 60,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaluwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kitapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026 mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ex-convict pinagtataga ng kaibigan patay. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu. Live!
4: Patay ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa barangay Balod, bayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Junar de Bachete, 30 anyos, residente ng Sitio Amonsol, barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng barangay Balod. Ayon sa Dalagueta Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa paunang investigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa uno ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamaan ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo papalabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek at muling pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa poblasyon Dalagueta ang biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspeka, ngunit agad ding naaresto ng mga rumisponding pulis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspeka ay may mga nauna rin pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspeka. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman, 2.3 million pesos sa laga po ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
5: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o sa CLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO 2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabuang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Sabat ang mahigit 1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspek sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspek ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisyang sospeka at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, ako sa katropang Wendell Malinario, XFM.
0: At katropa panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
7: Aking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong Haniway, Iloilo matapos na pagbabarilin ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagaw, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay nasettle na ng kanilang amo. Ngunit gabi, bago nangyari ang krimen, muli namang nag-away ang dalawa habang nag-iinuman. Pagka'y numagahan, humingi ng pasensya ang suspect sa biktima ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na mag-boxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagaw at kumuha ng armas. Sa kanyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang .38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFMs!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Pangbayan, apektado na easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, asahan din ang makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga, Davao Region.
1: Matrapang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Sumigat po araw 5:27 this morning, nasa lulubog alas 6:25 ng gabi, katropa.
2: Balitang International.
0: Iatid po sa atin ang balita ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan to, likas subuk. At marami nagsasabi epektibo. Pumanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Bajra Kitty Abba Ha Mahidol. Panganay po anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn. Ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand, na-confine sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaunay lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines. Opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-4 na pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, Excite.
2: Balitang Sports.
0: Atid naman sa atin to, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigo po ang alas Pilipinas na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-14 at 25-10 dyan sa Candon City Arena. Ayon kay Team Captain Eliza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ng maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal na mga batang malalaro ng koponan. Sinabi naman ng interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes. Araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
1: Katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisa ng Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: XFM.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Sandown Plus Gold, Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
9: Katawan natin, meron tayong electrical signals rated in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
10: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng atin pong powerful supplement, Suntone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ating pong partner dito sa kahanginan. Ako po yun ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. Sa mga po yun ko, sa pamamagitan ng pagkapadala, nangyay po mga text messages, mga inquiries po niya about your health, at text lang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. At sa mga naginais sa mga sumubok ng atin pong mga produkto, hanapin po ito ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan mga katropa, ay pwede silang mabili. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pwede nyong ma-avail ang atin pong mga produkto. Kaya ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong inumin, gagamitin ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa ha. Para makaiwas sa mga peke, mga counterfeit na mga produkto dahil napakarami na po yan ngayon mga katropa. No? O dahil gusto nyo sumabay sa trend. Nakikita kasi nila na marami ang mga marami ang tumatangkilik sa atin pong mga produkto. Kaya yung iba nananamantala. No? O basta masabing may Suntone. Kasi pag hinahanong iba, mayroon kayang Suntone. Sabi, ito, may Suntone din ito. Mahirap po doon mga kaibigan. Lalo na kung hindi yan FDA approved, mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin. Ha? Kaya para makasigurado, hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes ng ating mga produkto, sa mga bottles ng product natin, nandiyan yan nakatatak mga kaibigan. Pwede rin yung order sa atin po online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011. O di kaya sumadya sa atin po mga Yes to Health Wellness Clinic dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga products, mga herbal medications na pwede nyong mabili dyan sa atin pong mga wellness center. Ha? At the same time, meron tayong mga program, mga

0: therapy natin, ano? Korean therapy. Tara, Hertz Blower, meron din tayo, ha? At Nacho Trad Therapy, isa sa mga paborito natin. By, ano yan, Doc Wendell Pedroso, ano? Itong Nacho Trad, ito yung, ano natin, traditional hilot massage natin, ano? Or hilot hugbungan. Meron tayong traditional niyan, pero yung kila Doc Wendell is combination yan siya ng western therapies, ano? At yung hilot na tradisyon natin, ano? At marami yan silang paraan, mga kaibigan, kung paano po i-release yung tension sa ating mga muscles, i-align yung mga joint area natin, mga buto natin, kalamnan na nagkaroon ng spasm, ano? So napakaganda po nito, ano? Yung mga hindi makalakad ng maayos, hindi makakilos ng maayos. Pagka gumagalaw tayo, kumikilos tayo, parang robot na, ano? Kasi limitado na yung ano natin, range of motion, yung mobility natin ay hindi na ganun kaganda. Yung flexibility ng ating pangangatawan. Dahil sa mga, yun nga, mga kalamnan na nagkakaroon ng spasms or tensions, ano? Or nakakompress sila. So maganda yun, marirelease yun yung mga tension doon or mga compressions para makakahinga ng maayos yung mga kalamnan natin at makakilos tayo ng maaluan, ano? O, sa mga gusto sumubok yun, ha? Puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Ricky Chiaui. Bumibili ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na po pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
1: Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. ang health information po nito. Ahead sa atin ng Santa.

Home Plus Gold, ang number one food supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin parati ang tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto na inyo pong bibilihin. Pag-usapan po natin itong isang problema or general problem sa ating pangatawan sa paggunita, no? Ng Independence Day, kalayaan. Ayan. Maganda rin na ang katawan natin ay malaya sa mga paghihirap o pasakit dulot ng mga karamdaman. O itong tinatawag na mga sakit. Ayan. Pag-uusapan natin itong disease. Ano ba ibig sabihin ng disease, mga katropa, mga kaibigan? Ano? Or sa Tagalog, sakit. Ayan. Kapag naririnig natin ang salitang sakit, kadalasan ay iniisip natin mga pagdurusa, pag-inom ng mga napakaraming gamot, pagpunta sa mga ospital, o kaya pagkakaroon ng mga malubhang karamdaman. Ngunit sa parnaw po ng siyensya at ng mga dalubhasa, ang sakit ay may mas malalim pa na paliwanag, ano? Kaysa sa simpleng pakiramdam lang na pagkahilo, lagnat, o kaya naman ay pahanakit ng ating pong pangangatawan. Ang pag-unawa kung ano talaga ang sakit ay makakatulong sa atin upang mas mapahalagahan natin ang kahanga-hangang kakayahan ng atin pong katawan na protektahan at pagalingin ang sarili po nito, mga kaibigan, ano? So ano nga ba ang sakit o yung disease, ano? Ayon po sa mga dalubhasa, ang disease ay tumutukoy o ang sakit ay tumutukoy sa anumang kondisyon na nakakaapekto o nakakagambala sa normal na estruktura at paggana ng atin pong pangangatawan. Ang katawan kasi natin ay meron na tinatawag po na balance, ano? Normal functions. Sa madaling salita, ang sakit ay sinyales na may hindi pagkakaayos o may kaguluhang nangyayari sa normal na sistema ng atin pong pangangatawan. Alam mo ba na yung katawan natin? Very organized ito, mga kaibigan, ano? Alam naman natin kung sino ang maker ng atin pong pangangatawan, ng atin pong buong pagkatao, ano? At yan po ay ang Diyos. And God is the God of order. Kaya yung katawan natin, dyan natin mawabase kung gaano ka-order ang nais ng Panginoon, ano? Sa atin mismo, sa ating mga sarili, kung gaano ka-organize yung bawat sistema, kahit yung pinakamaliit na parte sa atin pong pangangatawan, yung mga cellula natin, mga kaibigan, at yung loob na nandyan sa loob ng atin pong cellula, ano? Very organized, ano? At gumagawa yan sila in harmony with each other, mga kaibigan, ano? So pag nagkaroon tayo ng sakit, simply means nagkakaroon ng problema dun sa balance and harmonious functions ng mga sistema at iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Halimbawa, ng mga sakit, trangkaso, dengue, diabetes, alta presyon, ano? Pagkakaroon ng mga respiratory infections or COPDs, ano? Pagkakaroon ng arthritis at mga malubhang karamdaman tulad ng cancer. Ganun din sa mga problema sa atin pong cognitive functions, ano? Depression, anxiety, dementia, Alzheimer's disease at marami pang iba. May mga sakit na panandalian lamang, yung tinatawag na acute, samantalang ang iba naman ay pangmatagalan o yung habang buhay na, ano? Yung tinatawag po na chronic na mga karamdaman, ano? O, saan ba nagmula yung word na disease? Alam niyo ba, mga katropa, ha? Ito, konting fact check, ano? Ang disease ay mula po sa old French na word, ano? Na disease. Ibig sabihin, lack of ease or discomfort or trouble, ano? So, literally means, yung disease, hinati kasi yan sa dalawang word. Dis, o yung D-I-S, which means away from, at saka yung ice or ease, ano? O yung comfort and well-being, ano? So, kung ililiteral mo yung translation yon, or meaning niya, is without ease. Walang kaginhawaan yung atin pong pangangatawan. Dinidescribe nun yung state ng katawan natin o ng atin pong isipan na wala nang normal na functions or nawawala yung normal functions nito. At yung comfortable
functions and harmonious functions ng katawan natin ay unti-unti nang nawawala. If not totally nadidisrupt, ay unti-unti na pong nababago, mga kaibigan, ano? So, ang disease, it implies the body's normal balance. Ano? Yan ang kakaroon ng disruption, mga kaibigan. Kasi yung katawan nga natin, siguro mapapakinggan nyo na yung word na homeostasis. Ayan, lagi nababanggit yan ni Doc. Ano? Ang katawan natin ay meron pong homeostasis. Ito yung ability ng katawan natin na i-maintain yung stability. Ano? Yung pagiging stable, pagiging balance ng bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Paano ba nangyayari yung homeostasis sa katawan po natin? Ano? Ang homeostasis, yun yung abilidad ng katawan natin na i-maintain yung internal balance despite sa external changes. Ano? For example, yung body temperature natin. Di ba, pag mainit sa labas, yung katawan natin, gumagawa yan ng paraan to cool down itself. O, kaya nga, nakakaroon tayo ng sweating o yung pagpapawis, mga kaibigan. Ano? O, pag malamig naman sa labas, yung katawan din natin, gumagawa din yan siya ng paraan para ma-hold naman yung heat dun sa loob ng katawan natin, which is yung mga blood vessels natin, nagko-constrict yun sila, ano? So, kumikipot yung daluyan ng atin pong mga dugo, yung mga arteries natin, and even yung atin pong mga veins, ano? Para ma-maintain yung heat, ano? Normal heat sa loob ng katawan natin para ma-balance pa rin, ano? Yung body temperature natin o yung blood sugar levels natin. Alam nyo ba na ang atin pong blood sugar ay, for example, yung external changes, ano yung mga paraan kung bakit nagbabago yung blood sugar natin kapag napaparami tayo ng kain, ng mga glucose, ano? Ang katawan natin, meron siyang sariling paraan para maka-adapt po siya doon at ma-maintain pa rin yung balance ng blood sugar. Sino ang responsible doon? Yung atin pong liver area, mga kaibigan, ano? Yung liver natin, liver organ natin, kino-convert niya yung mga excess na glucose na hindi natin nagagamit, kino-convert niya into glycogen, no? O yung fats at in-store diyan sa atin pong liver area at in-store doon sa atin pong mga fatty tissues, ano? Blood pressure natin, yung fluid balance, ano? Ang katawan natin ay mayroong sarili din niyang pamamaraan para maging balance yung fluid sa atin pong pangangatawan, as well as yung hormones and yung immune surveillance din. Ano, mayroong ginagawa ang pangangatawan natin para maging stable yun sila despite of external changes. Ngunit kapag yung mga stressors na iyon, ano, ay na-overwhelm yung sistema ng atin pong pangangatawan, doon na nagde-develop yung mga disease na iyan, mga katropa, ano? So, disease therefore implies, ano, na number one, something has challenged the body's balance, ano? Merong nag-challenge sa balance ng pangangatawan po natin, like infection, injury, poor nutrition, yung genetic defects, ano, at yung mga environmental toxins, and of course kasama na rin dyan yung chronic stress, ano, yung mga stressors kung tawagin. Pangalawa is nagde-develop yung mga disease na yan, ano, o nangyayari yung mga disease na yan sa katawan natin kasi yung katawan natin is nag-attempt siya to adapt, ano. Merong mga symptoms sa katawan natin na nangyari na actually signs of adaptation. For example, meron tayong fever, meron tayong lagnat. Yung iba, pagka nagkakaroon ng lagnat, iniinuman ka agad ng mga ano, febrifuge na mga gamot o pampababa ng lagnat, ano? Kahit naman hindi ganoon kataas yung lagnat nila, eh iniinuman ka agad ng mga pampababa ng lagnat, which is hindi po siya maganda, mga katropa. Bakit? Kasi yung lagnat o yung fever, yun ay reaction ng katawan natin para maka-cope up siya, ano? O yung maka-adapt siya doon sa mga nangyayari na pag-atake ng mga antigens, ano, sa atin pong pangangatawan o yung mga microbial growth, ano. Once na may nakapasok na mga mikrobyo sa ating pangangatawan, either bacteria man yan, virus, mga fungi, o iba't iba pa mga mikrobyo, yung katawan natin naturally umiinit yan. Tumataas yung temperature niya. Bakit? Bakit ganun yung reaction ng katawan natin? Kasi sa pamamagitan ng pag-init ng ating katawan ay na-activate natin o na-alarm natin yung ating pong immune system to work more efficiently para mabigyan sila ng warning na merong nakapasok, ano, ng mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At pag na-alarma yun sila, of course, magpapadala yan ng iba
iba't ibang mga ano, mga kasundaluhan, ano, yung ating immune system, kasi meron tayong mga NK cells, natural killer cells, meron tayong mga T cells, mga B cells, at marami pang iba, ano, na mga parte ng ating immune system, mga sundalo ng ating pampangatawan, na they will attempt to hold those microbes, ano, yung mga bacteria and viruses, and even yung mga B lymphocytes natin, tumutulong yan siya na gumawa ng mga blueprint kung mayroong mga nakapasok ng mga viruses para maka-adapt yung atin pong pangangatawan, ano? Kaya nga pag tayo ay nilalagnat, unless na sumusobra na yung init ng atin pong pangangatawan, tsaka pa lang natin iinuman ng mga pampababa ng lagnat. Kasi hindi rin naman maganda sa sistema ng katawan natin, especially sa atin pong brain area at sa iba pang parte ng katawan natin, na sobrang init naman yung atin pong pangangatawan. Ano? So, dun lang na time na tayo iinom ng mga pampababa ng lagnat na yun. Ano? Mas maganda nga yan, pagka meron tayong mga lagnat, kung hindi naman ganoon kataas, ano, ay hydration ang pinakamahalaga. Kasi yung tubig ay ginagamit ng katawan natin para dun sa pag-cool down, para maka-cope up yung atin pong body temperature dun sa pag-init niya. Hindi ma-overheat yung katawan natin. Ano? So yun, yung fever, natural response yan ng katawan natin. Actually, yung iba nga, hindi nila tinatrato na sakit yung disease yung fever, kundi natural response ng katawan po natin. Unless, yun nga, pagka sobrang taas naman ng lagnat sa atin pong pangangatawan. Ang iba nga is, ang tawag nila sa fever is blessing in disguise. Yeah. O, bakit daw blessing? Kasi nga, nabibigyan ng alarma yung pangangatawan mo. At kahit ikaw mismo ay nabibigyan ka ng warning na mayroong mga nakapasok na kalaban sa inyong pangangatawan, at mas magiging maingat ka na, ano, sa iyo pong lifestyle, sa mga ginagawa mo. Siyempre, mas mahufokusan mo yung healing ng iyong katawan pagka ikaw ay nilalagnat. Compared dun sa may nakapasok na mga kalaban sa katawan mo, and then hindi ka naman nilalagnat, so, kumbaga, dating gawin lang din, no? Hindi mo mabibigyan, hindi mo mahufokusan ngayon yung healing ng iyong pong pangangatawan. Also coughing, ano? O yung mga pag-ubo. Ano naman ang ano nito? Ano yung tulong sa katawan natin? Actually, ang coughing, it helps clear the airway sa atin pong pangangatawan, ano? Yun lang ang problema, pagka yung coughing natin ay nagiging chronic na, ano? Or napapatagal at recurring, ano? Or pabalik-balik yung ubo natin. Yun ang hindi po maganda, mga katropa, ano? Actually, yung pag-ubo, yan ay paraan ng katawan natin para i-expel yung mga excess na mucus or mga infected mucus, ano, yung mga phlegm na yan, para mailabas sa atin pong sistema at hindi makagambala o makahadlang sa normal na functions ng atin pong respiratory tract, ano, para makadaloy pa rin yung normal na oxygenated air papasok sa atin pong lungs area, ano, as well as yung ano, diarrhea. Alam nyo ang diarrhea, mga katropa, ano, kaya nga yung iba na nagkakaroon po ng diarrhea ay mas mainam na magpakonsulta muna, ano? Mas mainam na kayo po ay magpa-check up. Kasi yung iba, iniinuman ka agad ng mga iba't ibang mga ano, pampatigil ng pagdudumi, ano? May nakausap ako na isang general practitioner doctor, ano? Na ang sabi niya ay hindi maganda na basta-basta tayo iinom ng mga pampatigil ng pagdudumi na yun, ano? Unless na prolonged na yung duration ng pagdudumi mo, ano, or napatagal na, sabihin natin, ano, ilang araw na, ano, mga 3 days na to 4 days, up to 1 week na yung diarrhea mo, hindi na po maganda yon kasi madidehydrate ka na talaga noon, ano. Pero yung diarrhea, yung pagdudumi natin, yung loose bowel, it is our body's response to eliminate harmful organism doon sa atin pong digestive tract. Para din yung ubo, eh, ano? Na mailabas natin yung mga harmful organisms na nakapasok sa atin pong tiyan, ano? For example, mayroong mga nakapasok dyan ng mga bakterya na nakakapagdulot, ano, ng problema sa atin pong digestive functions, ano? So, inaano yun ng katawan mo na maipalabas ka yun. Kumbaga, minsan napupwersa yung katawan mo na ilabas ng ilabas yun siya, ano, para hindi makaperwisyo ng husto. Yun nga lang ang problema, pag ito ay tumagal na, so hindi na naging maganda kasi, yun nga, na pati yung mga electrolytes sa katawan mo ay nahuhugot na po doon, ano. May dehydrate ka na. Kaya nga mainam na ikaw ay magpakonsulta, magpa-check up para malaman kung ano ba yung dahilan ng iyong pagdudumi.
O nakakain ka ba ng mga contaminated foods? Or nakakain ka ba ng mga hindi kasundo ng iyo pong tiyan, ano? Para mabigyan ng karampatang lunas, mga katropa, no? Last is yung inflammation. Ito, ang inflammation, mga kaibigan, na-tackle na rin natin to before, na ang inflammation is a natural response also ng ating pangangatawan doon sa injury na nangyayari sa bawat sistema ng katawan po natin. Ang inflammation, it initiates repair. Kaya nga namamagayan, di ba, ang explanation ni Doc Algen, kaya namamagay yung mga parte na yan ng pangangatawan natin, ano? Nagkakaroon ng swelling, for example, na injury ka, na tapilok ka, na ano ka, kumbaga nabagsak ka, ayan, tumama yung likod mo, yung puwit, yung tuhod, nagkakaroon ng swelling or pamamaga, ano? Yun ay natural response ng katawan natin to initiate repair. Kaya pansinin nyo, yung mga swelling, mapula at mainit yung pakiramdam doon. Kasi nag-i-initiate yun siya ng blood flow papunta doon at nagpapadala ng, yung katawan natin nagpapadala yun siya ng mga inflammatory cells doon sa area na yun, ano? Para hilahin yung blood flow at the same time yung immune system natin kasama na dyan, ano? Na hinihila para doon sa repair. Ever man na ang cause ng mga pamamaga na yun is mga antigens. So, kinakailangan patayin yun o sugpuin ng mga immune system natin. Kung naman injury dahil sa ano, sa trauma o yung pagkauntog, ayan, pagkabangga, eh pinapagpapadala din doon ng mga nagre-repair doon sa mga tissues area, ano? At yung inflammation is isa pang functions noon ay para hindi natin maigalaw ng lagi palagi, ano, yung mga area na yun ng katawan natin para makapag-focus yung atin pong katawan to repair them, ano? So yun yung natural response ng katawan natin kaya nagkakaroon ng inflammation. Ang problema naman sa inflammation, kapag tumatagal ito sa ating pangangatawan, ay hindi rin nagiging maganda. Kasi maraming ibig sabihin nun. Number one, meaning pagka nagiging chronic yung inflammation doon, is hindi nagiging effective yung immune system natin to repair, ano? Kusugpuin yung mga nagpapamaga doon sa area na yon. Yung mga pang-repair ng katawan natin, kulang. Ano? Kaya hindi

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, 1:03 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, kung nangita kag partner sa imuhang adlo-adlo nga pagpangapi, will always try to find the best and the right one. Santhone Plus Coffee Mix. Sa dunay malunggay, soya powder ug mangustin nga makahatag og kahimsog kabaskog sa lawas na nga pinaka og ni-enjoy pagid nimo ang healthy living, katropa. Maunang, I really recommend someone who always coffee, and coffee is lifer po sa kuang end. Ooh! Yes, I really love coffee, that's why. Ooh! I would like to recommend Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix, na nga pinaka, nanambal pa. Katropa, aniya na ang X-rated. Mayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao.

0: Maripka.
1: Basta naman.
2: Even though it's been so long.
3: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
0: Promise?
3: Promise.
0: Ako po, gilingon na ni mo.
2: You like crazy.
3: Kasakit.
0: Diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
3: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
4: Mahal lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
0: Ayaw! Ayaw na.
3: Sabon. X-Rated.
0: Maris! Unya ka ron.

0: Matuo pa ba ka sa gugma kung kapila na kagisaaran ang panwa na tuman? Mao ka na ang kasagaran. Nga problema kung mag-uyab-uyab ka. O sa may buhato ni mo deha, mga katropa, kung nakauyab ka og mama's boy. Sa may buhaton nimo kung ang imuhang nauyab dili pa andam tungod kay naghuwat sa tambag sa inahan, ano ang gagawin? The question is the question. Kana mga pangutana sa ato ang letter sender. Karong hapon na mo nang atangin ninyo ang ato ang X-Ray the Drama. O niya, taod-taod pa man. O nang atangan sa ninyo kay samtang naguwata, dili man sad ta mo biguon sa ato ang mga giandam nga mga sonata. Ang mga sonatang lami sa dunggan, apan sakit sa dughan. Di na ko pwede kalimutan o pagtimbaya di ang ato ang mga katropa sa laing-laing dapit. Visayas, Mindanao, apil na po di ang Luzon. Isa pa man maabot na di sa pagsibya, pinaagi sa ato ang Facebook Live. Apananiya po na ito ang mga tipa minuman pinaagi sa radyo. And of course, sa ato ang radio app, mga katropa. Bye na, oy! Sakit ba ako tutunan lang? Una, automatic. Give up si DJ ka na. Nakit na yan tutunan lang. Magandang hapon. Oo, may hapon sa ito mga katropa din ha. Dire sa Buhol. Nati mga tipaminawan nga sa Buhol. Gihulngan kan laon. Sa pamanta din sa Visayas, napod sa Pagadian, Mati, Zamboanga, Agusan del Sur, sa San Francisco, Davao. At mga katropa din ha sa Davao City, sa Davao Katropa Digital. And of course, sa Tagum City na diha nga ito ang mga talentado nga mga kuan katropa. Napod si Master Inday Tanini. Actually, kanagin siya. Bata pa lang ko. Bata pa lang ko tigpaminawan na gigwaan na niya. Og mahogay siya po hinungdan o gano'n na DJ sa kuran. Pero kung wala ko nakita sa iyang dedication for over a decade, oh, grabe niya. Para ba bang sinabing gano'n na siya katagal? Ay, bata pa kayo na si Master. Ay. Very young. Very young. Shoutout sa mga Master. And of course, shoutout kay Kuya Cardo. Kay Kuya Cardo, Kuya Bong. So sa inyo, hindi may pagpaminaw. Pinaminaw mo. Nakaroon niya sa Solid FM sa Davao City. Na po niya ang Davao Katropa Digital. Mga katropa po din ha. And of course, dili lang din ha sa Jensen. I know, dili good okay ang kahimtang karon sa Jensen. Kaya bisa pa magsa Davao, Tago, managya po naman sinati ang ginatawag itong hinay nga pagtayog sa yuta tungkol sa nahitabong kusog nga pagtayog ato ni aging mga adlaw. 7.8 magnitude nga linog nga nakapekto sa itong mga katropa sa nakilang-laing dapit diya sa Mindanao. Inaot ko ana nga ito ang mga suporta gikan sa mga pribado nga sektor o gobyerno. Pagtabang kaninyo o ginaot ko nga dili na unta mas musamot pa kung unsa may anaa na hitabo kay lagi na karon ongoing gihapon ang mga retrieval operation kung sa mga nangahugno nga lugar na nagka hinaot ko di ba musaka ang death toll mga katropa. Anyways, ang tumunin ako programa karon nga mapagaan ang inyong hapon. Dili lang mapagaan, apa mapabugat pa ng namugat din ha. Og mapagawsan. Mapagawsan? Lain man. Mas mugaan. Og mas mo init. Kabo kung init na karon labi na diri sa Cebu. May pagpaminaw din sa mga katropa diri sa Cebu. Dili lang sa Cebu City. Apan sa ilang dapit na tumaabtan niya itong pagsibya. Sa South og North. Sa Cebu, sa Buhol. Ok magita sa Buhol gyud na mangid na po na di mapunta pwedeng dilian na to sila. Oo, di man to pugna ng ilang kalipay. Naporo na minaw sa mga taga Mandaue. Eh. Para to si katropang Joe din ha nga wala na bugi taga tips. Yan tips kay wa na dayon. Ayan. Ayan na po.
1: Ayan!
0: Eto na, eto na. Eto na. Eto na. Alas, alauna ba yung tisays ka, tropa? 4 minutos una mag-alauna, 30 sa kahapunan. Inanan niya mga silingan niya, mga andam na, kaya tatot magsugod ng X-rated drama. Huwag niyag mag-ulahin na po mo, mayingon na po mong ibabalik na ko kakapoy ba? Ya, alkansi kayo mo na kung ako'y makadaog sa Marie kay na, flip top battle game.
1: Ay,
0: ganda mo naman, DJ. Pa-shout out po galing kay Jeff Fox Channel. Opo, totoo yan. Alam ko naman, sobrang ganda ko po talaga. Yan naman po yung mga issue na hindi ko pa yung tanggihan. Mga chismis na handa ko pong hindi i-deny. Mami Lorna, all the way from Australia. Francis Mark, Domingo, Jonalyn, Emia, may pagpaminaw. Randy Santisas, Angie Remo, Rodrigo Antipuesto. Ayan. May pagpaminaw sa inyo, ha? Wajid mo, lingaw ron, no? Kay Holiday Man. Madyong kahapunan, ma'am, gikan kang Joel Besa. Hi, Miss DJ! Maayong uto, kamusta? Pwede mo request og song sa akong husband. Isang saglit. Thank you, DJ. Yes po, of course, lakas ba na ako ni mga amper. Ako dyan yung kuan. Isang saglit or kahit isang saglit. Gikan kay Miss Heart Amper. Gaudensya Lapuot, hello po. Good afternoon po, gikan kay Gaudensyo. Elmer Ugay. Ayan, mas lahi ragyod og ka nang unsa kag ano, tanawon na to be. Okay. Apo na lang gi front view. Gi front view na lang jud na ko. Eh. Paganahan kiko sa ko ang flag sa likod. Karon na ako na appreciate akong flag. Karon ako kabantay na ako yung flag sa likod. Oo. Happy Independence Day. Oo, kalayaan sa bawat Pilipino. Paano ka? Pinapalaya mo na ba siya? Kaya man nating lumaya sa ating mga mananakop, pero hindi natin kayang magpalaya sa taong mahal na mahal natin. This hamper, ipa-confirm ko unsa nga song o kinsa ang nagkanta. Kaya aramo ka nang ako ang i-play din sa ako ang programa. Diba? Para kung unsad, para naman ano. Pag-greet ko, happy birthday ni Rosalito Plaza, gikan kay John Abeliana. Happy birthday! Mabuhay ka't hanggat gusto mo. Yung Rosalito Plaza. Maayong hapon, DJ. Great day ko, great. Great day kong Gideon Macmac, Marjun Jemar, and karoon na paminaw sa may Tagaytay Tubod Badjan. Diba? Barili Badjan, Dalaget, makaya. Asa naman itong, kumusta naman itong XFM Bukid noon? 101, wait lang. Kaya nakalimot ko. 101.7 XFM Canlaon. 101.7 XFM Bukid noon. Nga madunggan tadi sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Diba? Lailing dapat sa bukid nun, kita madunggan mga katropa sa atong pagsibya o pag-aguo dinhi sa kahanginan. Ligid ni, mapungga na ako pag-aguo dinhi kay isa na gid ni sa mandatory. 97 o 95.9 General Santos. Hanapo di ato mga katropa karon. 92.9 Gihol ngayon. 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Katropa Digital. A digital OA. OA guys, a DJ. 89.5 XFM Pagadian and 99.1 XFM Mati. 10, oh no, wala na nang 102. 99.5 XFM Zamboanga. And 91.3 XFM San Francisco Agustin del Sur. Ayan. Hindi pwedeng hindi na-announce lahat. Dapat lahat na-announce. Sa kadagang istasyon na mo, there is Luzon og Visayas og Mindanao. Walay single diha nga mga katropa na ako. Siginahan mo og DJ sa Cebu. Kaluoy po ani nga DJ. Uy, ipamaligyan na naman yung kaugaling. Gihangyot na lamang gid sa kahanginan. So, ala una 31 ka tropa, hatagan sa itong pipira ka oras. Siya nga to ang mga pipila ka mga pahinom, no? Unya sa pagbalik na to ka tropa, ato nang sugda ng X-rated drama. Unang atangin ninyo ha, bal, nakabantay mo sa kumpangutana ganiya. Unsa may buhato ni mo kung ang imong maminyuan, usa ka mama's boy. Usa ka lalaki nga dili makadesisyon sa iyang kaugalingon. Pero kay drama naman ni, eh. Pero kinabuhi niya gidrama gani, muna kinahala na magtambag. Muna, ayaw kalimot ha, pagbalik na ko taod-taod, ana na atong X-rated drama. Here's a song from Andy Williams, Moon River, sa programang X-rated mga katropa. Ilang yapon? Say 8.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na nigamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di mag-dili na kuwan akong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
5: Check.
0: Regular exercise?
5: Check.
0: Vision X Plus?
5: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids ng nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus

sa Axe FM, Cebu Philippines Standard Time, 1:41 in the afternoon, katropang oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you choose your coffee, make sure it has a good and best benefits that you can get. Makumangwa manggani mo or magkapi manggani mo kana jung naiepekto ng rindot sa inyong panglawas, no? Kaya listo da kayo para ho na katropa kung unsay food intake nato mo po natong itawag na parts ato ang lifestyle. So if you're choosing the ones that makes your body more weaker instead of stronger, well, I guess it's time to change and choose Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga nagkadayang butika nationwide. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kirok. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Alauna 45 na sa kahaponon mga katropa o ganyan ang X-rated drama.

0: uluhan. A wife to be. Married to a mama's boy. Huwag mo kini ang nahita po.
1: Busagot ka ba na magpakasalata?
2: Ikaw, andam na ba ka?
1: Oo, oh, andam na ko.
2: Ikaw, kung maunay gusto ni mo, musugot sab ko.
1: Sige. Paano akong datong atong kasal?
2: Kano sa mo mamay sa mo, oh?
1: Karong Sabado. Karong Sabado.

0: may anasiya. Uy, karon na siyang sa madupamayan. Lima ka adlaw gikan karon. Uy.
1: Abi ni mo gingdo. Huwag yung kabutangan sa kong kalipay. Tungod kay mabana naman unya na ako ang lalaki nga akong kimahala.
0: Happy kay ko para ninyo, Marla.
1: Salamat, gang.
0: Basta, ang wish ra yun na ako ni mo, Marla, nga magmalipayon mo si Jerome. Hangtod sa hangtod.

0: na humanagyod ko sa pagpanglimpyo.
1: Uy, excited na kay siya. Kay karon, mga rin naman to sila si Jerome. Kauban sa iyang parents. Aron, mamay. Apigid kay ko ninyo, Marla. Super kayo. Uy, ingon alas tres sa hapon, mga rin sila si Jerome. Kauban sa iyang mga ginikanan. Unya unsan marong oras sa Marla? Hapit na malang mag-alas 7 sa gabi eh. Pero nga nung wapa man sila.
0: Ambot ma we. Kunun si nahitabo ma. Kung nga nung hantot karon wapa man gid sila. Unya ganina narasab ko sige og tawag. Sige og text sa cellphone ni Jerome. Pero wag yung reply. Og di sad na ako makunta kang yung cellphone.
2: Basig doon na lang siguro yung kakulian, maung wa pa makaabot din, he.
0: Basin pa.
1: Kunduol pa lang ang ilas, ha? Kamaayo ba yung iad to? Aron sa pagsusi kun unsay na itabo. Nga nung hangtod ron? Wa pa man sila makaari.
3: Unsa man, Marla. Seryoso ka sila sa ilang plano sa pagpamay?

0: Di ka lang ba mo pasabot ka nung wa ka mo to nga sa tungi kasabotan? Nga papamay ninyo? Sertihin ko sa rason!
1: Amot. Amot ang saon ko ikaw pagpasabot, Marla.
0: Unsa yung saon ko nimo sa pagpasabot, ha? Nagpaabot ko sa imong tubag!
1: Abi nimo, atong higayon na, hilabihang awayan ni Mama o Papa. Tungod kay si Mama, di pa sa gusto nga magminyo ko tungod kay bata pa ko. 24 pa ko.
0: Wa din na ninyo kasabuti daan.
1: Dugay na to ni Tando si Mama. Pero nausap ang iyong una-una at tong pagsabado. Ugma o to. Bibahad si Mama nga kung magtuman din sa among gusto, di namin makita niya. Tungod kay maghikog siya. O kumulakaw ko o muadto sa inyo, di pa ko na kumakaabot sa inyo, patay na siya. Magkalipo ko at huwi kayo na. Marla. Marla, please. Saylo ako.
0: Wa ko yung pasaylo nga mahatag di mo, Jerome.
1: Marla.
0: Og din na lang ko to ba nga itong relasyon?
1: Marla, please.
0: Immature pa ka, Jerome. Di pa kakibaw mo na ang relasyon. O di kita ang angay sa sukusa.
1: Marla!
0: Huwag kay kaugalingong baruganan. Mau magbawag ta. Ako panimo. At to permikilit si mong mama. Kunang iyang desisyon ang permi ni mong agdon.
1: Marla!
2: Sakit kaayo ang nahimo na akong desisyon, DJ Cheat, DJ RC. Pero ako gipanindigan, kay paminaw na ako, maoray makaayo din hinamong duha. Nako. Pero sa tinud-anay lang, sakit kaayo sa dugha ng mga panghitabo.

0: kibuwag nga nagilakila ka diha.
1: Gisakitan lang ko, King.
0: Oh, siyempre. Sakitan gyud ka tungod kay love gyud nimo ang tao nga imong gibuwagan.
1: Pero mas maayos sab nga gitapos na ko ang tanan, King. Kay ako rin sakitan. Ako ra ang mag-antos.
0: Pero, Marla, luoy pa yan si Jerome.
1: Ayaw siya kaloy, King. Tungod kay di lalim ang yung gihatag na kong kasakit. Di lalim.

0: Diri ni mong badawat akong gugma?
1: Sorry, Berto. Pero di pa yun ako kaya nga makigrelasyon ng balik.
0: Doon ka namang mungwa sa Jerome. Naghandom ka pag idiyagi hapon niya?
1: Basta, kinilang akong ikasulti ni mo, Berto. Friendship, ragyod ko ito bang akong ikahatag imo. Friendship lang.
0: Marla.

0: Grabe na ko, andam ka na og bagong relasyon. Sud sa tuig kapin, gikan sa imong kapakyasan sa gugma ni Jerome.
1: Ambot baging, uy. Pugsun man ako ang akong kaugalingon sa pagpakaroning nun, pero... Pero di yun ako kaya.
0: Oh. Unsay pot mong ipasabot, Marla?
1: Bisan pa man sa kasakit kaya gihatag di rin ako. Bisan pa man siyang kipuhat. Pero si Jerome paghihapon ang diasa ko kasing-kasing.
0: Oh, Marla!
1: Og di ko ka na ikaw ay sulti ni mo, King. Sa paghihapon ang diasa ko dukan. Siya!

0: Pwede ba mag-istorya ta?
1: Ugon sa may angay na tong istoryahan. Ugbagaan ni Mugnaong, uy. Di naman tauyab, di ba? Pero ganun may anhi pa mangyug ka.
0: Magbalik ta.
1: Magbalik? Sa ingon ana lang ka sa yun. Huh. Ayaw na ko pala umag pagbalik, Chirom. Tungod kay di na ko limumada.
0: Di na kini palaom. Ako ni kong tinudon. Og ning imong gi katubang karon. Lahi na nga Jerom ang niya sa imong atubangan. Kung sa una, mahadlok ko sa kong inahan. Og dagagad lang ko sa iyang gusto. Apan karon, lahi na. Makamaon ako mapasabot sa akong maginikanan. Gado na ko'y dan na akong gisubay. Og ang natabo na to kaniadto, dako kayo tong nahimong lison ako.
1: Ayaw na ko padunggaan na. Tiyak ka na.
0: Marla! Marla!

0: Og may anihi pagikas amo. Makit-an ka sa ako mga maguwang, mapatyan ka kayod.
1: Di na ko igsapayan, unsa may tabo na ko. Ang mahinungdan nun na makuha ko ikaw pagbalik. Please. Please. Hatagi kong laing, laing higayon. Aron ikapamatuod na kung di mo nga nagbasol ako sa akong gihimo. Nasa sa una. Og ingnon ko ikaw, nga kung sa una napalpak man ang atong plano untang magpagkasal, pero karon ingnon ko ikaw, bisag di na lang ni mamay, bisag ugma, magpakasal ta. Ako nang buhaton. Makauban lang taga hangtod sa hangtod.
0: Jerome!

0: Confirm na gyud nga nagbalik mo ni Jerome?
1: Oging. Og timailhan ana magpakasal gyud mi.
0: Agad-agad?
1: O sino kayan? Ana bitaw sila. Love is sweeter than second time around.
0: Oh, nahala. Onya, kanus aman ang inyong kasal?

0: Hoy, Marla, lapas naman o 20 minutos. Wa pa man gyud sila si Jerome dinhi sa simbahan. Unsa naman ni?
1: Jerome, ngandi na magkabakuntang yung cellphone, oi. Ay, naman ka.
0: Oi, Marla, wa ka kadagani sa imong pamanunon?
1: Unsa?

Wala gid ko tong haa sa simbahan ni Jerome DJ. Na ibawaan nga milarga siya. Hastang iyang ginikanan, wala nasab sa ilaha. Sakit kaayo ang nahitabo og ang ako mga pangutana. Makagukod ba ko ni Jerome tungod sa iyang gibuhat din ako? Makapa-refund ba ko sa akong nagasto sa among preparasyon? Nahulog nga nagtunga man gud mi sa among kasal sa gasto. O angay na lang ba na akong kalimta ng mga panghitabo o mag-move on na lang ko?

kay nahitabon ako DGRC sa tinuod lang. Usahay makusyon ako kung kaugalingon, kung tanga lang bagid ko. Nga nituo sa mga pulong na Jerome. Apa nahigugmar ako. Dili ko kamove on ni ini DJ tungod ka duha nahitabo og ang ako anag yung kaugalingon nga akong gikusyon ni ini. Anong gitugutan ko pa man na mahitabo din ni nako. Dili na lang ko to bang akong sugilanon. Ako si Marla. Ug mao kini ang akong ex rated story.

0: That was Rona and Keith. But the problem, hindi mo tinunod na naiyahang kuhan, I promise, ni Muha Day Marla. So, Marla, the second time is, ato? Second time is sweeter. Ah, mo ba to? Ang sakita ato, oy. Actually, sakit siya day mong kaagiday. Ma-confirm ginako nga dili lalim nga sama ni Adto. Nagsabot pa mong duha bahin sa inyong mga saad sa gugma. Rag. Iharagid kutob, day. Rag, dili gin matinood ang inyong kasap. Dila sa akong istorya ron, kaya mahuman man sa akong ditsog istorya. Manang open na nga itong linya para sa ato ang mga best in tambag sa itong 09285508727 09285508727 sa itong isa kalinya 09959946868 mga katropa. Open na nga itong linya kay andam na tamo dawat sa inyong mga tambag. Bahalag po tanang tatambaganan. Kisa naman magtinabangay. Kisa naman magtinabangay. Kita-kita naman pwede. Ayan na. Open na nga itong linya. Ayan. Chika-chika ta din. Ang sabay buhato na ni Marla. Oh, hello, may hapon.
1: Hello, mayong hapon.
0: Kinsa ni nga ko ang katawag karon?
1: Abigail.
0: Ang sama ni Abigail nga na problema matag-apil aning kinabuhi ni Marla pero naluib ako niya day. Sakit to. Actually, aside sa naluib no, ako po nasakitan kong apil. Imagine na, good. Kaduhan na. Yeah. Nigasto na pag yun. Kaluwi sa ni Marla. Actually, no, madadara na kong joke din no, pero kung knowing sa kahintan ni Marla, feel na ko, di dyan ako makaya. Basig anaon ako, Abigail ay. Basig inanion ako siya. Ana ang mahitabo, Abigail. Ikaw, Abigail. O sa may machika ni mo?
1: Ako kasi niya kalimutan na niya.
0: May pano?
1: Mag-on siya.
0: True. Dugay pa magmubunubunan.
1: Ito pa mga laki din, no?
0: Grabe gini mga laki, eh. Sama man saan ni sila, Dok JJ, eh. Mga laki, good, ay. Eh, ikaw, Abigail, nahigugma na ba ka, Abigail?
1: Hindi mo, ah.
0: Kapila na?
1: Kalima?
0: So far sa kalima, Abigail, kapila man ka napalamian. Ay, napalipay di, ay.
1: Wala
0: gyud. Wala lang may isa dito nga nagpalipay puro sa grabe naman sa nang puros kasakit. Di na pud maayo na. Ayaw po patakag sugot ana mga laki pasakitan kay imbis palamian. Importante gyud nga. Bisan unsa pa kapaitan kinabuhi. Ando na pirmi ang palami. As in, sige rin kagpasakitan, day, Abigail?
1: Oo.
0: Grabe, taga-asa man din si Abigail, di ay?
1: Taga Bunawan.
0: Bunawan. Uy, di man din din sa Cebu, di ay? Asa gay ng Bunawan?
1: Davao.
0: Davao, oo, Bunawan, sa Bunawan. Katultol na ko. Oo, sa Bunawan, sa Davao. Sa pagkakaroon single, ang ako ang kumaring nga si Abigail. Single ka?
1: Manayag.
0: Nakayag. Malipayon mo. Malipayon, dili.
1: Malipayon.
0: Ana, dali ang tubag kay. Magdaduha ko. Magduda kong malipayon, magdudu. Sige, malipayon mong duha. Ang pinakadali nga tambag ni Abigail kay Marla, kalimti ang laki. Diba, Marla? Ay, diba, Abigail?
1: Oo.
0: Oh. Unsa pa may maingon nimo? Unsa pa may maingon nimo, Abigail?
1: Mag-move
0: on. Diba? Para di na daghang kuan, di na daghang langas, no?
1: Oh, Jude.
0: Mm-mm, kapoy kay nang inaano oy, pero ngano man sad pud bitaw Marla. Oy, kapila mo ko na gingon ni mo ganili ka magpaila na daw lalaki. Ay. Ako'y nag-all ni Marla, kasakit yun ato ng tao nila, naagod niya na, naguwat na ka sa kasal. Niya na balitaan na lang ni mo, nga ngimong laki ka pakasla, nilarga ka ba niyang pamilya? Duda ni mo, Abigail, kisa'y nagbuot, ang iya na pong mama ba siguro?
1: Oo, iya din mama.
0: Feeling ni mo, no? Nga naman, usay maingon ni mo sa iya, usay maingon ni mo kay Kuan, usay message ni mo kay Jerome. Sige. Nagunsa rin ang takang.
2: Ayaw!
0: Takang guro to siya rin. Takang pag guro Dok Gigi eh. Giinit gurog tubig. Ana. Anyway. Ayan. So to si, moto si Abigail from Bunawan, Davao City. Rodrigo Aripuesto, hello, happy birthday, happy Friday, DJ, miss your live, but we keep listening in radio. We enjoy all your reactions and jokes. Stay pretty, hope to see you soon. Next week, Puhon, welcome back your program. Okay. Ma'am Angie, Ma'am Lorna, kisa pa man eh. Oh, hello DJ Queen Chinitza, watching from CDO City, Donglens ACQ. Okay, hello po, mayong pagpaminaw. Grabe sa kong pangalan, eh. Donglens, at ano ito ba? Ah, okay, kay photographer, dahil siya guro. Sige, si Donglens all the way from CDO. Taba ko, CDO ba ito, Dong? Hindi ano kung balik-big, mawawa man akong mga kuandere. CDO City, Cagayan de Oro City. Salamat sa pagbasa, DGRC, Arnisa, to be with my nephew from Australia. Likes her so much. Hala. Shout out ko sa akong papa Sigpaminaw from kanang Katangkunan, Dos Basag Pardo, Cebu City, 6,000. Ay, giapil dyan ako ang kuandong ha. Nanambok yun ka, Archinita, Puerya Buyag, Nisamot ka, Guapa. Alam niya, nag-vitamins, magkukukaroon, moms, kay wala lang, ganahan lang kong buso, kay magpa-abs ko po. Niya, magpa-abs ko niya, sa nawong mutubo ang abs, Buyag. Vitamins, ay na. Anyways, basahan pa nato din yung ubang istorya, diribi. Happy afternoon, love. Magbuto-buto, gira kong heart, taglang taon, imo, love, nakayot ka. O, saan naman taon mo, eh? Saan mo sa ginatumar rin? Sige na, pagigugmara mo din ha. Kutob raman sa tatanin hapon doon. Di na naging takutob yun. Happy Fiesta Tulado City and Happy Independence Day. Good afternoon, Miss DJ. Gikan kay Jovette Arisgado, Uncle Darsh. Shoutout loads for watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Para na ako isekreto ang inyong kamin niyoon. Aron mo alay, bisan kinsa makababag sa inyong gugmang team o siya. Dili po dalim ang side ni Jerome kay kinabuhi sa iyang inahan ang bugti sa iyang gugma diha kanimo. Okay. Ay, sorry ka, tropang ko, and Doc JJ na nadedia. Hello, may hapon!
3: May hapon.
0: Kinsa niya akong ka-istorya karoon nga na sa Pikazlin, ya? Mahimo bang isay-say ni mo ang imuang ay isulti mo pangalan? Isay-say naman noon. Kinsa niya? Ikaw na, Jerome?
2: Ay!
3: Hindi ko eh.
0: Ah! Kinsa man din ni?
3: Is fake to know ko.
0: Ah?
3: Ano mo't yung matwagitan niya?
0: O, sa'y kadagana ko color dire! Kinsa ni?
3: Si Iman, eh.
0: Si?
3: Iman.
0: Ah, si Iman. Abi pa na kong nauyab na ni mo to si Kuan. Nama ko gipauyab di man di wala sa akong programa nga Kuan. Wanted killing. Wala mo nagdayon ato?
3: Wala.
0: Saan man tawag ka, Iman? Ay, kahina sa demo, eh. Makawa, magkagbili boy. Anyway, Iman, itawag ka man din sa kong programa. Sa may maingon ni mo kay Marla.
3: Ako ay kaya sulti niya. Move on na lang yun.
0: Wala na siya choice. Move on na lang.
3: Oh, move on na lang yun. Okay, maingon mo na yan,
0: ah. Dataw.
3: Napamaydagan si Jerome na mabot na yung kinu.
0: No, naramay mo rag si Jerome po diri. O, kanina nawag na to. Pwede ra kainigin siya po. I-substitute lang sa nato ba? For the meantime.
3: Ika-duha. Pansin-sengas po sa pagkata. Pariyaw mo sila nagagalas to. Kahit kung naman sa to.
0: Pero kahit na.
3: Na.
0: Yan na lang kalimtan ang gasto.
3: Oh, kalimtan mo lang niya.
0: Kahit ah.
3: lang naman, mama, kaya na lang
0: po. Paita, aning igo na lang ta sa limot.
3: Ora nga, si Carla, kung asama na rin niya, ayaw po lang sa ginuto nga, nagpinga kayo ginuboy na. Ako din sa to sa inyo buwan.
0: Okay. Makilata na to siya.
3: Ola ni, kutin siya, yun kay, nagnaungod si Carla, nagwan. Nagwan mo na na ganit siya na to simpan. Kaulaw niya to, kayo niya, at Muna mong gutong mga ito. Pintol to si ato.
0: Tinawad.
3: Muna niya.
0: Kaya lakot.
3: Wala. Iyan lang karimutan. Kaya akong mahal. Hindi ginawa karimutan na akong mahal.
0: Daluhay ko para kay Marla. Eh, mine. Sakitan ko para niya.
2: Ayaw!
0: O sa may ikahatag ni mga mensahe nga to kay Jerome Eman.
3: Andre, si Jerome.
0: Yes.
3: Ang inawat ko ni Jerome niya. Hindi na siya magpadapa siya. Kaya kung tinawag siya nga na, hindi ang gabi pakita niya ang problema ng tempo dyan.
0: Tinawad.
3: Ang yung pinabuhay na rin nga magpadagi ako sa akin kanan, yung inaan. Puro man na siya ako kasi ay pagalingong una-una.
0: Tinoy, doon siya parang huwag kaugaling desisyon ba? Ana?
3: Oo, kasi ako kaugaling.
0: Ana ba? Dapat na siya kaugalingong desisyon.
3: Oh, mao lagi na.
0: Na mga lalaki ba nga di ka bumubarog sa ilang kaugalingon ba? Nga ano, magsunsun naman mo kuyab-uyab.
3: Mao lagi na yun na.
0: Sa puta, makasapot man mo eh.
3: Ikaw, Zero.
0: Na, sige, kasabi.
3: Kita lang tayo, ba?
0: Wala.
3: Litkan ko na yung tumoy.
0: Aga! Aya! Bayuta ka!
2: Aya!
0: Litkan ang tumoy ni Jerome! Litkan ni Amay!
2: Aya!
0: Ayayay! Anyway.
3: Pag-iriko ka naman.
0: Kapade ay, sige. Sorry, gano'n.
3: Lait. Lahit kung tumuyay mong pinuna.
0: Alangan, kay hugo ay, be ko. Malamang hugo mo kukuna ho na. Tumay sa tunlo, di ay sorry. Sorry. Sorry kayo, Eman. Wala tuyo, Eman. Wala
3: kung mahal, di ulit na po karintan. Sulat mo yun ay gorong gumikin sa kumahal.
0: Kana.
3: Kami nga ulit ako na riyak.
0: Agay. Tinod, anay, nagiday na?
3: Siyempre! Nagpunta ko na ako kabisi. Bisi ko rin sa bisi. Kaya saan, kalikyat lang yun ko nga. Minaw ko sa programa kay. Basta ang taupan akong tipon. Ano may... Alam. Nagpunta mahal nga ko.
0: Ang mahal niya. Mahal ang bugas, gasolina. Ba?
3: Marator ang bugas.
0: Marator ay bugas?
3: Ano itong mahal-mahal dyan?
0: Ay! Garaag! Kiti yung masadato ang tumoy sa tumbuhukan. Mungin yung mga linyahan sa mga maayog yun mutira. Mutira glass. Thank you, Kayo Eman! Dagang salamat. Maying hapo dia. Happy Independence Day! Katropa mo!
3: Exciting!
0: Grabe naman. Si Eman. Si Eman. Good afternoon, our special Darwin. Hello, diya sa kanlaon ka ba katropang aspasyo? Clark Kabalida. Shoutout DJ, happy birthday. Happy birthday, Quiñones o Alan Quiñones. Pinakagwapo sa Santa Ana. Nang kaala. Sakita sa imong story, Marla, oy. Marag movie. Runaway groom. Move on na lang, Jud. Wala na kay mahimo, manggudana. Paita sa dana, oy. Mag-move on na lang ka. Marla, huwag kang susuko. Kahit mahirap, lahat ng hirap may ginhawa. pagkatapos ng dilim, meron ding liwanag. Laban lang. Para sa'yo! Laban na to! Agi kanto kay Kuan, kaya sa itong advice, gaudensyo lapuot. Ayan. Mayong hapon sa itong caller sa Pikas Linya, kinsani o taga-asa.
4: Hello. Ayong mainiton na sa tungkol kini mo, DJ RC.
0: Of course.
4: Ang nanawag ni kanyang buntan.
0: Ayan. Ang nanawag si Katrao Pang Chow. Chow. Chow.
4: Doon lang yun ang ginapun.
0: Chow. Chow.
4: Kita. Ang mga sufi na kayong tigpaminaw ng programa.
0: Yes.
4: Kita sa programa sa radyo ng late night.
0: Yes.
4: Ikaw. Okay. Ano pa ito ang sender?
0: Kana. Oo. Bundaki na sa ibong.
4: Na si Dangla.
0: Si Marla.
4: Si Marla rin eh. Okay.
0: Bugahin na sa imuhang kuan, imong bulawanong mga advices dira ka tropang Jojo.
4: Dili baya din sana ni Marla kay hindi maramang lumaya. Kung nga ka na bang sa unang panahon na pakiya, sa unang panahon na pakiya sa mga gitawag Marla ni Marla. Move on. Sugod sa bagong kinabuli.
0: Move on! Okay. Anay, sorry day.
4: Anay,
0: advice
4: mo
0: day ka day.
4: Anay na lang gitan niyang kalintan si Jerome. Pero, sa drama, rabadi rin ba yung sasagyod si Pasar Kasala ni Jerome. Pero, sa maran ako, si Jerome, ako naman din sa siya, na naman din kung tayo siya yung kanang gitawag na ito. Kanabang, nanabitaw siya gitawag na ito, kanang iyan naging kaugaling mong bisito. Pero nga nung, nag-agad pa man dito ng gintanan na kanang sakto naman ang pasilidad. Ang ako sa message ni Pahili Hero kanang ayaw po kata sa ukang babae ang mga pagpapitid ni dahil lahat. Kaya maabot na ang panahon na maabot na ang karma kanang itawag na ito kung napa. Kaya kanarapan kami yung DDRC kaya ulitaw pa man dito.
0: Ulitaw pa rin ka?
4: Ulitaw.
0: Ay, abe pero kung na kaasawa.
4: Wala pa kayo asawa ngayon.
0: Sige, sorry na, Joe. Sorry
4: na. Ang kanyang manggong kami yung inyong kondi ni RC sa kong nangibawahan, sa kado, manggong na din yung ito na kadua-duaan. Hindi kadua-duaan, hindi nang sigit na nang mga saat-aran. Ika na manggong ang bawang mga rata na higilin mong adlaw na din na nungpa mo sa altar ko sa ganyong kung sinaray mong buhang na kumatayo na ito'y magkaguwag ninyo. So, nga na lang, pag-agad kasi mong ginikanan kita, maminaw na ako, nung gusto maminaw na itong ginikanan. Pero sa imong kagaling mong kalita, ika pag-ig kampung ng gilin, ikat na maayo, ikaw sa ganit papugong, nga nang misugot, nga nang misugot man ka. Kung tinutanay ni mong mamahal si Narila, di mo kung datang ipaglaban ang inyong dua kagugma. Mga manay ginaingon na bisan sa mga unos na mong hudlot, bisan sa bagyo na mong abot, kung ikaw mismo, bilig ka magabong, bilig ka matagat.
0: Correct.
4: Kung nga, utak ang siguruhan na, gano'n, murag wala ni mong kalabang ino na itong pag-ampok sa ano. Ang pagbango ka ng gusto ni noong nga, imo lang pangayon sa ginoo nga, malambaga ng inyong ginikanan o gano'n. Kini message sa ako na binitingbon, message ko na ko sa ilahan ni Jerome, sa mga Amerikana, yung Jerome, kung matatungog ko sila ron. Ayaw ninyo pugin ang inyong anak, ay mabot ang panahon. Kita manggod na sigiin mo na kita, titipan pa sa itong mga binitang, pero may panahon, dito mabuwag ito nila, kaya usod na kita nang gitawag nila sa mga salad sa kami noon.
0: Oo, magtukulog ato ang pamilya, anak mana.
4: Magpapag mong kita na ito ang pamilya, doon ang magkataing ng katao, kung hindi mamatay, maminyo.
0: Correct.
4: Mara mong hindi ka. Kaya ka namang gusto mong hindi, sulong doon mong hindi na. Kung wala ko na yung sa ginikanan ni Zero Matao, si Zerom, kung wala ko mong hindi, kung hindi ka na o rin mga asawa. Kung ganay, manangangay inutukan ito doon ka sa upang ginikanan ni Naminyo ba. Kung wala sa gustuhan, talaga na kapatapos na lang sa kita, doon makabuhin na nanay sa mga ako. Kung ako, hindi lang kagustuhan na magbili nila ito yan. Mauro na yung pang mag-BGIC. Ang ta, nga malambagan ang mga binitanan na rin ay maayaw na makulong sa mga anak lupuot na dikunta ang maglinyo ay ilagid ng kapungot ilan ng kalipay. Huwag ni Dayla, Day, move on, pagampo sa Ginoo, pangayuan sa Ginoo, nga lupit at nakayag na naaon tayo ginuti na mo seryoso, huwag mo tinuod ni mo. Salamat si JRC on the grip ko pa may
0: daghang JRC. Salamat po sa iyo ang kuhin.
4: Ay nagsamot-samot ko di JRC na minaw dito siyang tuya. Ay day ko bakong tagumangkong wakong tagumangkong JRC.
0: Kana.
4: Ay day ko ni kanang siya nga ipahay ko na siya ni kwento no Ate Aris ni nga kanang ay ni Baby Aris.
0: Baby Aris!
4: Ang hanggaan niya si John Popo.
0: John unsa?
4: John Popo.
0: John Toko?
4: Jan Pupo.
0: Pupo?
4: Oo, naminaw siya.
0: Ah, Jan Pupo.
4: Naminaw siya niya.
0: Uy, may pagpaminaw.
4: Ang niya siya sa advance na si birthday ni Jan Aris noong June 19, 6 years old na si Aris.
0: Jan, ano ang pangalan niya?
4: Jan Aris.
0: Jan Aris. June 19, happy birthday daan sa imuha nung. May pagpaminaw.
4: May pagpaminaw sa atin. Wapong suod among kabangkuran ni JRC na si Ken. Mama o. Ay po ko ni Kwan, Kuya James, ng Saman, no?
0: Kuya James. Yeah. Wala pa nakapanawag si Kuya James.
4: Si Kuya James, hindi ang sinakapot ni Gidman ng personal. Kaya si Kuya James, si JRC, tugdo nagdughan, dalgkuhog dughan, huwag dalgibong ilok.
0: Uy.
4: Niya. May na siya nag-gitarin sa DRC na maging Kuya James.
0: Oh. Niya,
4: ay tungkol sa among maliitan na balista na naanaroon sa Nagensan, si Kuya Etrel at siyang papalay. So, sa tanan na lang naminaw, o niya, matipias pa sa advance ng gabi na aday ni Diyas sa mga sitio kambi si Pabaw Manjangir City. Pwede na lang ko ito, PCRC, nagiging salamat sa pagtagad, sa kuhan, ampag, huwag ni Darla.
0: Ayan.
2: Ayan!
0: Basta kay ba? Katropa mo!
4: Exciting!
5: Exciting!
0: Grabe talaga ito siya. Hindi mo talaga ito siya, babasta-basta si katropa ng, katropa ng Jeff. Asa naman taga Davao din ha? O kadugog taga Davao nga mo ni Tambag Ro. Hello, may hapon. Ah, wala pa na yun. Kataka-estro pa rin,
2: doktor.
0: Sa itong caller, di ay diha sa itong mga viewers. Oo, hangtod alas 2:39 mo dawat kong tawag. Hello, may hapon. Hello, hello, hello, hello. Kinsa ni? Taga asa ni?
6: Hello.
0: Hello, kinsa ni?
6: May hapon, DJ Jordan.
0: Ah, Jordan eh. Di na kinahanglan mo ginawa. Kay paghupaw pa lang, klaro na. Alam kong ikaw ito, Jordan. Kumusta ka na, Jordan?
6: Okay ra. Kagaan lang maminaw ni mo, DJ.
0: Masaya naman ako.
6: Tawag problema ba? Sige ko lang sa minaw sa mga ano mo.
0: Payo pa
6: mo. Ka mo tambag, DJ.
0: Payo kayo mo maminaw. May pa mo. Kaya pag maminaw mo na ako, mawala inyong mga problema. Ako, samtang sige ba rayo din, nawagi po na nga ako. Problema!
6: Ade, wala ko yung problema doon dyan, kaya naman kayo uyab.
0: Ako?
6: Oo, naman kayo uyab. Wala kayo problema.
0: Asa man po ka nagpatakag tabi, anong na ko'y uyab?
6: Ayun na, ko, naa kayo uyab.
0: Ay, mapataka, nagkukog chismis, dali ko na ako'y uyab.
2: Ayaw!
0: Ngayon, de, pag magka-uyab di ka, mawala na kayo problema.
6: Oo, oh, okay. Always happy man daw.
0: Kisa pa nag-iwan na na.
2: Ayaw!
0: Ayaw, jugtuwa ka ng mga inanang istorya, Jordan. Kaya pag naa kayo uyab, depende na kang imong uyab, maghatag kalipay o problema. Pero kasagaran yun, maghatag yung problema yun.
2: Ayaw!
6: Banto, grawa yung masugot na. Huwag yung maulay na.
0: Huwag yung masugot ka, eh?
6: Okay, para di mo ko ang problema.
0: Depende na nimo kung sa'yo mong atake, maghatag baka problema.
6: Pero ako sa bahay, akong kalipay yun. Kalipay yun ng ngay, uyab.
0: Ah, oh, ay ka ako di mako. Okay ako. Akong kalipay kay kwarta man.
6: Mogis pa riya dito doon dito.
0: Okay, sa man ako na kuy uyab niya, wala kay kwarta ka kapoy ba?
2: Ay,
0: sao na to pag dit-dit kung wala tay kwarta? Dilipin jud ko ganahan.
6: Sa pagastol dito.
0: Ha?
6: Magbangkuan lang. Usay babae mo gasto, usay laki mo gasto ana.
0: Ma, ina ni onjo na ko dong ay. naon yun ako. Ako yung pagastuhon. Ikat. Yung sa oma na ito ni pagtambag atong letter sender karon Jordan. Chikahay daw ko ba?
5: Ang tambag na ko, DJ, is wa siya ay baruganan.
0: Anak.
5: Anong, kung baga, hanap siya ang pagkatao ba? Anga, kung baga, under siya sa binikanan. Hindi siya magsood og relasyon kung di siya, wa siya baruganan. Ay, ako naman, wala ko ka-experience din yun, pero sakit paminahon rin ba sa kahit sa babay.
0: Oo, ikaw ba naman na nangandam na sa imuhang kaminyo on?
5: Oo, 20,000 ko to'y bayro nun, unya, wala ka mo ito nga. Grabe. Tambaw siya nga, pa-repanan, ang laki, di gina mo repan din yun.
0: Di gina, kanyang ikiyas naman, usap pa may iyahang o saan?
5: Hindi pa yung ito, kay, wala. Yeah. O sa pag ang babae move on lang din mangita siya glaki nga tarong
0: kanang sabaman sabaman ikaw usamay usamay ma-message ni mo ikaw parehas ni mo usamay na akay Jordan di ay o nganong ikaw ang piliyon Jordan
5: mapalag ang lumay mo atiman sa kuya. Kung sa'y gusto, ihatag. Ano lang din
0: siya? Sa umura to?
5: Umura to?
0: Ah, sige. Okay. Ano sa man?
5: Ano kay cancer sa suology, sa upology?
0: Ako wala ko'y concert man.
5: Ako kay cancer ba? Ah, sa kato na yung film ninyo, no?
0: Oo, to film na mo to nila Tita Diwata o Kaplodi sa Hope's Dome, Lapu-Lapu.

0: Ngayon, mabalik palitan na si Tita Reggie sa X-rated. Nindot mo, tulong mo, kabuo kay, ano ba, lingaw kayo drama, diba Reggie?
1: Ah, pero daghan na. Pero mas maayo nga, hindi ka na kumuapil-apil.
0: Nindot naging tulong mo kay, puro mo mga guwapa ba? Linyo lang to.
1: Okay na na. Okay na kayo na, Jordan. Salamat, Jordan! Grabe si Jordan. Isang kinis ako mga sukit, di pa binawan si Jordan. Dugay na kainin, sukat na sud ko ni XFM. Ikap ako sa laing istasyon na ananagin na yung suporta niyo. Anyways, alas dos, tantay otso na katropa. Isa na lang ka-caller. Oh, God. Dili, isarado na to itong caller line. Aspasyo Darwin, sa may Villahermosa, Negros Oriental. Sa Negros Oriental siya, pero ang iyang madunggan dito kaya ang sa kanlaon niya ata ni or sa kuan, gihulngan. Cross post mo yung kasagaran ni. Oo, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. Amping-amping. Hello, itiyog naman mga manok.
2: Hello.
1: Ayan, eto na po. Bigyan na natin ng palakpak ang ating panauhin. Eto na. Ayan, katropan James all the way from Samal, Davao City. Ano ang masasabi mo sa ating letter sender?
2: So, mga sa gingon sa uban, naman na lang kung ipuno kay Murang Halos, kasulti naman kung tinatanan.
1: Sorry, copy-paste na lang kaan ni katropa?
2: Pero dili yung ang tanan.
1: Ah, sige, kanya.
2: Ako na lang matambag yun niya, finally na lang yun. I-relax na yung mumar na ang imong kaugalingon. I-relax na mo niya mo pahulay ka niya mo bakasyon ka sa kadapit na din ikaw ra dito o katong mga taong wani mo na ilipod ba? Karon magsugod na pod ka sa bago na pong ang na pod sa iyong kinabuhay na pod. Eh, nining kaduha ka bisis na pasakitan ka, hindi na na lalimo eh. Mas may pa sumbagon ka na duha ka kumbo ba kayang kasakit. Kung matambala na mawa naman, pero kung nagkasing-kasing na gina ang masakitan mong guna ni GRC, duga gigang mawa. Yan. Eh, kanang na-experience po ni Marla, na-experience po na ako po kanya to. Mauna nga, kakarilitid ko, bisan po ako kung tunga-tunga naman po sa drama ang akong abutan, pero gaya sa marayos na ko pagayo, diligid na rin, diligid na rin. Mauna nga, malikon ko, ang final na akong napagtambag ni mo, kung bakasyon ka sa kadapit, then i-relax mo yung mukha galingon. Bawas niya na pag yun, mangayog ka o panabang sa atong buhay ng Diyos na unta, mahupay na yun sa hingpit ang kasakit niya yung mga ibati karon. Muna nga, mismo ako nakarelative ko na yun, diligid na rin yun, kaya nang nakitabo karunin mo, kay buha na yun kayo ngayon na ipasakitan ka. Kinito na ba si Jerome? Kung nuna naman lang po niya, musuod na lang at kasakit sa tigma, kung wala kayo sariling desisyon, basta tayo magpuyo ka na lang, mag-inusara. Kaya nguna na dahil nga nili ka magkamaong bubarog sa iyong kakuhan. So may kapuslanan ko ikaw, maminyo na. Niya, ikaw, wakay kagalingon na panindigan. Wakay sarili nga prinsipyo. Niya, magsali ka na lang sa iyong ginikanan. Diba? Ang bukutan na, unsa may ugma sa iyong pamilya na niya, ikaw mismo, diri magini ka makadesisyon sa iyong kagalingon. O labaw sa tanan, kung nakadungog ka man karon, unta, kung wak magiging kagugmangan to ni Marla, ayaw siyang palauma, ayaw siyang pasakiti. Nagsunod gini ba? Gapon, lalaki lang gapon, nasala rin sa mga kasakitan. Pero lalaki lang gapon. Ito, malingi. So, yaka na,
1: relax, relax.
2: Pascal, sakita yun.
1: Relax.
2: Muna, nga.
1: Relax, James.
2: Nauwa ko ba? Nauwa ko. Sige man tuwag ko, kapit tayo na pagkatao ni Jasper. Pero, kita mismo, ibuwang naman ta, naibalo naman ta, kung sa'yo maayo, kung sa'yo, dili, maayo.
1: Ikaw rin, di ko
2: ang... Ay! Mahataw eh! Dito, dito, dito. Lain tumidya, lain tinood. Malikon ako si Inday Marla, dahil pagampo kanunay sa tumboy ng Diyos o mga ayaw ka kaniya o mga giya kung unsa man ang angay ni mong buhaton. Parte sa imong pangutan ng paripanan ni mong ganto ni Jerome, ayaw na nagunaw na na, dinayas man ganila niya, muripan pa ka na inoon.
1: Oo.
2: O sa pa, tabla magpumundo ha, kung nakagasto ka, nakagasto mo po siya. Ngunit nga, ano na lang,

0: tambalin na lang ang mga samad sa imong kasing-kasing. Hangtod na mauwat kini o mapapasta na yun. Mm-hmm. O salamat po dahil sa pag-rent po dahil ni Dudong Jure. O sa karantala na lang ang mga coolers. O sa katawa ang makasunod. Lunes na lang mo makatawag. O again, most especially ito may one and only na nag-andam na po sa mainit na kape. Tungod kay bugna-bugna magagalit. Sa ninda na magunda ni Jarsie.
1: Oy, as in, diri ka init ka ayo diri.
0: May giingon nga, kung init niya, bugna nga niya. Kung bugna nga niya, init po niya.
1: Da, mara maglaing nasod. Salamat katropang James, all the way from Samal Island. Katropo mo,
0: Exciting!
1: Ayan, ako nang turn to advice. Ang mga kulawanong tambag ni DJ RC. Day Marla, dili ka gusto basulo, no? At the end of the day, taurata, masipiat, adunay mga desisyon. Kada bang ginatawag na itong poor decision making, apan dili kay nabasihan. Huwag sa mga pagkatawo, Day Marla, dili buot pasabot, nga nasayop ka sa kaduha, nasayop ka sa sinugdanan, buot pasabot, mubo na ang imong pagkatawo. Muna, ayaw question na kung unsa ka karon, kakabaw ko, you are self questioning or worth questioning ka karon. Imong ginagunaos gan imong worth din ha. Apan dili ka naasok danan ang pagbiya ni Jerome. It's not your problem. It's him. Anak ba? It's not you. Ayaw ko magkasiksena pa. It's not you. It's him. Ang desisyon, dili tungod ni mo, tungod na niya, kundi tungod kay di niya kayang barugan ang iya mga desisyon. Kung nasayop man siya ni mo, sa kaduha o ka sa sinugdanan, wa na dili gid niya deserving ang imong gugma. Sakit man, dawaton, ang imong nahitabo sa imuha, nakasapadong na unta mo kaslo, nakagasto na padyod ka. Daganag na kahibaw mo, ganay sakit man, daganag na pagid na kahibaw. Niya nakahibaw pagid sila nga nabinuangan na kakaniad to. Pero shout out lang ko sa imong inahan. Inahan man sad ko, no? Pero dili man gid tama gid ang susama ni Ana, oy. Ang ato mga anak mo, abot man gina sa panahon nga mubuhi sila sa ato ang mga kiliran kay tungod magminyo na sila. Kung magminyo na imong anak, aw, suporta eh. Makita man ato nga si Marla, dili man babae nga walay kanang minino or kanang babae nga dili siya deserving minyo, Ana. Nahigugma man ganay siya sa inyong anak sa way puas. Oo, mo gini akong giingon karon, no? Way back then, before, ang mga ginikanan, maguol kung kinsa ang ilahang, o kinsa ang minyuan sa ilang mga anak nga babae. Pero karon nga henerasyon, maguol na ang mga lalaki o ang mga ginikanan kung kinsa minyuan sa ilang anak. Saan na may naitabo? Anak na siya katropa, no? Kaywa naman po tayo igong oras, di na ko taas o na kong tambag sa imuha, Day Marla, no? Ang ako alang yun, Day, angay pa ba ni mga mag-move on na lang ka mo? O ginay, pinakatama gid ni mga desisyon din higyan. Dili na po na kinahalang ipangutana. Kay kumangutana pa ka na ako, no? But pasabot ani, mura di pa kaandam. Pero puslan man, ay nung takadaan, yes. Mag-move on na lang ka. Kaya kung magpabilin pa ka ni Anang sakit ngayon mong nasinati karon, unsaon mo pag-uswag. Unsaon na lang, unfair kaayo nga sila nagpabilin o nagpadayan sa ilang kinabuhi nga malipayon, ikaw nabilin ka sa kasakit. Monang, it's your choice, desisyon ni mo, kung unsa may dangatan sa imong kinabuhi after siya nahitabo karon. Mungay nang giingon ni mo, ang imong kalipay, ang imong pag-uswag, nakadepende ka ni mo. Kaya nga naman, it's your decision at the end of the day. Okay, makagukod pa ba ka ni Jerome tungkol sa iyang gibuhat na ako? Yes, pwede. Kung ganahan ka mo, kuan niya, naapoy mga legal nga mga advices nga pwede ihatag sa imo, ha? O pwede po nga mangutanak ka sa mga legal expert pag hitungkodan, ha? Pwede mo file ganit ka nga na stress na ka, na-depress ka sa nahitabo tungkol ako kang epekto nini sa imo. Moragin ako ikatambag sa imuha, Day. O din na naman siguro ko ito mga kuang pag uban-uban ninyo. Magduganay na po tal Lunes puhon sa programang X-Rated o Wanted Kilig. At tangin ninyo ang programang Asintado kauban si katropang Eric Seras Manait. So, wala may yuki oras. Ugma na natin magdunggana. Ay, di natin ugma, Day. Sa sunod adlaw na lang kita, ha? yung mga request o mga tawag din ha, sunod na lang pod. Sa ako partner sa Vigas Lawak, katropang Doc JJ. And of course, ato ang mga kaubanan o atong station manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Ah, pisot pati si papa.
1: Pisot pag yun taon.
0: Dagawa, papa eh.
1: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pangamapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibat

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod taon, maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Buntag entra ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa ato Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jude! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, og Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, na testingan daw. Itryan ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, mapasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patiagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tabak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Synthon Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senyoro citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Synthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
8: Cystapain. Si Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mag-isa.
0: Cystapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.